From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobian ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa mga suki, ngatik pala mati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagiging updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
11: Boy. Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
9: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Ah, hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: sa proteins.
9: Extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid, Sir Boys, ang adlaw mo, kining grabe kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen, and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit, because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, gadula man. So, gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman, ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa, oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan pa yung engineer.
9: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako, no, correct si Sir JP, no, ang collagen sang una damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka Martin C. No? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gidya Sir Kevin, ano, kung naka DTX kag
10: yes Sir JP, no, in addition, no, sa function sang collagen, no, sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice niyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala,
9: mas dasig mag-ayo
10: compared sa mga may edad na, it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang atong selula nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Di, amuna na, pari Richard, thank you, sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
9: Oh.
10: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A.
9: Oh.
10: Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts,
10: no? Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, dami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong lawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Basika, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
9: mga. Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Suna. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piking gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an, bun-i, eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Alright, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin, nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas pa rin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusan, mga Artemisa, ano ta nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
10: Yeah, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imunga. Stomach, ang imunga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa tumo tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no? Sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no? Ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga

0: mayton sila itis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko. Ada da sa lamisa. Di tribayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubusin po ang kagilanan. Ay, ang di tribayo. Kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si Dietri Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic nga mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na daang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ya ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugaliyon, mag-deodorant, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione.

0: production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamatik ang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500.
0: Tribayo, amo ni makaputik ta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo. DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 6 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, dalawang construction worker patay matapos maaksidente sa Tangalan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, delivery truck nag-overshoot sa Banga, dalawang tricycle nabangga.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At 83 na estudyanteng Tangalano na nakapasa sa GTFAP qualifying exam.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, LGU Balete nagsasagawa ng investigasyon sa pagtugo ng Municipal Quick Response Team sa electrical accident.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, 73 na dating rebelde sa Capiz tumanggap ng 1.4 million pesos na livelihood assistance.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa ibabang headline balitang regional, pribadong van na nagpasakay ng mga pasahero nang walang prangkisa huli sa LTO 6 checkpoint.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang national, NBI patuloy ang pagtugis kay Senador Bato de la Rosa.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, ombudsman hiniling na bawiin ang piyansa ni dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At DepEd hinikayat ang mas mahigpit na gun control matapos masugatan ang siyam na anyos na estudyante.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang national, pinaghinilang debris ng Chinese rocket bumagsak sa katubigan ng Pilipinas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, drone na may kargang bomba na diskubre sa paliparan sa bansang Germany.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang international, Iran at Oman nagkasundo para sa mapayapang pagdaan na mga barko sa Strait of Hormuz.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At headline balitang sports, Alex Yala at Venus Williams muling magtatambal sa Canadian Open Women's Doubles.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para man sa showbiz news, sa balitang artista, Ariana Grande ay pinaliwanag ang pagpapahinga mula sa showbiz.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang negosyo, pagtaas ng presyo ng mga bilihin pumupa noong buwan ng Hulyo ayon sa PSA.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dako naman tayo sa health news, sa balitang pangkalusugan na Japan nagpautang ng 11.5 billion pesos para sa palakasin ang UHC sa Pilipinas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:40 at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Patay ang dalawang construction worker matapos umalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa railings at poste ng streetlight sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan noong Lunes. Kinilala ng pulisya ang biktimang driver bilang isang 41 anyos na residente ng Mabilo, Calipo at ang kanyang angkas na 31 anyos, residente naman ng Barangay Caman, Sisora, Numansia. Ayon kay Police Major Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, pauwi na ang dalawang biktima mula sa birthday celebration ng kanilang katrabaho sa barangay Tagas, Tangalan nang mangyari ang aksidente. sinasabing mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng motorsiklo. Dahilan upang pagdating umano sa pakurbadang bahagi ng kalsada ay dumiretso at bumangga ito sa railings at poste ng streetlight. Nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang biktima, kung saan isinugod pa sa ospital, ngunit hindi na sila umabot ng buhay.
0: Todo balita.
2: Nabangga ng isang delivery truck ang dalawang nakaparadang tricycle matapos itong mag-overshoot sa poblasyon Banga, Aklan matapos mawala ng preno nitong umaga ng Huwebes. Ang driver ng truck ay minamaneho na isang 43 anyos na lalaki kasama ang kanyang 34 anyos na painante at pawang mga residente ng Iloilo City. Ayon sa driver, papunta sana ito ng poblasyon Banga upang mag-deliver ng mga kargang chichirya bago bumiyahe patungong Tangalan nang mawalan umano ng preno ang sasakyan sa palusong at palikong na bahagi ng kalsada. Dahil sa insidente, dumaretso ang truck sa gilid ng kalsada at nabangga ang dalawang nakaparadang tricycle. Nagtamo ng pinsala sa dalawang tricycle habang nabasag naman ang windshield at nasira ang harapang bahagi ng delivery truck. Wala namang naiulat ang sugatan sa insidente at nakadakdang mag-usap ang driver at delivery truck at ang mga may-ari ng mga tricycle sa Banga Municipal Police Station kaugnay ng nangyaring aksidente.
0: Todo balita.
1: Inilabas naman ng lokal na pamahalaan ng Tangalan ang opisyal na resulta ng qualifying examination para sa Government Tertiary Financial Assistance Program. Ayon sa LGU, 83 na estudyanteng Tangalano na ang matagumpay na nakapasa sa pagsusulit at kwalifikasyon batay sa mga itinakdang pamantayan ng Municipal Ordinance Number 2025-335. Dagdag pa nito, padadalhan ng official letter ang lahat ng mga nakapasa sa pamamagitan ng kani-kanilang barangay council. Nakasaad sa letter ang mga kinakailangang dokumento at iba pang impormasyon para sa susunod na proseso. Ang GTFAP ay programa ng LGU Tangalan na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong estudyante para matulungan at masuportahan ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo.
0: Todo balita.
2: Nagsasagawa ng investigasyon ng lokal na pamahalaan ng balete sa naging pagtugon ng Municipal Quick Response Team o QRT sa electrical accident sa Barangay Acarcanghel na ikinasawi ni Arjen R. Sarandina. Ayon sa LGU, kasalukuyang sinusuri ang dispatch records, response timeline, patient care documentation, transport procedures at koordinasyon na tumanggap na pagamutan upang matukoy ang kung nasunod ang mamahiral na emergency protocol. Nilinaw ng lokal na pamahalaan na layunin ang investigasyon na alamin ang buong pangyayari, matukoy kung may mga pagkukulang sa proseso at tukuyin ang mga maaaring hakbang upang higit pang mapabuti ang emergency response system at hindi upang agad na magturo ng pananagutan. Nagpayag din ang LGU ng pakikiramay sa pamilya ng biktima at iniyak ang pagiging transparent at accountable sa isinasagawang pagsusuri. Inimok din ito ng publiko na hintayin ang resulta ng opisyal na investigasyon at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi pa beripikadong impormasyon kaugnay ng nangyaring insidente.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, humingi ng paumanhin si Barangay Kagawad Ninyo Nadora ng Barangay Matapaw, New Washington, kina Mayor Shimonet Francisco, Atty. Omar Francisco, kanilang mga anak at sa buong pamilya Francisco matapos siyang maghain ng guilty plea sa kasong libel. Sa kanyang inilabas na public apology, sinabi ni Nadora na buong pagpapakumbaba at katapatan siyang humihingi ng paumanhin sa alkalde at sa pamilya nito dahil sa pinsalang idinulot ng mga mapanirang Facebook post na inilathala sa pamamagitan ng isang dummy Facebook account. Inamin din ni Nadora ang kanyang nagiging partisipasyon sa paglikha ng naturang Facebook account at ang pagpapasa sa ibang tao na kalaunan ay ginamit sa pagpapakalat ng mga mapanirang pahayag laban sa pamilya Francisco. Humingi rin ang pamanhin si Nadora sa mga taga New Washington at sa lahat ng mga nalinlang ng naturang mga posta. Aniya, wala siyang personal na batayan upang siraan ang pamilya Francisco at lubos niyang pinagsisihan ang mga nangyari.
0: Todo balita.
2: Inihikayat ni Aklan Governor Jose Enrique Joanne Miraflores ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak sa nalalapit na Measles Rubella Supplementation Immunization Activity o MR Asia 2026 ay sinagawa mo mula Agosto 10 hanggang 28. Ayon sa gobernador, ligtas, libre at epektibo ang bakuna laban sa tigdas at rubela. Aniya, mahalagang bakunahan ang mga bata upang mapigilan ang pagkalat ng mga naturang sakit at maprotektahan ang buong komunidad. Inikayat din ni Miraflores ang publiko na magtungo sa pinakamalapit na fixed o temporary vaccination site upang makiisa sa immunization campaign at matiyak na mabigyan ng sapat na proteksyon ng mga batang kabilang sa target na beneficiaryo.
0: Todo balita.
1: Alas 11.46 na adlibat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Tumanggap ng kabuang 1.4 million pesos na livelihood assistance ang 73 na dating rebelde at kanilang mga pamilya sa Capiz. Pinangbahagi ng programa ng pamahalaan para sa kanilang reintegrasyon sa komunidad. Ang mga benepisyaro ay mula sa mga bayan ng Tapaz, Kwartero, Dao at Maayon. Bawat isa ay tumanggap ng 20,000 pesos na tulong pinansyal at sumailalim sa financial literacy training na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development. Katuwang ang pamalaang panalawigan ng Capiz upang matulungan silang makapagsimula ng kabuhayan at mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan na ayon sa kanila ay malaking suporta sa kanilang pagbabagong buhay at pagsisimula ng panibagong kabuhayan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nahuli ng mga tauhan ng Land Transportation Office Region 6 o LTO 6 ang isang pribadong van na nagpasakay ng mga pasahero ng walang kaukulang prangkisa sa ginagawang checkpoint sa barangay Duyun-Duyan na Kabatuan na Iloilo. Ayon sa LTO 6, sakay ng van ang dalawang Amerikanong turista na bumiyahe mula sa isang hotel sa Iloilo City patungong Katiklan Port. Nabigong magpakita ng valid franchise ang driver habang nakumpirmang nagbayad ng pamasahe ang mga turista na nagpapatunay na ginamit ang pribadong sasakyan bilang ilegal na pampasaherong transportasyon. Dahil dito, sinita ito ng motoridad dahil sa paglabag sa umiral na regulation at pampublikong transportasyon. Brigandine ni Godosio P. Geduspan II na patuloy ang paigtingin ng ahensya ang kampanya laban sa mga kolorom na sasakyan at ikayate ng publiko na gumamit lamang ng mga autorisadong transport services para sa ligtas at legal na biyahe.
0: Todo balita.
1: At para naman sa detalye ng balitang national,
0: National.
1: Patuloy ang manhanda ng National Bureau of Investigation or NBI kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng mga ulat na naaresto na umano ang senador. Ayon kay Melvin Matibag, wala silang kumpirmasyon na nadakip na si de la Rosa at nananatili itong at-large kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Samantala, sinabi ng abogado ng senador na si Israelito Torion na wala rin siyang natanggap na impormasyon tungkol sa umano'y pagkakaaresto sa kanyang kliyente. Aniya, wala na silang komunikasyon ni De La Rosa at huli silang nagkausap 2 oras matapos itong umalis sa gusali ng Senado noong Mayo 14.
0: Todo National.
2: Iniling ng prosecutor ng Office of Ombudsman sa Sandigang 3rd Division na buwiin ang desisyong pagpapahintulot kay dating senador Ramon Bong Revilla Jr. na makapagpiansa sa kinaharap nitong kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa motion for reconsideration na inihain nitong Miyerkules, iginit ng prosecution na hindi sapat na batayan ang naging pasya ng hukuman na umano'y nagtanggap ng commitments o kickback si Revilla at hindi pampublikong pondo upang maalis ang kanyang pananagutan sa umano'y pasabuatan sa maling paggamit ng 76.9 million na pondo ng gobyerno. Ayon pa sa Office of Ombudsman, hindi nila kailanman iginiit na ang mga umano'y natanggap na kickbacks ni Revilla ang mismong pondong nawaldas. Aniya, ang umano'y tumanggap ng advance kickbacks ay indikasyon ng kanyang pakikisa sa planong ilihis ang pondo ng pamahalaan. Idinagdag rin ng prosekusyon na si Revilla umano ang tumulong upang maisama ang kontrobersyal na proyekto at appropriation sa bill sa 2025 General Appropriation Act.
0: National.
1: Sa iba pang balita, nananawagan ang Department of Education sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies na paigtingin ang pagpapatupad ng mga batas kaugnay ng pagmamay-ari at pag-iingat ng mga baril kasunod ng pagkakasugat ng isang 9 taong gulang na mag-aaral sa General Santos City. Ayon kay Education Secretary Sonny Angkara, ang insidente kung saan aksidenteng pumutok ang isang .38 caliber revolver habang pinaglalaroan ng 2 bata ay nagpapakita ng pangangailangang higpitan ang pagpapatupad ng responsabling gun ownership. Aniya, dapat paigtingin ang background checks sa mga gun license applicants, regular na inspeksyon sa tamang pag-iingat ng mga baril at kampanya laban sa mga illegal na baril. Binigyang diin din ng kalihim na hindi lamang mga otoridad ang may pananagutan sa pag-iwas sa ganitong mga insidente.
2: National. Naglabas ng advisory ang Philippine Space Agency o PhilSA matapos matukoy ang posibleng may mga debris mula sa Long March 8A rocket ng China na bumagsak sa ilang bahagi ng karagatan ng Pilipinas, kabilang ang Philippine Archipelagic Water at Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon pa sa PhilSA, inulunsad ang rocket mula sa Hainan, China noong Martes ng hapon. Batay sa kanilang assessment, posibleng bumagsak ang mga debris sa karagatang malapit sa Palawan, Tubata, Reefs, Sulu at Basilan. Ang bagamat sinabi ng PhilSA na walang inaasang debris na bumagsak sa mga lugar na may mga residente, maaari pa rin itong magdulot ng panganib sa mga barko, eroplano, sasakyang pangisda at iba pang dumaraan na maapektadong lugar. Pinangayuhan din ng ahensya ang publiko na agad iulat sa mga lokal na otoridad ang anumang pinaghinalang rocket debris at huwag itong galawin o putulin dahil maaaring naglalaman ito ng panganib ng kemikal kabilang ang natitirang rocket fuel.
0: National.
1: Alas 11:52 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: International.
1: Nadiskubre ng mga otoridad sa Germany ang isang drone na may nakakabit na bomba sa loob ng Leipzig o Halle Airport. Dahilan upang paigtingin ang seguridad sa naturang paliparan. Ayon sa mga otoridad, isang empleyado ang nakakita sa drone malapit sa isang Ukrainian cargo plane. Dahil dito, agad na ipinadala ang bomb disposal robot upang magsagawa ng inspeksyon at tiyaking wala nang iba pang kalintulad na banta sa lugar. Patagumpay namang natanggal ang robot ang detonator na nakakabit sa drone. Iniulat din ng mga otoridad na may isa pang hinihinalang drone na tumama malapit sa isang eroplano. Ngunit nagdulot lamang ito ng maliit na pinsala. Itinuturing ng Interior Ministry ng Germany ang insidente bilang isang bagong uri ng banta sa seguridad ng bansang Germany.
0: International.
2: Sa iba pang detalye, balitang international, kinumpirma ng Iran na mayroong itong kasunduan sa Oman upang matiyak ang mapayapang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang rutang pandagat para sa mga pandaigdigang kalakalan ng langis. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakhia, nasa final stage na ang naturang kasunduan, ngunit hindi na siya magbigay ng karagdagang detalye. Gayunman, nililinaw niyang hindi ito nagganap na ginagarantiyaan ng ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz dahil maaari itong maapektuhan ang seguridad ng lugar bungsod matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Nilimitahan ng Tehran ang pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng Strait of Hormuz na dinarana ng malaking bahagi ng pandigdigang supply ng langis at liquefied natural gas. Noon na namang nagbabahala ang US President Donald Trump na maharap ang Iran sa matinding hakbang kung hindi ito muling bubuksan ang naturang ruta ng pandagat.
0: International.
1: At para naman sa balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Muling magsasama sa court sina Filipina tennis star Alex Yala at American tennis legend Venus Williams matapos silang makatanggap ng wildcard entry para sa women's doubles ng Canadian Open sa Toronto. Bukod sa doubles event, lalahok din ang 21 years old na si Alex Yala sa singles competition ng WTA 1000 Hardcourt Tournament. Sa kanilang unang laban sa round of 32 ngayong Webes, makakarap ni Yala at Venus Williams ang tambalang sina Liedo Mela Samsonova at Mio Kato sa hangaring makausad sa susunod na yugto ng torneo.
0: Balitang sports.
2: Dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Ipiniliwanag ng singer na si Ariana Grande ang dahilan ng kanyang planong pansamantalang pagpapahinga sa kanyang karera kasunod ng iba't ibang haka-haka ng publiko. sa kanyang pagtatanghal sa Chicago. Hinabi ni Grande na matagal na niyang pinagplanuhan ang naturang break at hiniling ng kanyang mga tagapaghanga na huwag itong bigyan ng negatibong kahulugan. Aniya, mahalagang magtakda ng personal na hangganan o boundaries at maglaan ng mga oras upang makapagpahinga. Idinagdag ng singer na nais niyang personal na ipaliwanag ang kanyang desisyon sa kanyang mga tagahanga upang hindi niya ito nanggaling sa iba. Nauna na rin kinumpirma ng kanyang mga kinatawan na matagal nang nakaplano ang kanyang pagpapahinga. Tatapusin muna ni Grande ang kanyang mga nakadakdang pagkatanghal sa London at sa Setyembre bago tuluyang mag-break mula sa showbiz.
0: Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
1: Tumina ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas noong Hulyo 2026 matapos bumaba sa 6.2% ang inflation rate mula 6.4% noong buwan ng Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA. Ayon sa ahensya, malaking ambag sa pagbagal ng inflation ang mas mababang pagtaas ng gastos sa transportasyon, gayon din sa education services, restaurants at accommodation services. Nananatili namang nasa 5.3% ang food inflation habang nakatulong ang pagbuti ng supply ng bigas upang bahagyang bumaba ang presyo nito sa kabila ng banta ng El Nino. Sa kabila ng pagbagal ng inflation, mas mataas pa rin ito sa target na 2% hanggang 4% ng pamahalaan. Patuloy namang nagpapatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga hakbang, kabilang ang mataas na interest rates para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
0: Todo balita.
2: At para naman sa health news sa Balitang Pangkalusugan, magbibigay ang Japan ng 30 billion Japanese yen loan o katumbas ng mahigit kumulang 11.5 billion pesos upang suportahan ang pagpapatupad ng Universal Health Care o UHC program sa Pilipinas ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA. Nilagdaan ni Maria Teresa Lazaro ang diplomatic notes para sa Build Universal Health Care Program Subprogram 3 Emergency Support sa ilalim ng Philippine-Japan Development Cooperation Framework. Gagamitin ang pondo upang palakasin ang sustainable healthcare financing, pagpapabuti ng pagpapahatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan at pagpapalahusay ng health information management at accountability. Ayon sa DFA, inaasahang magpapalawak ng programa ang access ng mga Pilipino sa dekalidad at pantay na serbisyong pangkalusugan sa tulong ng Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank.
0: Todo balita.
1: Alas 11:58 na, at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 81 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
2: at katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo kay Bigla.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay, nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billione Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

aksyon. Aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo. Aksyon. Todo. Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo.

0: Maya dayat nga throughout daw sa atong mga pinalanggang nga tagpamati nagkapalaya kita sa kanginan. Programang Todo Aksyon.
1: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
0: Sa gihapon ninyo kapamatian diya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. And behalf mga abiyan sa inyong regular anchorman. Kita katudong Rinald Banyola. Temporaryo nga magkapangalagad sa makaroon nga Webes nga presentation. Ako naman si katudong Rolly Boy Herrera. Nagaabi-abi ag nagaagdat may dito nagmayad-ayad nga pagpamati sa aton mga pinalanggang nga tagpamati. Sa makaroon naton nga presentation it aton nga pagpangalagad. Pagkaibahan kita mga abian ko aton nga partner. Sa field with katudong Jisrael Nervar sa pila ka mga follow-up police report. Alin sana karang area of responsibility. And of course, partner natin sa Master Control Broadcast Engineer, Ding Dong Robison. Broadcast Engineer. Jan de la Cruz. Kami nag-abi-abigit. Ang nag-aagda sa aton nga mga pumuyong aklanon. Magpamati sa tanan nga news and public affairs program at Radyo Todo Aklan. Motarong aton nga mga tagpamati sa mga kabaranggayan. Ayo sa mga kabaranggayan makaroon makita o naton ng presensya kung aton nga mga aspirante. Nag-ambisyon mga abyan para sa pag-abuton nga barangay and iske election sa makaroon nga dagon. Amat-amat yun nga makikita arong andang mga presensya sa alinman sa mga namatyan, sa mga birthdayhan, mga anniversary, aga of course pakikighalubelo sa aton nga mga pumuyo sa tagsa ka mga barangay. Kaya mga abyan para nga ipaabot rong anda karanga mga intensyon. Kaya nagilapit naton nga barangay and iske election. Sa aton nga mga tagpamati sa mga public market. Kumusta man rong aton nga mga tindahan makaron? Ay kainat agahon ay bumuburo ugan niya sa segundo distrito. Tuman kabasog but the rest barangay or municipality sa first district. Mauganon samtang sa ibang mga banwa medyo cloudy yang. Asaw-asaw gang. Sa segundo stasyon ito, grabe ro buit uwan. Kumusta rong aton nga mga tricycle drivers and operators? Kumusta man rong aton nga mga driver at mga L300? Mga multi-cab driver naton? Mga bus driver naton nga nagabiyahe? Kaya sa sugod kung aton nga probinsya itaklan. Abay unta nga mangin matalunsay rong inyong biyahe makaroon nga Webes pero magdahan kita. Sa aton nga pagmaniho por dahil mga abyan nga matawag naton nakasalalay sa inyong nga mga alima. Kung kabuhi kung inyong nga mga pasahero. Magdaan kita apisar nga medyo mauganon ag magasarong daganon para iwas disgrasya dapat mangin kalmado gang kita para maiwasan ginaton rong hindi dapat matabo nga disgrasya. ay hoto na kataliwan nga adlaw. Kita alas 8 orong oras it gabi. Dahil wagid rong rumpatay. Alin sa birthdayan. Uli, siya sa numan siya ag sa Banuat Kalibo. Waong nakaabot sa nang panimagay. Ay haman. Santissima. Nadisgrasya. Por dahil ina sa dayong mo it pa-influensya it makahilong ilimnon. Lost control rong ana pagmaniyo ko ana karang ginasakyan nga motorsiklo niya ginatawag nga Yamaha Mio. Mio Yamaha. Gamo para rong ginahugat-hugat man ko aton nga tangalan pinpirong pagbalik it pamilya. So naano rong plano, naano nga nang maging disposition para makahimo man ita pinal. Report rong aton nga tangalan PNP.

0: Sa aton nga pagpangalagad, makaroon nga Webes nga daw tawuan aton man it nagakasibo nga kabuhi rog agustisya. Rong aton nga mga ginpreparar nga mga topiko. O dahil mga abyan, bag-ugid lamang naton masugilanon rong aton nga taga-okbet, no? Pinagi kay Doktora Mabel Senyel. Para nga maikumpirmar ang matawaan kita mga abyan it update sa andang nang disposition. Tapos mga abyan kabi na intercept rong sangka kotse. Ay karga nga kinatay nga karne or baboy. Ewang bilog it. Alin sa probinsya it Anteke. Masugod kong taya sa probinsya it Aklan. Ay paalin halin pa ko July 27 rong pag plaster it border control. Kung aton nga mga otoridad santo sa sangka executive order. Aton nga probinsya nga di dapat ag-angay nga may makasugod. Alin man nga mga karne, alin sa ibang probinsya por dahil para malikawan rong ginatawag nga African swine fever.
1: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Alin rong nang indisposisyon kung aton nga offbeat atla or offbeat aklan. Kung aton nga nabas sa PNP. Ayan ba yung mga abyan tawan takamot sibo nga impormasyon. Aga nangin disposition kung aton nga mga otoridad. Kung ginalin ang daratong na intercept nga daywang bilog nga baboy. Ang kinatay yun nga nakasuhod sa compartment itasambit nga kotse. Masugod iya sa aton nga probinsya it Aklan. Sa pihak nga bahin rong aton nga middle board mga abyan or shall we say rong aton nga municipal economic interest enterprise development office or middle nag-initiate para magpatigayon itsang ka-meeting with middle board para istoryahan mga abyan rong pangsyon at kada miyembro kung nalin alin ginoan ng pangsyon bilang middle board. Ay may naabi nga miyembro at board mga abyan sa middle. Nahagos sa mga abyan nagapangutana anorong nanging disposisyon ko aton nga pamunuan at municipal economic enterprise kapin pa kung may issue naman sa nagagawa nga lipong nga bangros what idea nani mga abyan gin refresh rung anda nga mga kaugalingon sa mga miyembro kung nanugit arong anda nga papil ang miyembro at Municipal Economic Enterprise Development Office Board of Director. Nakip sa ginistoryahan sa oras at meeting kung nakataliwan nga tao with the Honorable Mayor Juris Bautista Socro and likewise Ma'am Merige Kimpo Joel and member of the middle board. Natuhoy mga abyan sa propose mga abyan nga bag-o nga pagsugundan or yung ginatawag nga propose market rules and regulation

Agrayang plano. Mga abyan, may mga ginapropose pagid. Ayan, propose rates of Kalibok Covered Court. Darong panugutan mga abyan, so once nga may magamit mga abyan, aton nga Kalibok Pasla na Covered Court. Natunaan man ron sa makaroon mga abyan, agin istoryahan during the meeting with the Honorable Mayor Jury Socro and the member of the mid board. Sa pihak nga bahin man. Kahapon nga adlaw ginumpisahan yon rong pagpanagtag o pagdistribute o kon pagpanao sa out of 10,000 bags or school bags with school supplies mga abyan. Kalibo Mayor Juris Bautista Socro sa mga eskuelahan elementarya kaya sa Banwa it Kalibo. Ginasigahom daton nga rababaho nga ginapasalamatan ra at mga teachers and likewise mga parents at aton nga mga elementary grade pupils na nag-eskwela sa mga elementary schools ya sa Banwa it Kalibo. Aga makwagid, no? Mainit nga rong pagbaton ka na kapinpay na sa Kalibo Pilot Elementary School nasa Kaisik. Ay kahapon tatlo ka mga eskwelahan rong gin-deliveran at mga school bags and school supplies natay Honorable Mayor Juris Bautista Socro. Halin rong feedback, halin sa itong mga ginikanan with this particular na mga benepisyo para sa aton nga mga inunga nga nag-eskwela sa elementarya. Ay ba, hay mananaya, kahapon rong anda nga mga itsura. Ay raya, dagunan na mga abyan nga programa ni Mayor Juris Bautista Socro. Artist gali si Mayor nagpa-ilo-ilo ang atindihan sa Sangka Regional Development Council or RDC meeting sa siyudad it Iloilo. Pero kahapon nangin masako mga abyan rong anak karang kwan nga rota sa mga eskwelahan panagtag it mga school bags and school supplies. May gin cater pa nga kasal. Pagkatapusit kasal, may mga bisita pa nga mga miyembro isang gunayang bayan. May barangay kapitan. And pag-abot it truadlaw, may bisita nga nag-abot. Sangka binibining Tourism 2026 na nagkortesiya sa opisina ni Mayor Juris Socro. Kahapon ron nga adlaw. But makaroon na ano rong mga aktibidad hanggang makaroon nga adlaw. Akin at agahon. Wakit at may mga natupang dan ito nga mga bago. Nga mga aktibidad o alin nga programa. By the way, would like to say hi, hello, happy viewing. Nagatabid ka aton, makar mga abyan rong aton ngang followers and viewers. Aton nga live broadcast, no? Si Kagawad Michael Villanueva Solina. Magkaumgaw to adlaw, katudong Ruli Boy. Ilabas na, sige lang. Inaa kung may labas kinyo sa Pitsa 15. 15 ro inyo nga pista, inasa laging Banwa West, di ba? Kagawad Michael Villanueva Solina. Ano parang anang pagpanakot kung anang nga mga banderitas aktibo ang Edro anda karang nga iske chairman
aga-anak ka nga mga kagawad. Gani, timplano pa nato, nakatopang dandong, anda ka nga mga dekorasyon.

0: Yan, of course, alang pamilya ni Madam Noemi Santa Maria. Ya sa bahay ni Barangay Andaga or nagapamati man. Kay Ma'am Elizabeth, ina sa bahay ni Germany. UK, no? Good afternoon. Kinyo tanan, ina, nga nagapamati. Ang sanang pamilya. Ya sa bahay ni Barangay Badyo, sa Banua man, it naman siya. And of course, nagatabid man ka itong mga abyan si Roger Delgado Macabalis. Watching live from Malinao, San Ramon, Malinao, Aklan. Ay, nakatiin mo sa Bulacan. Sa Lulumboy, Bulacan, sanda makaroon gali. Good noon, Prero Lady Tuko, Lulumboy, Bulacan. Di ba rin ka pa mati man to imong pamilya to sa San Ramon, Malinao. Kay Parekoy Roger Locero Nagalis. At Barangay Affairs Office. Nag-monitor man katon ang nagatabit katon sa makaroon natin nga pagpangalagad. Herrera, happy Thursday, sir. Have a blessed today. Enjoy your imong programa to the action. Labas kita sir, always good. Thank you kita. Kay Roger Locero Nagalis, agsa ng bilog nga pamilya. Ba, neighbor galik kita ha. Time, dali lang kita mangin neighbor ha. And ano, uwa kak gabasa chat. Gabasa man, okay. Good morning, Katotong Roli. Agsa tanan-tanan. Pare-paring Alex Swalog. Anawa kagabasa chat. Ha-ha-ha. Banana kay Madam Noemi Santa Maria nga pirmi ang ginatamyon anat. Happy birthday. Every day is happy birthday. Ni Madam Noemi Santa Maria. Birthday na talawan law. Ni paring Alex Walog. Ayos ah, okay, so alright. And likewise sa aton nga mga friends inasabahin it Barangay Naluok nga nagapamati man makaron nga hapon, happy listening gid. At sa aton mga tagpamati na sa Barangay Briones, kapin pa na sa Briones nga pabahay nga nagapamati man makaron nga hapon. Ag inaman nga pabahay sa bahay ni Tibiawan, nagapamati man ba kampiyon. Okay.
1: May aksyon. Aksyon.
0: Alright, so there you have it mga abyan. Aton nga first batch sa aton nga todo bati makaron nga hapon sa programang Todo Action. Balikan natin mga abyan rong aton nga second batch nga todo bati agrong head aton marong agrong detalye ko aton nga mga headlines ag report mga abyan ko aton nga partner sa field. Balikan natin nung riyas sa aton nga pagpangalagad matapos nila marong pila ka mga panumdom halin sa aton nga technical partner sa Master Control with broadcast engineer Ding Dong Robisora sa Pilipinas alas 12:28 agrayang oras sa ginatod katon it more power probiotic RN1 coffee mix your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthy year.

0: ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. confirmed doc nga this is the officially the leading cause of cancer related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies doc are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka-Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
18: Alright, so balik niya sa ato nga pag-apangalagad, programang Todo Aksyon. Sa gihapon ninyo, nagpamatihan niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. Well, mga abyan, sa ginpatigayon nga pagbantay kung aton nga upbeat Aklan, no? Matapos nga nag-issue itsang ka-executive order 044 rung aton nga provincial government pinagi sa kay Governor Juan Miraflores nga mag-put up itinatawag nga border control iya sa aton nga probinsya Taklan sa pila ka mga obserbasyon nga amat-amat nga mga naapektuhan ro mga alagang baboy iya sa probinsya o dahil sa ginatawag nga ASF or African Swine Fever. No? Ag kagabi may na-intercept rong aton nga nabas pulis kaibahan rong aton nga taga upbeat Aklan nga nagabantay sa border control ina sa barangay Pinatuad sa Banwa et Nabas riya boundary mga abyan pasugod ang pagwa sa probinsya et Aklan.
17: Todo Aksyon.
18: Na-intercept rong sangka kotse, no? Nga may karga sa compartment nga daywa ka mga ginkatay nga baboy.
17: Todo Aksyon.
18: Ngani ginhold ag ginkumpiskar kung aton nga taga upbeat Aklan mga abyan ag gindaga sa Nabas PNP. Kung alino nang indisposisyon kung aton nga upbeat Aklan pinaagi sa pagpamuno ni Doktora Mabel Sinel agriya ana mismo gin kumpirmar katon no makaron man nga adlaw no nga rong mga baboy nga nakumpiskar ina sa border control kaina anda nga gin kutkutan it madagom ag ginsugan ginsunog ag gintambakan.
17: Todo Aksyon.
18: Sa katuyuan nga malikawan nga base makataupat kontaminasyon ag maggapta paya sa probinsya Taklan ag maging kawawa rung aton yung mga hog racer at then once nga mag spread out rayang ASF iya sa probinsya Taklan at the same time mapiktuhan ng aton nga mga negosyante ag mga konsumidor.
17: Todo Aksyon.
18: Siyempre nagataas yun rung presyum at baboy rung karnit baboy same time no hagos wam at mabakay it karnit baboy ay base kontaminado it ginatawag nga African Swine Fever or ASF.
17: Todo Aksyon.
18: Dayarong gin kumpirmar katon bag-o gid lang samtang imaw on ta naka on travel ni Doktora Mabel Sinel but naka forward pa katon gihapon it mga picture ag videos at the same time gin refer kita mga abyan kay Mr. Roque Garcia Hayahay sa Banwa et Nabas para nga makabupagin kita duga nga mga impormasyon ag mga picture sa anda nga pagkumpiskar it nasambit nga kanit babuyhalin sa probinsya it Antique.
17: Todo aksyon.
18: Kabay pa nga mangin tayo yon rong ang mangin na mangin na istrikto rong aton nga mga awtoridad sa pagbantay ag para nga hindi makasugod rin ang ginatawag nga mga karne at baboy halin sa ibang probinsya from Antique or Iloilo or Capiz mga abyan or Roja City nga makasugod iya sa aton nga probinsya at clan no? Para nga malikawan nga hindi maglapta rong ginatawag nga ASF iya sa aton nga probinsya at clan.
17: Todo aksyon.
18: Sa pihak nga bahin ko nakataliwan nga adlaw rong aton nga Municipal Economic Enterprise Development Head pinaagi kay Miss Merige Kimpo Joel nag-initiate para nga magpatigayon itsang ka-meeting with the media board para istoryahan rong function no itsang ka-miyembro at board sa medo.
17: Todo aksyon.
18: Ay naobserbahan nga may ina pa nga mga inactive nga miyembro at midboard nga kada meeting hagos absent pero maabo pa it may nasayuran agabo pa it mga pamangkutanon nga dapat imaur makasabat bilang miyembro at board sa MIDO.
17: Todo aksyon.
18: Nan. Abong it mga rason nga hindi ka-attend. Pero abo pagid it mga pungutana nga dapat amur makasabat kun ano gid rong papel it sang miyembro at board sa MIDO para nga kung may pangpangutana imaw ka na bilang miyembro may inogsabat sa media.
17: Todo aksyon.
18: Kalimbawa no may mga obserbasyon katama may mga kalimbawa ron eh nga ikaw pa nga inactive ikaw pa rong maabo it mga pangutana nga dapat ikaw nakasayod kung naano rong aksyon ang naano rongin himo itsang ka miyembro at board sa MIDO. No. May naman gani kita ang natawupang dan nga kalimbawa nga nag-aobra kat resolusyon nga hindi mat imong committee ikaw rong proponent resolution, ipasa mo sa minatutuod nga chairman at miyembro itsang ka-committee. Pag-abot yun sa ginatawag nga committee hearing, agin tawat haiga, agin schedule, ikaw nga proponent at resolution, ikaw parong absent, agrong agrong ginapamaghas. No? Para nga matawat oras nung imo nga gin propose nga resolution hay amot anaro nabutang sa agang-agang.
17: Todo aksyon.
18: Utang baon nga gintawaan mo itsakit ogo para nga nung imo mga kakibahan sa konsiyo no ang maghinibayag at imo dayon. Ginusuyan mo it saga rugi mo mga kibahan nga samantala ikaw rong proponent pag-abot sa oras nga pag-atubangon para istoryahan, ikaw parang absent.
17: Todo aksyon!
18: Ay, tama ba garon? Natagbo lang gani ako. Oo. Anyway, doon yung isang bato sa mga gin-istoryahan during the meeting, again initiate kong aton nga mido with the Honorable Mayor Juris. No? Ina sa county in kung nakataliwan nga adlaw, no? Ag ginistoryahan rong propose kalibo o propose rates, no? Rong panugtan it aton nga kalibo covered court once nga may maggamit, no? Aircon abero aton nga covered court sa nga kalibo Pastrana Park. At the same time, no, dapat di karahong kita mag-attender, dapat ag-angay kin bilang miyembro at board, no? Ay may ginaproponer makaroon nga bag-o nga market rules and regulation para kung tawagan ka mo nga miyembro at board, may inugsabat ka mo, no? Hindi nga miyembro ang kita sa ngayon pag-abot sa ginatawag nga meeting ay pirmi kita absent, no? Ag ituro kita sa iba nga present, ha ikaw at imo nga miyembro nga absent, nagapanglibanaw ko at lahat imo.
17: Todo aksyon! Todo aksyon!
18: Yan. Ag maabo kapat hambag. No? No? Sa ginatawag nga present, dapat ag-angay, ay kung mo nga absent ka, ipasa mo sa imo mga kaibahan nga present, ag-amo sa darong magasabat. Hindi nga ikaw ay, ikaw masabat, tao, huwag ko kasayod. Ay, membro ka at board. Tapos huwag kating kasayod. Man, huwag kita nag-attender. Ag kita pa magsilinabat itsaga, gintawan pa nato itsaga, aro ato mga kaibahan sa board. Oh, di ba? Parang ganon.
17: Todo aksyon! Todo aksyon!
18: So, riyon rong dapat ag-angay naton nga obserbahan ay bilang public servant, ipakita nyo rong inyong abilidad bilang public servant. Dapat ag-angay nga mangin proactive ka mo sa inyong mga responsibilidad at obligasyon. Hindi nga, kung pangutan-on kita, haywa kita't nasayuran, dahil nangin inactive kita, may imbitasyon man ka mo, nga nababaton, pero, wa ka mo nag-aaten. Kabilis ka ran, nga maabo pa kita it ginalala sa radyo dahil wa kita't idea. Dapat may idea ka, hindi man ipasa mo sa may idea nga present during the meeting. Hindi nga mag sinabat kita nga matsa nagagwa ta nga wat at hinalungong rong aton nga mga mido board. Nadagahig parong iba nga ina a present. Dapat ipasa natin, ituro mo si Pedro, amoy represent. Hindi magsinabat kita nga absent a kita.
17: Todo aksyon!
10: Todo aksyon!
18: Sa aton nga pagbalik banwaro, iba pagin natin nga tawapang tunaya sa aton nga pagpangalagad. At the same time, rong report, tag-follow up ni Katonong Justine Lerbar halin sa aton nga mga municipal police station bantayan sa aton nga pagpunumbalik. Oras sa Pilipinas, alas 12:54.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by
11: Red Horse Beer. Manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
17: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow.
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
20: Action. Alright, sa balik sa ating pag-apangalagan, programang Todo Action. Happy viewing, happy listening sa kay Andrio De Lona. Good afternoon, Katodong Rolly. Shout out kami iya sa The Boss Barbershop. Nga gapamati sa programa mo habang pagpaguway. Pagpahuway siguro na. Thank you, kid. Happy listening. Nasa The Boss Barbershop. And of course, kay Lionel Malicia Vlogs, good afternoon. Thank you for watching. And kay Rusi Iso, good afternoon. Thank you, kid. And good afternoon. Naka-standby mga abiyan si Katunong Israel Narvar sa ana nga mga natipon nga report. Live and direct sa ana ka nga area of responsibility with Katunong Israel Narvar. Please, standby.
21: Radyo Todo Live Report. Report.
20: Katodong Israel, please go ahead.
22: Dumaritsyot ako doong Rolly Norosangka. Ano oras ka delivery truck sa Daiwa ka ka mga tricycle nga naka-parking matapos parang mag-overshoot no ag maduwa at train no naka sa may poblasyon Banga kay nang ra kadong Rolly no nga agahon nga ra ita Huwebes no ra yung driver nga ra ita truck kay nagapangidaro no ita 23 anyos sa kay na nakarang pinante Nagaidad man yuta 34 anyos ag pareha sa nakadunong aruli nga residente yuta Iloilo City. Nobita na karanging pabutsag katang kahina at nagagtok dito sa lugar is pagtukon sa narayit poblasyon ba nga kunta para mag-deliver no it nasambitan nga mga chichirya ba nga katadurulin dito sa kaitan na kato karga kita na ka nga delivery truck is mga chichirya ba nga rang nga ginabaligya sa suod ka tindahan para sa mga chicharon nga katadong aruli mga natawag ka mga ano nga ginabaligya sa mga baraka ba nga mga kukutin ba nga rang dera ka nga karga ito nasambitan nga rang nga truck katadong aruli kung makita namin natin natin matag pagamati dulugar di ka sa kampi katadurulit sa may nasabitan ka nga Azucena Street no sakop abira katadurulit Azucena Street di ka sa may nasabitan nga natabuat aksidente is parang paliko yung mga pagusong buha katadurulit rong area kot mo sasigin magapit mga katasanda katadurulit sa Banwa apang dahil nga ikaran nga ugan-ugan sa nasabitan ka nga lugar kainat agaon katadurulit is medyo madudan log no pag nadugaan tanga ni karet na sabitan nga control pag nadugaan ba tatawag ka ng air brake na sabitan ka nga delivery truck pag di ka totoo ka doon roli no, nag ano na nag decide mo ay pakilid na yun lang na nakasaki sa kilid ka rita dagan idaritso na sabitan ka nga sa yakin matapos maduha at preno no suno ka sa driver ka doon nga roli is wak matakanda ka rita ninahan o kung na sabitan nga na balian sa sabitan ka nga aksidente apang berang daywa ka tricycle nga nakapark di karos may nasabitan nga lugar katataboro aksidente kaya inigo gida o kung shuffle gida ka doon nga roli sa miyugo ka na ina ay sumugod rana ka ng motosiklo sa sumugod isang bilog o tricycle nagsaka o tabangaran tangka siya na sanda aga kayo na pagkabot ng sa lugar ay naka gistory niya matasanda no ito nasabitan ka ng tag-iyat
20: mayroon ba ganyan what tao what pasayro o what nakasakay sa tricycle
22: katanong roli
20: mayroon ba ganyan what may nakasakay what tao sa tricycle hello nagaputol-putol Yes, katotong Giselle, sa Balagon lang doon para mas manami yung signal. Oo, ay nagputol-putol ang signal. Oo, kaya talaga lang ay itry natin nga i-activate si man rong linyada no? Ni katotong Giselle Nerbar. Medyo nag-kwan rong aton yung signal, no? Medyo kakadawa-duga. Tayo natin agahon ang muman doon eh. Oo, kakadawa-duga. So again, no, i-activate natin ito man para masayuran. Kung okay na? Okay. Again, no, Katulong Jisrael, please go ahead. Go ahead, Katulong Jisrael. Go ahead.
22: So, katulong Rolly, no, is, may matakara, is, huwag matabaga ka na tatawag ka ng mga tao, baga, di ka rin sa may nasabitan ka nga sinungga balit, nasabitan ka nga truck, pag wak matakaraita na ninahan, no? So, nasabitan ka nga aksidente, pag kayo na mata, pag agtol sa nasabitan nga lugar, so para mismo sa tabot aksidente, ay temporary nga matakaroon, ay ano, tawag ka nga, nag-istorya mataba ka ng roli, rong driver, ita truck, agrong tag-iya, it na rin tayo, kakrisikil, nga na na ka nga hasong gaban, no? Sa nasabitan ka nga aksidente katodong nga roli ag nakatagaan naman sa dara nga mag-istorya nakasatong karang banga PNP ibaan ng karadong atong karang mga kapulis sa lokalidad ag rin nga driver ita nasabitan na delivery truck agrong pag-iya ito nasabitan nga ramday mo mata ka tricycle katodong nga roli sunok para sa driver kayo na is iga-transfer lang anay doong nasabitan ka nga
20: karga
22: karga karga nga right nga nga delivery truck tanda ka ng sambilog, karang palabutan, pagid nga delivery truck ka doon roon eh, at ipabira lang nga inanda, no, no, sabitan ka ng, anda ka ng truck na nagsugod na ka sa may kilid ka sa daon. May batangani, no, kayo na ka is malapit lang ito, dahil sa pintedi ka doon roon eh, may bulkitan, no, ang abo mo nga tao sa nasabitan nga lugar, may batangani ka rabo matalag daritso, ito ka sa may nasabitan ka ng may bubang ko, kasi natambayan ka at mga nagpabulkit, ito ka sa may unahan, no, kung sa pintedi nga nga truck ka doon nga roli. No aga nag-angkon man it sa madrong nasabitang delivery truck na karang daywa karaka mga iwag aga na karang windshield is may basag no katodong roli aga ruyon ay nagataga na mga magkariglo rong magkabahin karang parte sa nasabitan karap na aksidente katodong roli
20: okay.
22: Samtang dugang pangabalita yung magkapagra sa may bahin matakaraita numan siya no katodong roli kusasin may ibiga panagtag ako na magpahaom ita libre nga 200 slots katodong roli pero atong karang LTO Kalibo District Office noong theoretical driving course o kung TDC sa mga kwalipikadong residente it barangay Kamansisor sa Banwa Karaita naman siya katodong nga roli. No, kung sin is nasa ikatuparan no, sa mga itang programa sa pinagi Karaita Inisiyatiba matayit anda karang SKOIC Chairperson Committee Chair on Livelihood and Employment Honorable G.Y. Bautista nga katodong nga roli nga imo matamis muna kipag istorya no kay engineer Veles katodong roli kon Marlon Veles itatong karang LTO katodong roli no so ginaanda karang ginaano anda karang ginasampet o kon ginainganyo no pila ka mga residente et barangay Kamansisor nga insigida katodong roli nga magpalista kapin pa sa mga nigila karang magbuwit driver's license sa mga nagaumpisa pa lang sa mga karang student's license kay pwede sila katodong roli magbuwit karang sa mga karang TDC nga libre para dahil dayaber sa bilog karang kinahanguan no kung mag kita tresin siya sa ating karang LTO office katodong roli. No, aga mag-announce masandara kung hinuno, sandara mag-aumpisa katodong roli, ita registration, aginuno, ra itawag karang i-implement no, sabi tayo na programa, una karang sa Barangay Kamansi, sa Banwa, it naman siya katodong roli. Samtang sa pagsikyar, ito ba karang municipal police station, sa itong bukos ng probinsya, iwan mag-dugo, no, ng incidente-accidente, i-respondi ang mga otoridad, makaroon ka nga adlaw katodong araw li. Para sa production, ako man si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
20: Okay. Salamat kit. Katodong Gisrael Narbar sa imong report.
21: Radyo Todo live. Report! Report!
20: Okay, alright. Sa ato mga tagpamati, no? Medyo makuananay kita tulo timprano. May atindihan kita nga seminar makaroon nga alaw na, no, mahinga agaw lang ako ah, para maka-attend kita, importante, no, matindira nato ng nasambit nga seminar. I-seminar kuno ako, bisan tungaang sa oras, no, para masairan ko kung ano gid. Bilya Losero Crespino, good PM, katunong role, from Aliputos naman siya, thank you. Bilya Losero Crespino, thank you for being with us. Sa ating pagpangalagad. And speaking of naman siya, nasa pamilya Ray, no? Nagpamati na sa Barangay Badyo. Salamat, kid. Agang-agang akong oras magkaroon, ha? May meeting pa ako, ha? Salamat, kid. Salamat sa ating mga pinalanggang at pamati. Of course, sa pangani katodong Rinald Bandiola. Sa ating partner sa Pilwi katodong Gisrael Narvar. Sa Master Control with Broadcast Engineer John Albert de la Cruz. And Broadcast Engineer Heranio Messina. Ang naman si katodong Rolly Boy Herrera. Nagpasayaman din mabuhag sa man. Hasta la vista. Miguel Prisasol and bye-bye.
21: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habag Kainan. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
13: Mm-hmm.
2: Pamatian naton, rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
13: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
17: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
13: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
23: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
24: Mal, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kita

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansa Somag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navarra.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang

0: si Dominic Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Yanagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: aramis
2: wow. DTX 500.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Okay na, partner. Okay na. Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 33 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna.

afternoon sa ating mga suki ng mga tagpagamatian. Welcome sa Webes nga edisyon, pagpangalagat programang Palaw Tawasan. Of course, in still, with your masinadyahon! You're beautiful and cute! Tita Lias de la Cruz, musta? Kumusta mga palangga ba? O anak, kililita ka magkita ito mo. Mau ganungan o ato niya palibot, ato niya panimpo because of this low pressure nga ako niya nararanasan po dito sa ating Philippine Area of Responsibility, pero wala namang epekto sa atin directly here in Aklan. Thanks God! At sa uman, nagkililita kita. Kumusta rin inyong adlaw itwebes? Kabay pa nga, nag-umpisa rin inyong maadlaw nga masadya. Or inyong maadlaw nga masadya. Kabay pa nga, nag-start rin inyong adlaw nga masadya para sa matapos ng adlaw, sadya lang kita na maano ka pa, bay? Maano ka pa? Bawa, ah, nano, sistema. Maano ka pa, makaroon yung simpo? Di ka na pwedeng, ano, hindi na trendy ngayon ang nagkakinusamod. hindi na trendy ngayon yung ano, hindi na uso ngayon yung ano, masungit, hindi na uso ngayon. hindi na uso ngayon ang ano, ang, you know, bawin. Hindi na uso ngayon ang ano, ang, magsinuplada? Love, love, love! Oh, sabi nga ni Chris Aquino. Love, love, love! Oh, magmahalan lang tayo mga palangga. Dahil di maraton nga, di maraparaan ang kagustuhanan at ginoo sa kabuhita. Love each other. Love your neighbor. Wag yun ang tugtungan yan. Baka may iba na naman kayong sasabihin dyan sa love your neighbor. Love your neighbor's wife. Love your neighbor's husband. Love your neighbor. Wala nang ano yan. Love your neighbor. Wala nang karugtong yan. Wag kayong gumawa ng ibang batas dahil yan ang batas ng ating Panginoon. Alright? Sige. But anyways, kumusta ka mo mga palangga? Hopefully, habang ko gani nga una kamutanan sa mayad nga sitwasyon, no? Nung ato niya panyimpo, mainuganon gidra. Because may mga storm signal nga ginbutang sa paidagom rong mga lugar, particular sa part it Luzon, no? And may mga area ito nga may mga storm signal number 2, storm signal number 1, and kita iya sa Aklan, well, raya rong epekto it ng dulot po ito ng sama ng panahon nga iya sa ato nga Philippine Area of Responsibility. Basta ingat-ingat lang, ha? Kung huwaman ka mo it mga ulubrahon sa gwa, huwaman ka mo it mga importante nga agagtunan, huwag na kayong lumabas. Just stay at home. Magpabukot ka mo da. O, magpangganchilyo ka mo da. Magmanahi ka mo na. Yung mga indoor activities lang kay hindi man kamo mga rangkada sa gwa. Ito yung mga indoor activities lang eh. Kano pwede nyo nga maubrada sa sulod balay nyo ha. Mo lang na. Mag tong its ka mo da. Maging alert to lang. Kay kasi kung nayara da nga asset ang pulis na joke. so good yung mga. Agirade. Nakakaloka. Hindi, ako nga lingaw-lingaw. Baga kung ano rin nyo, da nga pwede nga kalingawan. Mo, ano, basta importante, happy ka mo da. Namikid ko nga kalingawan ba? Alright, sige. So, basta kung ano nga pwede nyo nga kalingawan, tapos sagutin nyo nga panimaga, importante, happy ka mo. Doon yung premier ako niya gina-emphasize sa program tam. Ano man yung mga ginagawa, ano man ginhimo nyo da? It's importante, happy ka mo. Di yung pag-ubrahang mga bagay nga hindi ka mo malipayon. Kay hindi man na siya magiging successful. Kaya hindi ka man happy! Di ba? Kung ginaubra mo man ang kontra man sa imo nga kabubuton, hindi na lang. Di ba? Pariho ba lang nga ginasugo ka ni nanay mo? Sugoon ka ni nanay mo, pabakagatot asin sa tindahan. Tikay kontra sa buot mo. Nagkakagabali ka ng chinilas, itpusan-pusan. Kabataan! Di ba? Na-experience niyan before? Yung ayaw niyo talagang, ano, hindi ka mo magtuman, ay ginasugo ka mo ni nanay mo, pabakagatot kang gawar asin sa tindahan.
Di kay gampang ka. Wa ka na ila nga ba disturb na. Di kay sila na mo may bitbit ya gaan ya bunal. Ay tay mano ka mas ma tuman ka lang gid eh. Tuman ka pero nagagain buot mo kontra sa buot mo. Nagkakabali ka rin siya nila sa pusan-pusan. Nagkapagano sa mga iba nagkakaganda. Diyari iba sa atang mga. Nagkapagananda niya randa nga ano. Nagkapagananda niya randa mga sikeg. Nagkapigilo at mga chinilas itinipiro sa pusad. Yung sa makaabot itindahan. Nakakaloka. But anyways, part itatuntun niya ano. It's childhood. Mga chimpo no. Pero bisan katoro mga onga. Bisan kontra sa taga-buot. Nagatuman. Oo. Mga onga kato sa goon. Di ba John? Bisan sa kasagsagan takatait mga ka ano paghampang ro mga unga ka to bisan una kita sa kasagsagan kung anda nga paghampang agsuguon taugon ka nang taugon ni nanay na Junjun bo Junjun si Junjun kita na lang John baka tanay abi kay lola mong kwan ason it nang asin. Ay, una gindi mo saan ang kaganado magampang. Hindi mo pwede kabalipad kay gatawag si nanay na may kaibahan nga hanot. O, te, babalipad. Ay, time freeze. Ano, time freeze? Dali lang. Mabakal na nagamugot-mugot rin ang abuot nga nagatuman kay nanay na mabakal to it asin. Nagkakabali chinilas na. O, katoro mga unga, bisa bisa nagaano ba nga rahon na nagamugot-mugot rabuot nagatuman makaron buo niya ni nagatuman reasonable pa bao tiribli ang mga abilidad ka mga inunga hindi man tanan ha pero mga unga makaron wa ka unya ni ginatuman na puro lang wit lang medyo mga pis-pis nga ni wit lang sugo on mga ni wit lang hasta natapos yung lorimo ang ginaobra, natapos yung ginagaha mo. Pero ginasugo mo pa bakit bitsin, wataki hapon kay wit lang, puro na lang wit lang. Ay, imbis nga magugtas ka, imbis nga mag-stress ka, mapakas, magbinuya, mag-ano ka, magbinakal ka, ikaw wala bakit at bitsin eh. Nagahaon rimo nga ginagaha, rimo ginasugo, wapato nakabutwa ka na nga, kwan. Wapa to nakabutwa sana nga ginagumguman. Puro wit lang. Wako niya rin nagatuman, reasonable pa. Ay, sinkat imo. Ay, katotanay mga ungahay. Gatuman ta katuman, isang malain ta na sa buot. Bisa kontra sa buot, bisa didisturbo, taro anda ka to paghampang. Ay, gatuman ta na. And like makaron ay adjust ko Ginoo. Just bisa na mga kinikana siguro maka ay tama gid ay mga auntie Talils. Ay grang unga makaron gid ana. wa ko niya ni man na nagatuman. Garason pa. Puro lang dali lang mahugat lang. Dali lang na hugat. Tapos si kulara na oh. Wa man yasta na tapos ra imong trabaho. Hasta ko lang nagaharo imong ginagaharo imong ginapabakal nga panakot. Uwa gyab na bakal. Kay man puro lang wit lang. Tita nawa niya ba difference? Look at the difference. Ng mga kabataan noon, mga kabataan ngayon. But you know, sabi nga nila, eh noon pa yun, oo nga. Pero you know, kung sa halimbawa sa edad ko ngayon, di ba? And then, ikumpara ko rin mga kabataan ng mga time, panahon namin, panahon ko, abe, palimbawa. Di ba talaga siya pagpapalitway? Kay, at least ng mga panahon na yun, nai-enjoy mo talaga yung pagiging bata mo, no? Agrong mali siya ka to. Although, syempre, hindi ka pareho ngayon ng mga unga. Masyado silang aware na sa mga malisyoso nga, ano, no? Nga mga bagay. Mga, ano, makaron? Ano ganito? Oh? Mga 2 years old, 3 years old, hindi mo na talaga mapapahubad. Like, paliguan mo, hindi mo siya mapapahubad. Ibang unga ang makaron, nahiya silang maghubad. Imagine that. Samantalang katugani, mga inunga ka to, oh Diyos ko. Grade 6, ligo sa baybay. Eh, di ko nga pa kundi sa tanit nanay, tatay. Ligo sa baybay, uba! Mauba! Di pag-uli, baga! Kay man, buwa man imot na basa nga kwanana, naog. Buwa man na basa, gambung na, nauba man at panty na, uba man at brief na.
pag uli na sa anda, buhok malarakita nga basa. Pero gambong na maga. Kay man, bata ka tait mga ano ah. Mga masyobra ka ano makaroon. Kam, iba gid man anarong kabataan niya. Nandiyan no, marami ka talaga kung ma-experience ka na experience na rundo niya mga bagay before. Ngayon, nakakamiss talaga nga balikan ng mga ganong mga buhay, no? Simple lang, aman man yan, ibuhi man. Masadya man, na-enjoy pagani rong kabataan. Kaya ito kati, kanuang man abira sa cellphone, nga raman ang mga gadgets, nga kanuang man abira man. Diba? O, ito yung mga panahon na ito, kabataan na ito. Ay, Diyos ko, ginoo ko na ito, pagkabuki ka ito sa mga... Aba ko gani ka mato gani TV ka to was kagapit ba pag may TV ka ka to well o ano ka maya may meron ka may kaya ka. Oh, hindi magkato common ang TV sa mga panimagay. Eh common ta ka to radyo di baterya. Kay ka to kumabang may TV ka mangranon timo. Oh, imo mga kagapit ba gani na panagasid ing bintana. Oh, I mean, una man, ikaw nga kagapit at bagay, although ito, siguro karamihan kinyo naka-experience ng ganito. Yung nakikinood ka ba, nakikisilip ka sa bintana. Tapos meron kong kapitbahay na akala mo naman, ikukunin mo yung TV nila. Isasara yung bintana, tatakpan ng kurtino, kakaloka. Ay, sila lang may TV that time. Kaya nga nakikinood ka, nakikisilip wala, hindi ka mapapasilip. Akala mo naman, kukunin yung TV na. Sad, no? Pero, you know, yung mga part it experience yung mga kabataan before. Na hindi naman naranasan ng mga kabataan ngayon. Yung kating ngayon, may ordinaryo nila, may TV. Di ba? Hawas ganyan yung mga, ano ngayon, tagping bahay, mayroong television, may cable pa. O, di ba? Ordinaryo na lang na. So, ang ginamin ko lang is, you know, napaka, alam mo yung feeling noon ng happiness ng mga bata, napaka genuine. Yung happiness nila noon kasi yung, makapag ano lang, rung banting ka to, ay hampang, ano, sagwa it bagay, no? Ginagsan, patintiro, saling-saling, tumba patis, itiw, tatsing, text, food. Oh, pero legit arong happiness ito. Nagpagayuan. Rong ano pa ka to, rong taya ngayon natin, sige na takos-takos, pangoro niya, what, huyap-huyap, takos-takos ito, ginapatupong-tupong at manatabo. Napatakos-takos, ginatupong-tupong at ano, rong pag ano, rong pag, rong andang, what, huyap-huyap, pilang-bilong ka, pilang ka-text o ka-card, i-text na imo nga taya, what, na, gina, dumok, katikot pariho, raan ang dumok, pag dumok mo, pariho, anang taas, di imahunan. Ay, di ba? O, di ba? Masaya yung legit, ano, genuine na happiness. Yung mga kabataan noon, my God, yung ganun. Sa akong panahon doon, di ba, how much more siguro sa kapanahonan pa, it mas may edad ka akong, di ba? So, mas ano, di ba, yung simple nga pagpangabuhi nga, kasi man yan eh, nabuhi man yan eh. O, mga ano na nga sila, mga centenaria na ang iba. O, mabot na 70, 80. Pero mga katigugangan ka to, naabutan pa nato, no? Imagine that. So, ruin doon ang, cycle of life. You know, tuod man, kasi ialangan man matuod nga, baga pabilin kita sa makaunya klaseng pagpangabuhi. Kasi syempre, nag-evolve ba no ato yung kalibutan. Nag-aabot man ng mga manginagamon. Nag-aabot man ng mga manginagamon yung mga tao. Aabot man ng mga nadidiscovery. Aabot man, ganun talaga. No? So, ako niya ginamin is, at least, no, kung naabutan mo or na-experience mo doon yung mga bagay, you have to treasure it, no? Yung bang imo nga gina-treasure sa kaugalingon mo. Same with sa mga tao nga ato niya nakakasalamuha noon hanggang ngayon na although di naman sila nagsistay sa buhay natin habang kugani, pumunta sa danaga-bato sa kabuhi. I mean, pumunta sa danaga-abot itig 100 years old para nga ano, para mga kaibahan natin for the rest of our lives. Darating sila, aalis, may mawawala, may dumadating, and that's life, no? Ganun talaga ang buhay, doon dong permanente sa kalibutan. Kaya ulitin ko sa inyo,
Yung mga tao nga na-meet ninyo sa inyong life, sa inyong kabuhi, katupaman, or at the present, o susunod na mga araw, huwag nyo silang, huwag nyong pagsisisihan. Ito rin ba? Pero ibang kita, nakapati magamot hambag, nagnuugid ang manak mo na kilaga ko, imaw. Naano nyo yun? Narinig nyo yun? Diyo napatian mo ron, lumakaroon niya mga, ano, lumakaroon niya mga panambiton, it mga tao nga something like, may iwa ba nga it manami nga na-experience sa rin nga tao nga na-met niya. Ano nga panambiton, nagnuugid ang manak ako nga, na-met ko mano, nakilaga ko mano rin man nga tao. Kasi may na-experience ka nga bad mo, may naagyan ka ka nang hindi maganda. Pero you know, that's part of our journey. Nga, kung kintugutan man doon nga ato niya makilaga sa ato niya kabuhi, parte ron it aton nga pag ato niya journey as ibabo it kalibutan. Kasi doon yung mga tao, ron doon nga parte it ato niya istorya, no? Di karon kita ang binaga nakaka-obright story at niya kabuhi sa mga tao nga na-meet naton, sa mga na-experience na sa ato niya life, ano man yung klaseng experiences ro inyo nga naagyan. Ron doon yung abi ron nagapanami it istorya sa ato niya kabuhi. Diba? Diba may thrill naman na merong comedy, may horror, may tragic, may traumatic, may talagang, ano nga ito, surprising, exciting, may romantic nga part it ato niya istorya, diba? Sari-sari naman. At doon rong nagbibigay kulay sa ating buhay. Kaya huwag niyong pagsisihan yung mga taong nakilala nyo, kung may una man abiron niya, gindagakin yung abukot it manaming experience. And that's part of ano ron, part of our journey. Sa ato niya biyay, si babag kalibutan, party taron sanda. Habang kung ano, kung gintugutan man doon niya mga tao, nakilala naton, na-meet naton, and then may uwa kita it may bukon kita it na manaming experience sa pagkakilala sa rado niya tao, hindi niya pag-maldisyon na. Iba ginamaldisyon. Alam niya yung ginamaldisyon? Ginasumpa parang iba. Ano yung nagnuugin ama na ako titay lang sinakilaga kung mana rundoy man ang tao man ang wag. Hey man, uwa mo na kilaga rundoy niya tao nga ron, uwa ni mo na sairan kung hanggang saan talaga yung makakaya ng iyong sarili, ng iyong kakayahan. Kasi parang tinest niya yung iyong ano eh. Gintest na narong imong ikasarang. Diba? Gintest na narong pasensya mo. Gintest na narong imong pangunawa. Gintest na narong imong pagkatawo. Pero kung hindi man yan, hindi mo alam na hanggang saan ka lang ba? Diba? Hindi mo masairan kung hanggang saan narong imong boundary. Kung asasiin niya rin yung mga pasensya, kung asasiin mo lang siya, kung asa hanggang saan lang ang kaya mong unawain. Sa kung makarundong imo nga, kung may mga tao nga nag-abot sa kabuhi mo nga na parang talagang itinula ka sa pader, yung pinush ka talaga sa limit mo. Diba? Although hindi naman siya maganda experience, pero at least meron kang leksyon na natutunan at meron kang realization sa sarili mo nga, my God, Kaya ko palang unawain ang ganung klaseng ugali. Ganyan pala kahaba yung aking pasensya, o di ba? At least na test rung imong rung haba it pasensya mo, rung haba it pangunawa mo because of that person. Kaya wag mong pagsisihan mo. Kasi yung mga tao nga ron, yung mga tao nga ron, John, di ba John? Pero mga tao nga inuulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo. Kasi hindi naman everyday pare-pareho yung audience natin. Basi ko may rako na ginhamba nga personally na experience nila. At least meron silang, may andaba nga pag-hupta nyo, ay oo nga, no. Hindi mo naman ang kailangan talagang maldisyon nun rong tao. Hindi mo naman kailangan magsisi dahil nakilala mo ro tao nga ron. Kaya ba nang kita pa man niya na ganoong nga rakat mga may, anda nga mga ex. Hey, abaw! Nagnoong kita man ako, Tite Lils, nga nakilala mo. Kung naman ima, pamana ro ako niya naging boyfriend. Kung naman ima, pamana ro ako naging girlfriend. Kung naman ima,
dalawa nagnuugit, amana ako, huwag. Kasi syempre, hindi naman buong buhay mo na nakasama mo siya ay puro lang naman hinanakit or lungkot. Naging masaya ka rin naman, diba? Oh, noong mga panahon na nililigawan ka, nagiging masaya ka rin, kinilig ka din naman. Noong mga panahon na sinusuyo ka palang, niregaluhan ka, dinadalaw ka sa bahay mo. O, diba? Feeling princess, ano ka, Disney princess ka man that time? So, meaning, ha, hindi naman, buko man it's a tanangin nga panahon, ay nagiging, ano siya, Kimo, nagiging toxic, rundo niya tawo, Kimo, dahil naranasan mo rin naman na pa, kung paano naging masaya, na na-experience siya, ano man kung paano, nga, na-excite, kinilig. So, siguro, it's not fair nga, hambagon mo nga nagnuog ka kay nakilaga mo rong tawo. Or nagiging karelasyon mo rong tawo nga ron kay hindi naman dapat. Kaya hindi mo rin alam, baka siya nagsisi din. O diba, masakit din yan. Pag marinig mo rin na sinabi niyang, nagnuog man ako nga nakilaga ko ikaw, o di back to you ka. Na back to you kaya, diba, Je? O, Je? Na back to you ka, Nana? O, waka kasayod nga rin, mangilirana nga impression kayo mo, nagnoong man ako, nakilaga ka na ako. Masakit din yun. So, wag ganon. Ah, diba? Ah, kumbaga, although, for us, no, nga, naka-experience siya at hindi maganda sa mga tao nga nagiging part it aton nga life, medyo mabudlay man sa aton nga parte nga magabang nga isa gamat, Ginoo, nakilaga ko imaw. Bihira na naman siguro yung tao na magsasabi na, I thank you Lord na nakilaga ko rin doon yung tao nga nagsakit ko ako niya, bagatsyago niya, ginloko ako, nag-cheat ka ako, na trinaidor ako, na niloko lang ako. Pagbibira lang siguro ang taong magsasabi na nagpapasalamat ng ganun. Diba? Dahil siyempre, hindi maganda rin yung nagiging karanasan sa tao nga ron eh. O diba? So, bibihira lang naman. I don't know kung may taong magpapasalamat ng ganun. Pero, on the other side, ang mga tao na yun, sabi ko nga, ay hindi naman sila ganun likas na masama. Siguro lang hindi lang talaga umayon yung pagkakataon sa inyong dalawa na merong mga pagkakataon. Sabi mo nga, akala mo, diba? Diba ba ko gani? Nung panahon na yun, nga ginakailaan kapag ang nanay, sinusuyo kanya. Na parang Roana nga tanaw kimo sa isa kang prinsesa. Nga kung sasabihin niya parang kayo kanya padapuan nilangaw, lamok o langgam. Na mga panahon na 'yon. 'Di ba? At doon ka nahulog. Doon ka nahook. Doon nahulog yung loob mo sa kanya because of that promises. 'Di ba? Oh. So hindi mo naman alam na after for how many years na nagsama kayo, na nagkaroon kayo ng relasyon, umabot mga sa punto nag-asawa na kayo, lumabas yung totoo niya pagkitao sa meaning, hindi mo naman talaga alam. Kung anong klaseng pagkatao meron siya. Unless na magkasama talaga kayo. Kaya sabi ko ha, marami kasi ang naniniwala na kesyo matagal na silang magkarelasyon, matagal na, kumbaga sabi, kilala ko na yan, likaw ng bituka niyan, kilala ko na. Alam ko na yung mga ano niya, mga ayaw at gusto. Alam ko na yan kung anong makapagpapasaya sa kanya. Alam ko na rin kung anong nakakagalit sa kanya. Yes. Pwede kasi predictable naman yan eh. So, sa tagal ba naman ang pagsasama ninyo, di ba? Hindi mo pa malaman, hindi mo pa masairan, Roana, nga ron nga mga, yung nakikita mo lang physically, yung pinapakita niyang ugali sa'yo, natural, predictable yan. Kasi nalalaman mo, matagal na kayong nagsama bilang mag-jowa or what. Di ba nga? And then, nung mag-asawa na kayo, kasi nagsasama na kayo sa isang bupo, kasi kung mag-jowa, iba eh. Siyempre, umuubi pa kayo, di ba kayo naman kami nagsasama, di naman kayo nililive-in, iba na yon. So, kung mag-jowa kayo, hindi naman kayo 24/7 na magkasama, araw-araw. So, umuwi ka sa inyo, umuwi din siya, magkaibang bahay nyo. Diyan mo lang talaga ma-realize at malalaman ang ugali ng isang tao once na magkasama kayo sa isang bubong. Kaya, huwag nyo akong papaniwalain na kesyo 10 years na kayong mag-jowa, 15 years na kayong mag-jowa, kilalang-kilala mo na yung jowa mo. I don't think so. Why? Kasi makikita at makikita mo talaga ang totoong pagkatao ng isang tao once na nagsama kayo sa isang bubong. Hamaan! Imagine, ipagpalagay hindi man 24/7 na talaga magkadikit kayo.
or physically magkasama kayo. Pero more most of your time, nagsasama kayo sa iisang bubong. Pagkatabi kayo sa pagtulog, di ba? O, pagkasama kayo sa pagkainan. Di ba? So, dyan yung makikilala ang totoong pagkatao niya. Pero hindi yan 100%. Believe me, my God. Kahit i-labo mo pa ron sa dalipi. Hindi mo yan siya mag... Kahit sabihin mo na, ay naku, Tita Lils, 20 years na kami mag-asawa niya. Ay ano ngayon? Pero hindi mo ako mapapaniwala. Nakilala mo na. Oo, kilala mo, likaw ng bituka niya. Kilala mo kung paano. Kung natutulog siya na nagahugagok mao. Kumaon imaw, nakatungtong rasiki sa bangko. Kumaon imaw, nakaalima. Kumaon imaw, hindi pwedeng walang ganito. Hindi. Kasi predictable na yan. Mapipredict mo na yan. Di ba? Masairan mo, Tanaron. Pero hindi ako pagpapatiha nga kilala mo siya 100%. Bisan asawa mo pa. Digit ako magpati. Hindi, kid. Hindi talaga ako maniniwala. Sorry. Pero hindi talaga ako maniniwala na kilala mo yung asawa mo kahit 10 years, 15 years, 20 years na kayong magkasama bilang mag-asawa. Hindi ako maniniwala na kilalang kilala mo na siya. Mapipredict mo kung paano siya magsalita, paano siya gumalaw, the way he speaks, the way he moves. Diba? Daan ng mga body language. Mababasa mo kasi nakikita mo eh. Pero ito ang hindi mo talaga, hindi ka talaga makakasigurado kung ano laman ng utak niya. O, oh, diba? Sinabi ko na yan sa inyo. Gusto ko lang bigyan ng emphasis yan because awa man ako na ila nga, you know, huwag nyo kasing papaniwalain yung sarili nyo, no? Hindi naman ito para bigyan ko kayo ng mga doubts. Realidad lang. Real talk. Diba, John? Real talk. Alam mo ba laman ng utak ng asawa mo? Hindi, diba? Oh. Alam mo bang hihiwalayan ka niya? Alam mo bang meron siyang iba? Hindi naman, diba? Kasi lahat yan sa utak niya nakastak. Ibang pinapakitaan niyan, yun ang sinasabi na iba ang laman ng utak niya, ibang pinapakita ng katawan. Ibang pinapakita ng pagkataon. Pero iba laman ng utak. So, meaning, hindi mo siya kilala 100%. Kaya wag niyo akong papaniwalain na kilalang kilala niyo ang inyong mga karelasyon. Lalong-lalo na ang inyong mga asawa. Dahil hinding-hindi talaga ako maniniwala. Ay, bahala ka ting marahay. Oo, good army. Mabaro mo. Ay, bahala ka ting marahay. Tayo, hindi ka magpati. Kilala ko tama ng asawa. Ay, sige, sagutiin mo matama. Papatihara sarili mo. Tapos magulat ka na lang. After one week, kiniwalayan ka. Ha? Hiniwalayan ka ng asawa mo. Nagulat ka. Ay, akala ko ba kilala mo yung asawa mo? Di ba alam na hiwalayan ka? See? Oh, hindi ko kilala mo dito na alam mo na may plano pala siyang gano'n. Dahil hindi mo alam kung ano laman ang utak niya. Yeah, that's what I meant. Yun po ang ibig kong sabihin. Na hindi mo siya kilala. Kilala mo siya kung ano na yung nakikita mo, kung ano na ginapakita, ano ginahamba na. Yun lang. Pero ang laman ng utak niya, kahit magsasabi yan sa iyo ng I love you, kahit punuin ka pa ng I love you niyan araw-araw. Hindi mo alam ang laman ng utak. Patihin nyo ko bala. Pero hindi ako nagtatanim ng doubt sa utak nyo. Pero syempre, depende pa rin naman yan kung paano niyo i-handle ang inyong relationship. You know, sa isang relasyon naman talaga, nagdidepende yan sa inyo. Nagdidepende yan sa inyo. Na kung paano ninyo na-establish, kung paano ninyo alagaan at respetuhin ang bawat isa. Yun yun. Kung paano ninyo respetuhin, alagaan, bigyan ng halaga at piliin ang isa't isa sa kahit anong sitwasyon. Once pinili nyo ang isa't isa, kahit ano pa ang laman ng utak nyo, ang importante, ibig sabihin, nangingibabaw pa rin kung ano kahalaga sa kanya ang inyong relasyon. Diba? Kasi pwede niya naman talagang i-divert ang laman ng utak niya. Pwede niyang ibahin yun. Pwede niyang ibahin. Pwede niyang walain yun yung kanya pagiging cheater.
pwede niyang ibahin yun. Kung talagang pipiliin niya na magstay sa inyong relationship. So, nag-gets niyo ako. So, baka ano lang naman yan, you know. Madalas ko na rin namang sinasabi yan sa inyo, yung kanyang mga bagay. Dahil, ruyundong madalas na nagkakaganapo abi sa couples, sa mga magkarelasyon. Kung hamaan, ay nga ba ko gani, di ba? Nung pumasok ko sa isang relasyon, hindi niyo naman pilinan na, hindi niyo naman pilinan, no? Or wala naman kayong timeline after 2 years, magbugag ka mo. Pag pumasok ka pa sa isang relasyon, meron kang timeline na dapat 3 months lang kami, hiwalay na kami. Sige, jojowa ako siya. 6 months lang, after 6 months, ibibreak ko siya, hindi mo alam. You cannot tell. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa loob ng alim na buwan na yan. Ha? Kung ano ang mga mangyayari. Malay mo. Sa loob ng 6 na buwan, mas lalong lumalim ang iyong nararamdaman sa kanya. So, masisira mo na yung timeline mo. So, meaning wala. Walang sinuman ang pumapasok sa isang relasyon na nagbibigay ng timeline hanggang kami lang dito. Unless, even gani na ba yung mga nakakontrata? Even gani na may maginahambal ng mga arranged marriage. Diba? Ambal nila sa mga arranged marriage. 1 year lang na. Napapanood ko kasi yan sa mga, ano, sa mga short movies, mga at AI. Mangkarano, nagpubri, mga, something like that. Or, gina-pressure imo it, anang parents, or anang mga ginikanan niya, kailangan na niyang mag-asawa, kasi pag, makukuha lang niya yung kanyang mana, pag nag-asawa, something like that. Diba, mga istorya na gano'n. Isan ganito makaroon, oh. Nakakontrata, 1 year lang, kung sagot ka, bayaran kita, 1 year lang tayo, magpakasal lang tayo, magiging asawa lang kita para makuha ko na yung mana ko, maipakita na ako sa mga magulang ko na meron talaga akong asawa para yung aking mana ay may bibigay na sa ako. Kasi hindi na kakontrata. Hindi yan nila natutupad. Why? Because na-develop yung feelings. O, diba? So meaning, bisa yung nakakontrata, hindi mo talaga alam. Kahit may timeline ka pag sinasabi, hindi mo rin hawak. Hindi mo hawak ang beat. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang gabi. Hindi! Kanta lang yun. Diba? Sa kanta lang yun. Pero sa ano? Sa totoong pangyayari? Hindi. Hindi mo alam kasi. Hindi mo kasi alam kung ano ang mangyayari. Walang nakakaalam maliban sa Panginoon kung ano ang plano niya sa buhay niya. And that's reality. Diba ka? Yan palang raton ko na realidad. Baga, mabuhay tayo sa realidad. Huwag tayong masyadong umasa sa mga fancy stories or sa mga istorya bagang parang ang hirap talagang mahirap mga kasi realidad talaga. Wala naman talagang nakakaalam. Oh, tanawan niyo ba ng mga celebrities, ng mga kilalang mga tao? Gumastos ng milyon para lang ipakita sa tao that nagpakasal sila, bongga yung kasal. Diba? Millions sa cake pa lang, millions na yung kanilang ginagastos. Sa gowns pa lang, grabe, o mga 10 million, 15 million, 18 million. Gumastos sila ng milyones para magpakasal lang. Diba? Pero wala naman yun sa, ako na naniniwala, wala naman yun sa usapan nila na after 1 year, after 2 years, maghihiwalay tayo. Wala. Sino nga ang nag-asawa na yun? Si Tom Rodriguez, tsaka si Abiliana. Si Carla Abiliana, di ba? Oh, grabe ka bongga yung kasal nila niyan. Ilang taon na sila? 1 year? Or 3 years? Sa tila, ganun lang kaikli. And then, nagpaano ng kasal. See? So, hindi mo yan masusukat. Ang mahaba na namang istorya kasi yung ganong ano. Pero gusto ko lang yan bigyan ng emphasis. Since na... ang magiging pundasyon kasi ng isang matatag na relasyon is kung talagang pinipili ka, kasal kayo or hindi. Kung pipiliin ka talaga niya, magtatagal kayo. Or it's either kayo magsasama habang buhay. Kasi depende yan sa choice ng tao. Diba? Ang love is a choice din. Hindi lang basta emosyon. Kahit sabihin mong pangmahal yung tao, kung hindi mo siya pinipili, wala. You can love somebody. Anybody, pwede kang magmahal. Pwede kang magmahal kahit sino. Basta mahal mo, pwede kang magmahal. You know, may relation mamaya. May relation.
related yan mamaya sa ating itatar. Kasi may nag-sponsor ng tanong. May nag-sponsor ng tanong natin this afternoon. Diba? Pwede kang magmahal. Pwede mong mahalin kahit sino. Nagugustuhin mong mahalin. Pero ibang usapan na once na pinili mo. Kasi, once na pinili mo, it's ibang level na yon ng love. Kasi, kahit ano pa ang tao na yan, hindi ka na nagdedepende doon. Hindi ka na nagdedepende doon kung bakit mo pa siya minamahal. Kahit ano pa yan siya, kahit taong grasa pa yan kung ginamahalitan niya. Ari, tagi pa sa uon mo kasi naman higugmaon mo, pe. Diba? Kung pwede lang man gani, amaan man, abi, hindi man. Kung pwede lang man din si Piolo Pascual. Iyan din na siya kasi may mga asawa na si Iyan. O, diba? Kaso nga lang, hindi mo pwedeng turuan kung sino yung gusto mong mahalin. Puso mo, hindi mo pwedeng turuan yan kung sino rin mo nga higugmaon. Alam nyo yan. Diba? Marami nang nangyayaring sinunod ang gusto ng kanilang mga puso. Sometimes, pinapangibabaw nila yon. Yung ganong klaseng emotion. Pero you know, may mga, lalo kung naintindihan mo rong mga sitwasyon, may mga dapat ka rin i-consider sa mga ganong bagay. Pwede kang magmahal, yes, ng kahit sino. Walang nagbabawal na batas na magmahal. Ng kahit sino na gustuhin mong mahal. Doon do klaro, wala gid. Wagit itawo nga may ginkasuhan nga nagmahal. Bisan sino? Eh, damdamin mo yan. Entitled ka sa imo nga kaugalingon niya baga tiyagon alangan man. Diba? Entitled ka sa sarili, mga baga tiyagon. Hindi na, wala na pakialam dyan yung iba. Eh di, wala na pakialam dyan yung ibang tao dyan kung anong nararamdaman ko. Kasi, nabatsyagan mo kasi feeling mo yan. Feeling. Feelings mo yan. Kasi importante lang, you know your limit. Alam mo kung saan hanggang saan ka lang. Your limitations. Rita Permira, ako niya ginahambakin niyo. Walang masamang magmahal. Basta importante, alam mo lang ang limitasyon. Lalo sa mga komplikadong sitwasyon. Yan po ang ating pag-uusapan later. Kasi may nagtanong sa akin, although itong katanungan, hindi naman na ito bago. Marami na rin tayong mga pagkakataon na marami yung mga pagkakataon episode sa ating programa na talakay na nato na ganitong klase situation. Pero syempre gusto ko man nga ma-cater eh, hindi naman sabi ko nga wrong listeners and viewers ko makaroon aside abi kay Ma'am Bet kay Ma'am Rosie Isog kay June and the rest of the gang ay regular ko gid nga viewers pero yung iba nga may mga bagpo syempre hindi naman nila na napakinggan yun. Yung mga past episodes natin, ano talakay natin ng ganitong klaseng tao. Yan po pag-uusapan natin later, mga palangga, sa aton niya pagpangalagad para may aton niya pag-aistoryano. May aton niya pag-aistoryano, diba? Grabe, oh. 42 minutes ako nga nagwakal regarding sa muna nga klaseng parang ano na rin, no? Parang nagiging topic na rin siya. Imagine, 42 minutes ka magwakal about sa runduin niya mga bagay, sari-sari. Samutsari na lang, pero at bottom line here is, kung pag ginahambaga natin mga ma'am, mga sir, nga, we're not getting any younger. So meaning, naiintindihan natin do mga bagay-bagay, nga, kailangan rin naman nating dahan-dahan sa mga pagdedesisyon sa ato niya kabuhi. Kailangan mo rin naman, di ba, timbangon do mga bagay-bagay na hindi ka magpadaso-daso it decision sa kabuhi. Hindi ka bata, di ba? Nagkakaedad ka gon, so meaning kung mag-decision ka na, make sure nga hindi man siya 100% na sigurado. Pero kahit pa paano mga 99.9% ba nga that you are sure. Maliit na porsyento, pero maliit na porsyento rong 0.01. Di ba? Di ba? At least maliit na porsyento siya na hindi ka sure. Pero almost 100% that you are sure sa magiging decision. Kasi once na magano na magiging decision mo, sundan mo ko imong buot, sundan mo ko imong hugag, magiging successful na. Once, kapin pa kung ginpangayo manimo sa Ginoo. And then, itong Ginoo nag-guide sa imong pag-decision.
Yun po ang ibig kong sabihin sa ganong mga sitwasyon. Alright! May 14 minutos yung nagtaliwan sa oras at alas 2 sa kipagpangalagad mga palangga. But before kita mag-pose for a commercial break, ako na anay nga ishoot ato nga question this afternoon nga courtesy it ato nga ano. Courtesy it some dilog na ato nga ano. Ay, 2% na lang ako. Oh my God. I-ano ko na ito, baka malubat na. Baka malubat na ako. Ito yung kanyang katanungan. O, oh, ito daw. Hindi ko na siya i-rephrase sa partner, ah. Partner! Hindi ko na siya i-rephrase kasi ito yung kanyang pagkaka... Medyo may konting ano lang ako. May gamay lang ko nga, ano, di partner nga i-edit ng... gamay lang git. Pero, daw amu-amu na yung iya nga ginamit. O daw, ito yung tanong. Ano daw ang gagawin mo? Halimbawa, meron kang taong minahal or mahalaga. Mahalaga sa'yo. At mahal ka rin. Yung bang mahalaga sa'yo, mahal mo. At mahal ka rin ng tao na yan. Pero yung tao daw na yan ay meron ng pamilya. Yan. So, ang tanong niya, kaya mo pa ba siyang mahalin? Despite sa kanyang sitwasyon. Na-taken na siya. Oh, sagutin nyo ah! Ang ating katanungan. Sa ato niya pagpanumbalik, pagkatapos ginyamang, ito importante nga mga reminders. Kindly stand by!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Opie, sige na kong inom, nagbalik

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nag-ausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dooming, nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: GX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GX 500. Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At isang magusta. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

kalanggas at ng pagpangalagad may 24 minutos sigo nagtaliwan sa oras at alas 2. Oras natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. O isang tasang kape lang katapat ng magandang kalusugan, mga palangga. Sige-sige lang pag inom it kape. Lalong-lalo na kung rogin na inom nyo nga kape, more power. Okay? So ugaliin po natin uminom ng kape na more power kay probiotic, rich in probiotics imaw doon. Bangod sa anong mga ingredients nga na include sa sangka sa shake. So, sa may mga problema sa inyong bituka, sa inyong tiyan, may mga problema ka po, kayo usually mga problema sa tiyan, constipate ikaw, diba, na bloated ka, diba, pag hindi maganda talaga yung, hindi talaga maganda timpla ng tiyan mo, talagang hindi komportable, natural. Diba? So, alagaan tarong aton nga tinai, alagaan tarong

0: sa poblasyon naman siya, tabok hindi hamang din imaw it, naman siya police station. Sa Cherry and Alex Lichon House na may sa Laguin Banwa East. Sa naman siya man doon, mga sir and mom. Sa Carl's Pharmacy along the highway man o nasa may Bulwang naman siya. Tabok ka mo iya sa Kalibo, nasa may shopping center, nasa ANC Drugstore, and of course sa Carl's Pharmacy sa Kalibo branch. Sa may Martilino Trahi Pharmacy, una sa Regalado sa St. Anne's Pharmacy. Sa may Mabini, oy, good news. May isa pong outlet pa tayo diyan sa may Mabini, no? Kay inagitabi sa Mabini ngarong area particular gid sa Tabok It Provincial Hospital. Hawas man lang karon magkadukot-dukot ro mga butika. So may tatlon kita una ni karon ka outlet.
1: Nay, hello guys.
0: Ginsent ni Ma'am Janet daw nalipa. Okay. Tara. Adiin mo to gin ano, Ma'am Janet. Di na natagin send kay ina man. Send na lang to kay ay dito yata. Dito ay here. So una sa may Mabini, una sa Mia's Pharmacy, Mia's Drugstore ag sa Tia's Pharmacy. May nadugang kita una pa nga samdilog nga ano, samdilog nga butika rong Vitamed Pharmacy. Una man doon sa may Mabini, sa Tabok man doon imo it Provincial Hospital. Vitamed Pharmacy available mga ma'am sir no, sa mga naga mga suki man it Vitamed Pharmacy. May una man nga available nga more power coffee, all right? So sa Puok ay nasa all-in-one convenience store sa Banga, una sa J3M3 Drugstore sa Banga Public Market. Una sa tabok kita pa diretso't Libakaw sa Neck Store sa Libakaw Public Market. And the last but not the least, of course, from Pukid Store, una sa may Altabas Public Market. Sarundin o aton nga mga partners, nga mga drugstores and stores, nga malapit sa inyo nga mga lugar, nga pwede ka mo makabakag, available, dong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Again, rung bago naton una nga nga partner sa may Mabini rong Vitamed Pharmacy, available man una rong More Power Coffee mga palangga. Pag-in-charge ko na ako niya cellphone kay 2%. Siya magayon kami doon distansya. Matag-udra ko niya court at isa, hindi makaabot iya sa ako niya, sa ako niya desk. May 30 minutos yung nagtaliwan sa oras ito, alas 2. Sa ating pagpangalagan mga palangga, sa ating programa, sa makaroon niya hapon, sa mga gusto pa nga mag-send kung inyong mga greetings, send yun lang kaya tawad at oras nga basahon. Sa ating pagpangalagad, but the first of all, I would like to greet a happy afternoon sa ako na nga mga kasimaryo, syempre, sa barangay bye-bye, sa Banuit Makato, may daigid nga hapon. Sa mga taga, sa mga parientes ko na sa, sa Amonia Barangay, kuabo, parientes, siyempre taga ina ako. Hindi ko na maisa-isa, okay? And, parang may friend ako nga mag-birthday today. Birthday. Doon kasi sa cellphone, nakakaloka. But anyways, I see Ma'am Crisel Diza Valencia pala. Birthday mo, Ma'am Ding, today? August 6, no? August 6, Thursday. Anyway, sige, happy birthday, good Ma'am Ding. Crisel Diza Valencia. Yan. Alright, sige. And of course, ato niya mga suki nga mga tagpagamitin na sa may Kalibo Shopping Center. May daig nga hapon. Sa mga taga-Kalibo Public Market, hello sa inyong lahat dyan. Kumusta man?

0: ba maligya? Unsa nga tugo pa inyo nga bubong diyan kay nagaugan-ugan? Gitugo ra kay nagaugan-ugan ko matugan man gitugo, di ba?
1: Aha, hirap.
0: Grabe mero ana nga tiis aton nga mga negosyante nga sa Kalibo Public Market, no? Na sundan niya man siguro ng mga issue na sa Kalibo Public Market nga ron nga, di ba? Nagahawat-hawat mo na nagapaginhawait at yung mga negosyante nga makasayro sa aton nga bago nga public market o galing lang. Kaya I don't know kay pinakalatest yung man by September next month. Kabay pa. Kabay pa nga rong riderong rayat yan na po yung last na palugit, no? Contractor, mga nakakalokan. Kago ay maraton ito nga mga negosyante ito kay yung convenience bagan even sa mga na, mga nagaparindahan do convenience baga nga hindi mo ma-feel kay pag agtumo to dapat ra imo nga ginasokso to isa either nakabota ka or mataas na takong ko yung chinilas dapat naka-wedge ka sandals lang dapat ra imo nga mga imo nga soksok to na mataas ro do anang suelas ko imo nga ginasoksok sa sike kay maligna nga daan oh te so kung magsoksok ka to puti espatos abal dagid pagwa mo, dalwesyan yun yun. Nagatamasak, maligna abde, no? Sa man doon it mga nagpamakauna sa eh, siyempre, roon na kinabaligya ang una nga mga isda. Isda gid usually sa isdaan gid, no? Sa fish. Sa fish. Sa fish section gid yun yung banda. Di ka magigit primero mabasa, why? Kaya kailangan nilang basain yung isda nila para hindi siya ma-dry. Of course, kay, para mag-feeling fresh madong isda. Pala kung mabasa, oh, take care mga baboy, karni ngon, mamatahagos, ginawa, matakinang basa ron, kay siyempre, karni, matana ron. Yung ginamin ko lang, di ka lang kita mga area, kay, abang ko ganit, maagto ko na dapat na mataas, or spike imo nga, ginasok-sok sa siki mo, chinilas man, or sapatos, para hindi man ikaw malignaan, eh, kay, kung nakabuta ka man, abi, much better, no, kay, libon, ginrin mo nga siki, but anyway, sige ah. Kamay pa nga rong September, nga naging tagana, it contractor, para nag, hamba nga ba September, pwede na, no? Wow, Ginoo Contest. Kabay pa nga matuman yun doon para maka may luligwa man at maka ma-feel man ang convenience ko aton nga mga pumuuyo, particular gid kung mga nagapamakal. At syempre kung mga negosyante man, eh, ito, nabayad man gihapon sa daig to. Pero dagi nabayad, parang hindi ba compensated sa convenience yung atang na-experience sa'yo? Diba? Nagabayad ka it, imo itong renta. Tapos ang imo na ginarentahan, no? Wala ka gid naka-feel nga convenient ka kay, di ba? Oh, so hopefully no by September next month ma-materialize na rong paglipat ko aton nga mga negosyante halin una sa Kalibo Public Market. All right, sa mga terminals naton sa Eastern at Western side ko at nga probinsya it Aklan, kumusta ra yung mga drivers with lovers dahan-dahan lang gid. Sa pagmaneho, ang mata sa kalsada, huwag sa legs ng pasahero, ha? Yung kamay sa manibela, huwag sa kung saan kumakamot. Okay? Para safe ang biyahe. Kay dala-dala nyo ang buhay, nakasalalay sa inyo ang safety ng inyo mga pasahero. So, presence of mind, kung ginaduyog, magpupa, ano-anay, no? Mag, ano ganira? Mag, pupa sa lihid, anay, kung medyo mga indom tamatsyag, hindi kaya nga magbiyahe, mag-drive, lalo kung nag-aircon pa, ite, magamigami, gin pa man doon palibot, ay manami, mantana, gakatulog. Ay, nako! Sa ato niya mga drivers with lovers, dahan-dahan lang gid, ha? Dapat niyo mga pasayro, ihatod niyo nga safe and sound, kapareho kapag sakay nanda. Kaya may mga pamilya rin niya nagahugat, kapareho man kinyo, nga may mga pinunga, asawa, ginikanan niya nagahugat sa inyo nga pag-uli after ko inyo nga biyahe. Mauman inyong isipon kay mga pasayro niyo mauman. O numalin sa dasadang panimagayron, kasalig man o dang pamilya nga makauli man sanda, wagin if bawas, imauman gihapon. Alright, sige. Sa ato niya mga viewers and listeners sa mga privado ag gobyerno ng opisina, abogin niya sa gamat and good afternoon gid kinyo tanatanan na Chita Sorso o na sa Barangay Undoy sa Banwa Itibahay na ay mayad ay gid nga hapon o na akimo ag sa bilog nga Barangay Undoy sa bilog 327 barangay ah wala ang doon to ligtas wala ang ligtas 327 barangay sa bilog o probinsya it Aklante what ligtas yeah, great ang tanan ka mo imagine no may 237 ikaw nga listeners tiki sa bilog ang katawas ng kabaryo hindi na mo pasama. Hindi na masama kasi nakikinig, narinig ka. Salamat gid ah. Salamat kayo sa inyo nga pag-tune in sa Radyo Todo sa mga programa nga ginamamatian niyo sa Radyo Todo. Anyways, may 36 minutos ko nagtaliwan sa oras at alas 2. Sa ating pagpangalagad sa makaroon nga hapon, again, our question this afternoon sa mga late tuners, sa late viewers, nga gusto mag-share kung anda nga mga sabat sa ating pangutana. Paano daw? Anong gagawin mo? Kung may tao kang binahal, mahal mo yung tao na yon, and then ang tao na yun ay mahal ka din. Sabalit yung tao na yun ay may pamilya na. Pamilyar na kayo sa ganitong klaseng topic. Sabalit yung tao na yun ay meron ng pamilya. Oh, mamahalin mo pa, magagawa mo pa rin daw ba na mahalin ang tao na yun kahit meron na siyang pamilya. Oh, kasi, di ba, sabi ko nga, roong una gagingan yung tanong is, may mahal ka, di ba? Minahal mo na. Pero kailangan ko pa rin malaman ang inyong mga kasagutan sa aton nga pagpangalagad. Mamaya-maya yan kay aton ay nga tawa nito oras at yung mga greetings kay na pa nag-shout out na pariho abi ni MC Cruz. Pilaonda, 59 minutes ago na rong anang nga nga greetings. MC Cruz, Jasa Liberta na tiki, gaulan-ulan, iya par. Oh, sige par ah. Gaulan-ulan dyan. Oh, sige. Sa Libertad at tiki ko na gaulan-ulan to. Di man sa kalibo, mauman. Mauman ang tiyempo di. Magalom, kagal. Ano na, gatutaliti man siya. Happy afternoon, June! And the taon pala outwassers all over the world. Happy hour, everyone. Just the same. Stay safe, stay healthy, be happy, and be the best. MC Cruz, good afternoon kay Otet. And happy birthday lang. Oh, happy birthday daw, Otet. Nalito kay MC Cruz. Inasalibertan, antike. Kahuguya, suguon. Ah, saray kayo nabak ko kagina sa mga inunga before. Aba ni June. Ano nga entry ni June? Kahuguya, suguon. Sa kahuguya, suguon ka pa ngayon ikagayo sa pihak. Nga bagay dahil uwa it pusporo. So, hindi ka makamaliba dahil may buyot, gagi, nga hanger si nanay. Sagot lang, miski, magain yung buon. Bago gani. Kasi katuro mga unga makakita at hanger, chinilas, bitlag, sanga it biyawas. O kung ano tagi na buitan habang ko gani. Bago masaya. Di ba may mga nag-post nga na ano. May mga nagsasabi nga na bago pa naranasan ng mga kabataan ngayon yung mga hazing na yan sa mga fraternity. Noong kabataan, naranasan na nila yung hazing sa kanilang mga nanay. Hapguton ka nga ron it mga sangat diawas, hindi ka magpanghaba ring buli ka na. Chinilas, hunger. Ay no, kagabali ang rohanger aga. Pilagi dami rohanger, hindi piso na rohanger man. O, di ba? So, nauna pa nga nakasamit it ng kwan, it hazing. Yung mga unga na mga panahon na. Mabunga experience. Mabunga na experiences ako niya, agyan na ba ni June, nga tao nga dapat pagnuugan. Pero tinuring ko na lang na it's just the history in life. Oh, part of ano na yun. Part ng story of your life. Sir Roger Lucero Nagales, good afternoon katodo, Madam Tita Lils. Baka kompleto kin sir ba? Happy Thursday. Ma'am, have a blessed today. Enjoy your day sa imong programang todo pala at wasan mo sa Radyo Todo 88.5 FM. Maklaging kompleto talaga si Sir Roger ba? Always good health, yung perme, and always good health, and God bless you always. Thank you so much, kid. Ma'am Betbet sa Germany, good morning. Pasok na sa trabaho. Correct, Tita Lils. Ang ba ni Jun? Makapag-conclude ka lang na kilala mo ang isang tao, pagpatay na siya. Minsan nga, hindi pa rin Jun, di ba? Kahit patay na, hindi pa rin. Diyan ako naniwala na kilala mo siya buong buhay niya pag wala na ang isang tao. Alright. Ingat, ma'am, bet-bet sa trabaho. Kay ma'am Rosie Isog dyan sa Barangay Andagaw, ma'am. Good afternoon, kid. Thank you so much, kid. Tita Lias, pa-shout out sa ako niya gwapang asawa nga si Carmel Nagales. O na sa shopping center sa Rufin Store. Oh, really? Inagaling mong asawa, sir, sa ano, sa shopping at isig. Kapag-monitor kaya sila makaroon. Ginamba mo yung mamonitor ko, tapos parang ginag-greet mo, imaw. Ah, sige ah. Sa guwapahon ko nung asawa ni Mrs. ni Sir Roger Nagales, kasi Ma'am Carmel Nagales, at sa shopping center. Sa Rufin Store? Rufin? Rufin o Rufin? Rufin Store. Anyway, sige ah. Desta si Ma'am Carmel, nagalas na sa may shopping center may agad nga hapon rong pagpanam niya haling dito na sa imo pinalanggaon niya asawa. Sana o ganyan yung mga mister niyo, no? Gini-greet kayo. Sige ah. Ito yung sagot ni Jun sa ating katanungan. Again, haba niya, hindi bawal at pwede mo siyang mahalin. Kahit taken or kasado na siya sa iba. Huwag mo lang wasakit ang kasalukuyan niya na kalagayan. Like pamilya man, yun o hindi. Mahalin ang kapwa at kalikasan. Tama, yun tama. Shout out sa mga customer ni Otette Barbecue Girl. Ah, ba ni MC? Ah, really? Ga barbecue girl is... Ah, babayit. Tagali si Otette nga ra. Barbecue girl eh, oh. Ah, ga barbecue siya. Wow, sana all. Tagal ko nang hindi nakarating ko ng barbecue na. Angelito Briones, Marincilia, good afternoon, Titi Liz, good afternoon, Sir Angelito. Di ba nabi ko mahilig sa mga... Sa to, di ba na ako mahilig sa makaroon klaseng pagkaon, yung mga... Bisa nga ni yung mga ano nga, ng mga ginabarbecue. Once in a while, siguro, pero yung... Talagang kakaas, yung kaon talaga nga, ano, bukong git ako it mahilig. Magkaonit mga, inihaw nga ron yung mga, like, sa mga barbecuehan yung bukong ako. Si Kate Manok yan. Pero, mas gusto ko sa Adidas yung kinakain mo pati ibuto. Malambot ba? Kasi dami niyan sa ano, dami niyan sa YouTube, paano magluto. Nagawa ko na yun ilang beses na yun. Talagang, masasabi mo talagang heaven. Oh, sarap talaga yung pag-angkit ni mga, alam mo ay ano lang, puro laman. Pero malambot kasi dapat pa talaga siyang palambutin. Via pressure cooker. Kailangan mo siyang palambutin. Pressure cooker mo siya para lumambot pati ibuto. So masarap. So diba, manami kita naman. Haba ni Machin Wolf, hindi ko mamahalin Tita Lils, pero samit-samitan ko pag inabot ako yung... Iba talaga itong tirada ni Machino. Talaga yung personality ni Machino. Pero anang personality ni Machino. Kung imong basihan o anang mga comment talaga. Talagang ano siya. Alam mo kung ano talaga yung laman ng utak niya, ano yung nararamdaman niya, yung sasabihin niya. Wala, wait, hawid-hawid. Kaya minsan ako lang nag-filter ng kanya mga sinasabi kay Machino. Oh, para kay Machino love. Hindi daw niya mamahalin. Alibay, tanong ko ba'y kanina? Kung kaya mo bang magmahal ng isang taong meron ng pananagutan sa buhay. Sambili ba, may asawa na, may pamilya na, mapalalaki man yan o mapababa. So, kaya mo ba siyang mahalin? So, according kay Machu in Wolf, hindi daw niya mamahalin. Sabit-sabitan lang kung tikim-tikim. Fling-fling ba? Para kay Machu in Wolf, fling-fling lang. So, walang feeling involved. No string attached, something like that. No string attached lang para kay Machu in Wolf. Yung kanya lang is, well, kung mag-click silang dalawa, edi go. Kung hindi naman, okay lang. Ganun ba yun? Okay, since na, habang nag-aantay tayo ng sagot ng iba natin mga pala-outwassers, ito naman yung take ko dyan. Actually, sabi ko nga, natalakay na rin natin yan for how many times na, diba? Yung ganyong klase, although, magkakaiba-iba ang mga senaryo, magkakaiba ang mga sitwasyon, pero parang same na mga pangyayari. Kaya nga, sabi ko, di ba yung sabi ko niyan, wala, sabi ko kanina, samba ko kagina, wa man it may magain niya, walang nagbabawal sa'yo na mahalin mo ang taong take na, may asawa na, may husband, may wife, walang masama. Oo, wag it at magain, wag it at batas na nagbabawal na mahalin mo. Di ba? Kasi wala namang... maliban lang gid kung ang nararamdaman mo na yon ay sinamahan mo ng aksyon na makasira ka na ng relasyon. Yun yung mali. Pero once na ay sunod nga bugan yun yan, RB High September. Balita kasunod pa bugan ko. Ay sunod nga bugan ni September, August na kita, diba? Anyways. Nag-react pa ako sa anong message ni RP. Ni Arbitor. Anyway, Huwag kita pagain, huwag kita. Ako, what, para kakon, what, walang nagbabawal, walang batas, walang sinumang congressman or senador ang gumawa ng bill o nag-propose ng ganong klaseng bill na bawal mong mahalin ang may asawa. Feelings yun eh. Diba? Feelings yun. Damdamin mo yun, nararamdaman mo yun. Yun nga lang, syempre, may mga provision ang ba, may batas tayo na nagbabawal na sa'yo na meron na siyang na-commit ka na sa nga once na sinundan mo gon it buhat kung ano rin mo nga napatsyagan. Ano ang ginamin ko sa runduin niya? Bagay, once nga nagmahal ka ng tao, pag sinundan mo rin it buhat like, makiagaw ka na ng oras, attention, to the point na nagkaroon, nag-create ka na ng chaos or gulo sa relasyon ng, halimbawa, mag-asawa, yun na yun yung mali. Yun na yung mali. Dahil may nilabag ka ng batas. Kasi, ano yun, nagiging ano ka na, nagiging homewrecker ka na. Sinira mo ang relasyon ng mag-asawa because yung love na ramdaman mo, pinasundan mo itbuhat nung nang agaw ka na. Ikaw na yung, alam mo yun? Ikaw na, no, ikaw gundong, parang, ikaw na nga yung humihiram ng oras, attention, ikaw pa yung matapang, ay, hindi pwede yun. Yun na yun yung mali. Pero pag sinabing, mamahalin mo pa rin ba ang taong may pamilya na? Oo naman. Bakit naman hindi? Mahal ko siya eh. Pero, may ano yan? May karugtong yan. May ano tayo niyan? Kumbaga, meron tayong boundary dyan. May limitasyon. Alam mo dapat ang boundary mo. Alam mo dapat ang limitasyon mo. Doon do ako niya point. Magmahal ka hanggat gusto mo. Mahal mo. Walang problema doon. Mahalin mo. Walang nagbabawal sa'yo. Pero you have to have your own limitations. Diba? Na hindi ka makasira ng relasyon ng isang pamilya. Kasi once na sinira mo yan, hindi lang isang tao ang sinira mo. May mga anak yan. Tapos kapwa mo babae or kapwa mo lalaki, something like that, tinalo mo. So, yun na yun yung mali. Ang magulo. So, kung ang tanong lang din naman ay, kung mamahalin mo ba, mamahalin o kaya mo bang mahalin ang isang taong may pamilya na, sagot ko is yes. Why? Eh, alam ko naman sa sarili ko na hanggang doon lang naman ang kaya kong magawa. Ang mahalin siya. Di ba? Ha? Yun lang naman ang kaya kong gawin. I-risk ko yun. Mag-risk ako. Di ba? Mag-risk ako sa ganong sitwasyon. Pero syempre, alam ko kung hanggang saan lang ako. Alam ko kung asasiin lang ako, ialangan mo. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang ganong klaseng sitwasyon na hindi mo alam kung ano yung mga pros and cons. Yung mga advantages and disadvantages. Once na pumasok ka sa ganong klaseng sitwasyon o relasyon, ha? May mga disbinta. Although may bintaha, pero may mga disbintaha, hindi mo talaga maiiwasan. Hindi mo ma-deny na merong ganon. Diba? At kailangan mo rin na magiging matatag ka, my God. Hindi ganun yun kadali. Hindi ganun kadali. Alam nyo yan. Hindi ganun kadali kung hindi ikaw yung priority. Hindi ganun kadali kung hindi ikaw yung una. Kasi syempre, unahin niyo yung pamilya na kung kailangan mo siya. Unahin niyo yung pamilya niya kung that time kung pareho kayo na nga ilangan ng pamilya niya at ikaw na nga ilangan. I mean, kailangan yung presence niya. And then, nagkasabay na kailangan din ang presence niya ng pamilya niya. Natural, pipiliin niya pamilya niya. So, kaya mo yun. Oh, ang tanong, kaya mo yun. Na sa ganong sitwasyon, napipiliin niya yung pamilya niya kahit kailangan mo rin siya or kailangan mo rin ang presensya niya. So, dapat ang mga ganong bagay, alam mo yun. So, kung sabihin mo sa sarili mo na, ay, oo, kaya, taro, tita. Ay, di go! Kung kaya mo natiisin kung ano lang ang oras na ibigay niya sa'yo, ha? Kaya hindi mo makuha ang oras na gusto mo para itaunaki mo kay nakikihati ka lang. See? Nagets nyo? Now, kung sabton mo man na, ay kaya taro, ay di sige! Walang magbabawal sa'yo. Kung kaya mong magtiis sa mga oras or panahon na gusto mong, alam mo may somebody na gusto mong mag-cuddle, gusto mong something, wala! Meron ka nga masasabing boyfriend, eh kaso nga lang may asawa. Meron ka masasabing girlfriend, eh kaso nga lang may asawa. Ay di natural. Hindi mo magawa yan. Oh. Hindi mo magawa kasi andun siya sa pamilya niya. So pag andun man siya sa pamilya niya, syempre hindi ka man pwede na makipag-communicate sa kanya. Ay man, andun siya sa pamilya niya. So antay ka na naman ng panahon, araw, kung ilang araw siya doon, kung saan man, halimbawa, marami mga ganong ano, may mga ganong klaseng sinabi. Hindi ko kaya mo yung gawin, kaya mong tiisin yung ganyan. Hindi kasi ganun kadali yun. It takes, you know, basta hindi siya ganun kadali. Gabi nyo ganun lang, na magsabi kang, ayo, palangga ko gidanar. Oo, ganun palangga. Wamataga-bawag yung palanggaon mo, ima. Pero kung pumasok ka sa isang sitwasyon na ganun, dapat ready ka. Emotionally, lalo-lalo. Psychologically. Utak mo, puso mo, emosyon mo. Diba? Dapat ready yan. Kaya mo? Kasi hindi yan yung normal na boyfriend-girlfriend relationship. Kapag boyfriend mo, na single, walang sabi, talagang, diba? Boyfriend mo, anytime. Anytime. Anytime na kailangan mo siya, talagang maglalaan niya ng oras sa'yo. Walang maraming niha-niho maliban sa kung ano pa man niya mga rerasot. Pero ang ginamit ko lang is, pag iba yan sa normal na magka-relasyon kayo as boyfriend-girlfriend na pareho kayong walang pananagutan. Iba yun. Pero iba ang senaryo. Iba ang sitwasyon kung isa sa inyo ay merong pananagutan na. Kasi magkaiba talaga yon. Why? Kaya ang ini-enjoy mong oras, sana kung ang boyfriend mo or ang girlfriend mo ay single, ay mai-enjoy nyo. Hindi mo yan magagawa kung ang imong karelasyon is meron ng pamilya. Why? Eh, hindi man ka mo pwede nga magpakita in public. O, di ba? Di ba? Hindi naman ka pwede mag-display in public. So, kung magkikita kayo, sikreto pa. Kung saan-saan pa kayo magtratong. Ano ra? Happy listening to Randy Santisa. Salin kay Sir Brando Santisa. Sir Arby, kung pamilyado na mau, ma'am, pag nasaan ko na lang imaw sa kwarto. Yun lang dun eh. So, depende na sa inyong kasugot, Arby. Depende ko sa inyo ron niya, ano. Sa inyo, ang istorya ron. It's beyond our, it's beyond our, responsibility. Guwa o takaroon sa amo niya, jurisdiction. Inyo ko tanan, it's your private, itaroon ninyo nga. Nga, kasugtan. So kung ano matahimuon nyo, hindi ko may relasyon, taka mo, why not? O, diba? So, yun ako niya ginamit. O, diba? So, basta, rung klaro is, pwede kang magmahal kahit yung tao ay meron ng asawa or pamilya. Pero, yan. Diyan tayo sa pero. Pero. Though, ano lang. Though, ano ganyan. the video of the pero zero ba yun? Pero pamatay mo parang pero ibagin mo tanong ba sa puto at video of yan pati ratunog the pero-peros o diba? So ulitin ko, Rong Claro, uwait batas na nagbabawal sa sinuman na magmahal sa taong may asawa na. Pero, dyan tayo nga sa pero. Alam nyo yan kung ano ang ibig kong sabihin ng pero. Ha? Alam nyo yan. Gugangon kita. Para hindi nyo pa yan maintindihan kung ano yung pero na sinasabi. Kung ano mataro inyo mga pagkakasugot, tiin nyo mataana ron eh. Basta siguraduhin nyo lang pag-abot i-chimp po, kaya ninyong atubangon dong consequences it anuman dong inyong magiging desisyon sa inyong kabuhi. Eh, atubangon nyo mga konsekwensya. Eh, natural, every time nga maghimo ka i-desisyon, may mga consequences din doon. So kung anuman mga consequences sa mga desisyon niya himo o ninyo, depende na kung doon kung paano yung atubangon. Dong mga consequences nga ron, mga sir and ma. Alright? So, fully klaro kung katundo din yung mga bagay. Dahil lang kami daw, managam. Ba't kami nagpag-greet? Okay. Basta may nagpag-greet. Black, girl, wala na ito. Mabasa. Okay. Sige. Okay. Okay. Awa mo. So, why naman ta chimpo, guro? Ah, wawid ma kay may 2 minutos. Salaman kita kami extra pa man. Sa ato niya pagpangalagad, makaroon niya adlaw. Until tomorrow, mga palangga. Ah, until tomorrow, sa Biyernes ng edisyon. Pagpangalagad, ito ato niya programang palautwasan mo. Of course, and still, with your masinadyahon. You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz, nag-aiwan din ako at may naayad ng hapon. Salamat gin sa inyong pagpamati. God bless us all. Bye!

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: getting started.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East na may Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: But you are just a boy.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pinag nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawag ito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.

0: VCR.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At sa kami sampung gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
7: Akala ko hip-hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, takwad it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latak gulay, takwad nga laod laod. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-dwebe si ha?
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito

0: lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice, coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Kuya, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice, coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radio Todo
7: for the best variety of music.
8: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Toto. Radyo Toto.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Toto, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at daod-daod tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pinag daod-daod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee nga rin tungod mabawag ito ang beneficio raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficio nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapag sick

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Samson Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samson Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samson Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samson Plus Gold. Samson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday. Punatay? Mindoro. Ito yun ay ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5.
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
8: buhay.
9: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
8: magdulot ng enerhiya,
9: naglalayon sa malusog na balat,
8: malusog na puso,
9: at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
9: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
8: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
9: at positibong buhay.
8: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
9: ay umaasa na sa pamamagitan

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating buong mga Facebook account. Rise Brand, saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palado doon. At dyan sa atin, ang ating mo naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po sa ating palado doon. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palado tunay. Ito na, buwan naman ang caller natin na sa linya. Ay, naputol. Sige po, tawag po kayo. Ang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Si Kuya Buipo naman ang inyong lingkod, tawag na po kayo. 0969-226-9623 ang ating mo namang numero again. 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating mo namang numero na pwede po ninyo tawagan sa ating mo namang palatuntunan. Tawag na po kayo sa ating mo namang numero mga kaibigan. At tayo po ay magkwentuhan dito po naman sa ating balado dun. Eh? 0969-226-9623 ang ating mo namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, magandang Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Rodora Dumasi po.
0: Rodora. Okay po. Nanay Rodora, taga saan po kayo nanay?
1: Sa Santa Cruz, Occidental Mindoro.
0: Santa Cruz, Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay Rodora?
1: 66 po.
0: 66. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee, nanay?
1: Opo, uminom na po ako. Mga 3 months na po. Pero hindi pa po natatanggal yung aking manhit ng paa.
0: 3 months na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay. Nung mapakinggan nyo po yung ating programa, nanay, kayo po ba may mga iniinang karamdaman?
1: Opo. Kaya po ako nung nakarinig po na may nagpatotoo na gumagaling sila. Sinubukan ko rin po, pero tinawagan niyo rin po ako dati.
0: Opo.
1: Ay di, ako po ay masigla din, maayos din ako matulog.
0: Ayos
1: pero
0: din?
1: Pero pag maglakad.
0: Oo.
1: Opo.
0: Yung pagtulog niyo po nanay, umokay na?
1: Umokay na po. Tapos, ito na lang po ang aking, itong aking
0: paa.
1: Opo, yung mamanid. Maglakad pa na po ako. Kuya Boy, parang mabigat bagay yung aking mga binti.
0: Yan po ba, nanay, ay napacheck up na po ninyo, nanay Rodora?

0: sa doktor. Ano po sabi ng doktor sa inyo?
1: Ang sabi po ni Dr. Javier ay dyan sa Santa Cruz, pataas daw po yung cholesterol ko, pataas daw uric acid.
0: Tama.
1: May high blood daw po ako.
0: Apo.
1: Tapos daw ay inirisitahan po ako ng good for 3 months po. Tituboy ng ano, nung atorvastatin,
0: saka
1: losartan, saka may tarix po na B1, B6, B12.
0: Opo. Tama po yun. Para po yun sa pamamanhid. Opo.
1: Opo. Pero 3 months na po rin ako na inom. Patapos na. Tapos mag-platin daw po uli ako.
0: Tama yun. Tama po yun. Para makita po ninyo kung bumaba po ba yung... kasi ang sa tingin ko po niya na yung pong nagpapamanhid, nagpapabigat ng inyo po, inyong pong paa ay dahil po yun sa uric acid. Kapag may ang tao pong mataas po ang uric acid, isa po kasi yung compound, gaya rin po ng asukal at saka yung parang kolesterol na natatagpuan po sa katawan. Ito po yung binabantayan natin dahil yung mataas po na antas ng uric acid ay maaaring magdulot po ng uri ng rheuma o kaya arthritis na tinatawag pong gouty arthritis. Kaya po yan pong nararamdaman po ninyo ay yun po yun. Ang mataas pong antas ng uric acid maaari po magsanhi din ng bato sa bato. Tanda na hindi po lahat ng rheuma ay dahil po sa mataas ng uric acid. Hindi rin po lahat ng bato sa bato ay dahil po sa uric acid. Mahalagang mapasuri po natin. Tama po yun, nagpapasuri po kayo. Kung talagang yan po yung nararamdaman po ninyo. Pero sa tingin ko po, yan po yun. Ano po, yung mataas na uric acid ay isa po sa nagiging dahilan kung bakit po ganun po yung nararamdaman po ninyo. Dapat po ay iwas po tayo sa mga pagkaing mga lamang loob gaya po ng karne, kumbaga atay, lapay at iba pa. Yung po mga bahagi ng karneng pula o yung red meat katulad po ng baboy, baka, etc. Mga isdang galing po sa dagat, yung tinatawag nating saltwater fish. Kumbaga pinaiiwas din po yung pagkain ng sardinas, bagoong at alamang, kabute o mushroom, sita o bata o patani, yung mga beans, beer at alak, tsaka tinapay. Pero dapat po ay kumbaga pagtutukan po natin yung pagkain po na kagaya po ng maraming prutas at gulay. Tapos hinay-hinay po tayo sa karne. Iwas po sa pagkaing matataba. Iwas po sa beer at alak kung umiinom. At uminom tayo ng maraming tubig, mga 8 baso po kada araw. At syempre yung pagiinom po ng ating rice coffee. So yun po yung makakatulong po sa atin. Yun po yung dapat nating iwasan ng mga pagkain. At dapat natin pagtuunan ng pansin na pagkain para matulungan po tayo doon po sa atin po namang iniindang karamdaman. Kasi sabi nga natin, kung iaasa lang po natin sa rice coffee lahat, tapos hindi rin po tayo nag-iingat sa ating mga pagkain, wala din pong mangyayari po sa atin. Dahil parang pabalik-balik lang yon, lilinisin ang ating rice coffee, tatanggalin yung mga basura na yon na nagsasanhi po naman ng mga iba't ibang uri ng karamdaman sa atin, tapos ibabalik naman natin sa pamamagitan ng pagkain ng mga hindi po tama. So kailangan po nanay na dapat ganoon. Tingnan pa rin natin po yung ating po mga kinakain.
1: Opo. Nag-iwas na nga rin po ako, Tuboy.
0: Opo.
1: Kasi ay ang sabi ng doktor ay bawal daw sa maaalat.
0: Tama yun.
1: Matataba. Hindi rin naman ako nag-soft drink. Hindi rin naman ako gumagoong.
0: Opo.
1: Hindi ako gakape. Kasa lang po gagatas ako.
0: Tama po yun. Okay naman po yun, nanay. Basta po, ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee kasama po ng mga nireseta po sa inyo ng doktor. At then, ang alam ko pagkatapos po na maubos po ninyo yung nireseta po sa kanya, sa inyo ng doktor, pababalikin kayo niyan para i-test po ulit kung bumaba na yung matataas na mga antas ng kolesterol, yung blood pressure, yung uric acid, i-test po uli yan para makita po kung talagang bumaba. Pero yung sabi nga po natin, yung pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, malaki pong bagay. Makakatulong po yung kasi nutrition po yung dulot ng ating rice coffee. Ibig sabihin, ang iba pong mga reasons kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon at hindi po yung nalilinisan yung loob po ng ating katawan. Yun po yung magagawa ng ating rice coffee, lalong-lalo na po kumbaga nararamdaman na po ninyo, yung pagtulog po ninyo ay gumaganda na dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
1: Ay, tuwing umaga rin po nag-ano ako.
0: Very good. Very good po yun. Nagbabawas. Opo.
1: Opo.
0: Yes, kailangan po kasi yun.
1: Tatlong beses din ako nag-ihi sa gabi.
0: Mm-mm.
1: Ayos din po yung aking ihi.
0: Tama
1: pero
0: po yun.
1: Pero minsan, pag mumalay itong ano ko, yung paa. Aking paa, nagapunta hanggang dito sa aking sige, sa may...
0: Opo.
1: May aking malapit sa Bayawa.
0: Baka po kasi meron din po kayong UTI, yung urinary tract infection, at kailangan po na mapasuri nyo rin po yan kasi yan pong pag-akyat ng sakit ay isa pong dahilan ay dahil po naman sa UTI. So kailangan pong maipacheck din po ninyo yan. Pero alam naman po ng doktor yan kung ano po yung gagawin po nila para masuri po kayo at ma-check po naman kung ano po talaga yung sanhi. Pero again, yung pag-inom po ng ating rice coffee sa araw-araw ay makakatulong na po ng napakalaki sa inyo po namang kondisyon.
1: Opo. Din po, nakakatulong. Yun lang po. Pero magpatik uli ako ngayong August. Patik uli ako yun ng aking blood game. Kasama na siguro itong aking...
0: Tama yun.
1: Ano?
0: Pag ganito po kasi yung mga edad po natin, nanay, dapat po ay... regular na po yung pagpapatingin sa doktor para nakikita po yung kumbaga namo-monitor kung ano po yung kalagayan po ng ating katawan. Kasi kung minsan wala pong sintomas, tayong nararamdaman at binibigla na lang tayo, kaya mas maigi po na nalalaman po talaga natin sa pamamagitan po naman ng blood chem. Tama po yung ginagawa po ninyo at kumbaga natutukoy po kung ano po talaga yung problema natin sa ating kalusugan at nabibigyan po ng karampatang atensyong medikal ng doktor at sabi nga natin na yung pag-iinom po ng ating rice coffee ay malaking tulong po sa ating po namang kalusugan.
1: Opo.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At saan po kayo nabili nanay ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz?
1: Sa Jamaica po.
0: Jamaica. Okay. Lagi pong meron ng ating rice coffee? Ano yun? Jamaica Opo. Pharmacy? Jamaica Pharmacy,
1: Opo.
0: Nanay?
1: Jamaica Pharmacy po. Jan Estel, Jamaica,
0: ganun. Jan Estel. Jan Estel, tama?
1: Opo.
0: Doon po kayo na nabili lagi?
1: Opo, doon. 180,
0: tama po yun.
1: Naga-200 siya minsan, naga-200 pag mga wala na baga, mga auto-stock.
0: Opo. Tama po yan.
1: 200 po isang bag. Gabili po ako mga 3 or 5, di 1,000. Ay, kasi pag nag-inom kasi ako sa umaga, parang gusto ko na rin ulit mag-inom.
0: Tama yun, nanay. Okay lang yun. The more po na umiinom po kayo ng ating rice coffee, the more po na makakatulong ito po sa atin. Basta tuloy-tuloy lang at araw-araw po yung pag-iinom po nito. Diyan, meron din po dyan sa nanay, Mrs. V.
1: Saan?
0: Pharmacy.
1: Saan? Santa Cruz?
0: Apo, MRSV Pharmacy.
1: Tapos,
0: tama po ba yun? Junestel, tama? Junestel Pharmacy?
1: Oo, Junestel. So, Junestel kay ma'am,
0: Tapos, Joan Pharmacy.
1: Mayroon
0: din po. Opo.
1: Nahanap ko sana sa kanila yung sabon.
0: Ano pong sabi? Ano pong sabi?
1: Wala pa daw silang deliver.
0: Okay.
1: Sige.
0: Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin na wala pa ng sabon dyan po sa Santa Cruz para madalhan po dyan sa inyo. How about po yung ating 25-in-1?
1: Yung
0: ating po namang isang uri ng kape, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi ko pa natikman yun po.
0: Ay, dapat matikman nyo. Masarap yun, nanay.
1: Ano ang sasabihin?
0: Rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: 25-in-1.
0: Sabihin nyo po, rice coffee 25-in-1 po. Rice coffee 25-in-1. Basta ang spell, ang opo, ang spelling po noon, nanay, pareho, R-I-S-E.
1: Oo, pareho.
0: Tapos, nasa ano po yun? Nasa kulay dark brown na karton. Mm. Yung ating 25 in 1.
1: Basta sabihin ko lang na rice coffee
0: 25 in 1. Opo.
1: Para ano, doon yun na naman ang bibilhin ko kaya.
0: Oh, masarap yun, nanay, kasi ano po yun, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Basta po, nanay, nakasilid po yan. Kung yung ating 14 in 1 plus 1 nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating 25 in 1 po, nanay, nasa dark brown na karton. 10 sachet po yung laman nun. Mas marami-rami yung laman nung isang sachet noon kaysa sa ating 14 in 1 plus 1. Pero ang bisa po noon, nanay, halos pareho lang naman. Nagkakaiba lang sa lasa, tsaka dun sa presyo. Ang presyo po noon ay 230 pesos lang per box.
1: Mataas?
0: Yes po, kasi ano yun eh, may dagdag po yung 10 herbal ingredients.
1: Mataas pala.
0: Opo.
1: Itatry ko po. Itatry ko mga,
0: yes,
1: mga sa 1. Yes. Kaya ko ng August 1
0: to okay.
1: Santa Cruz.
0: Okay.
1: Kasi dito ako ng ano, sa ano, Tito Boy, ano ang address ko, yung sinagdala, parang
0: okay,
1: barahan, Santa Cruz, ganun yung...
0: Okay. Ang ginagawa ko po, nanay, ina-alternate ko yung pagiinom po niyan. Pwede niyo akong gayahin, pwede namang hindi. Sa umaga, pagkagising ko, para gising na gising talaga ako, kasi pagising natin, kailangan natin talagang magtrabaho na, iniinom ko po yung ating 25 in 1. Pagkagising ko lang. Tapos sa tanghali naman, pagkatapos kong kumain ng pananghalian, iinom ulit ako ng 25 in 1. Preparation ko yan sa buong maghapon para hindi ako antukin sa hapon. Kasi maraming ginagawa nga po. Tapos pagdating naman ng hapon, mga alas 5 ng hapon, during snacks, o kaya kahit po walang snacks, ano po, titimpla na ako niyan ng 14 in 1 plus 1. Preparation na naman yan para matulog, di ba? Tapos sa gabi, pagkatapos ng ating programa, pakauwi ko po naman ng gabi, bago matulog, titimpla na ako ng 14 in 1 plus 1 ulit. Preparasyon na yan para masarap yung tulog natin sa gabi. Oh, ganun yun. Para pwede niyong gawin. Pwede niyong ano, pwede niyo pong gayahin ako, pwede rin pong hindi. Nasa sa inyo po yun, nanay.
1: Kung okay, kaya lang ng
0: kung kaya ng budget. Tama. Tama. Tapos yung ating sabon. So, hindi niyo pa po, nanay, na itatanong kung meron na ng 25 in 1 dyan sa inyo, Santa Cruz?
1: Hindi po.
0: Okay. Matulungan niyo po ako kapag naitanong na po ninyo at kung wala, kung meron, kahit po meron kayong nakuha, ipaalam niyo po sa akin. Kung wala, mas maigi pong itawag niyo po sa akin para maipaabot din natin sa ating po naman mga deliveries, maipasabay natin doon sa ating sabon. Nang sa gayon ay matikman niyo rin po yung sarap ng ating 25 in 1.
1: Opo.
0: Okay, nanay.
1: Opo, sige po.
0: Salamat po, nanay Rodora. Thank you very much po sa inyo. Bukod po sa inyo, nanay, sa bahay po ninyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
1: Yung aking kapitbahay, si Maria Corazon, Vinti po. Dalawa silang mag-asawa.
0: Very good. Very good.
1: Nainom po sila ng, ano, sabi niya nga, rice coffee ka rin. Sabi ko, opo.
0: Tama.
1: Sabi niya, maganda.
0: Oo.
1: Sabi ko, nakaka-relax bagay ka ng isip.
0: Tama.
1: Ang isip daw ay, ano, walang sa problema.
0: Tama.
1: Sabi ko, maganda. Maganda, masaya ka ako ang isip daw, walang galit.
0: Oo.
1: Basta malakas lang, hindi mo masabi, hindi mawari.
0: Tama po.
1: Yung sarili. Magandang magkilos-kilos na daw, hindi ka nahirapan, hindi ka napapagod.
0: Tama.
1: Ganon.
0: Pwede?
1: Ay ako, pag maglakad laang, ay di,
0: yun
1: pag mahaba na lakad ko, ay ako, masakit na ang paa. Tapos pag mahaba na ang lakad.
0: Sige. Pwede niyo pong ano, patawagin din sa akin yung kapitbahay po ninyo para marinig po natin yung kanyang testimony at makatulong din sa iba natin, mga kababayan.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Ay sabi ko natawag ako doon, sabi, minsan ako hindi ako maharap. Matapos na doon sa 11 kasi nagatutok na rin po ako yung
0: tutuluyan. Thank you po, nanay.
1: Ay, hindi ako makasingit ng tawag. Ay di, sabi ng cellphone ko, not offended. Ay, Hindi na.
0: At least ngayon nakatawag po kay nanay. At
1: nakatawag ako kanina.
0: Yes. Opo.
1: Ay sabi nag-coverage daw mga ganun.
0: Adi
1: nag-uwi na ako, nagpigil na. Adi ay mabuti tumawag naman kayo dito po.
0: Hindi ako
1: kasi makachance, hindi makasingit.
0: Yes. Tama po. Ang sabi ko nga po kasi mag-text lang kayo sa amin o kaya mag-miss call lang kayo sa amin, kami na yung tatawag sa inyo para...
1: Ay, di, nag-ano lang ako kanina, nag-miss call din.
0: Tama yun. Tama yun, nanay. Sige po. Nanay, ha, balitaan nyo ako, ha?
1: Opo.
0: Okay. Tawagin nyo ako kung meron pong sabon or yung ating 25-in-1. Kung wala, tawagin nyo po ako, nanay, para masabi natin sa ating mga deliveries ng sa gayon ay madalhan po kayo dyan.
1: Opo.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Kayo din po. Ingat. Bye-bye.
0: Thank you very much po, nanay. Ang ibigan si Nanay Rodora ng Santa Cruz Occidental, Mindoro.

Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0969-226-9623. Yung ating mo namang numero, mga kaibigan, na pwedeng po ninyo tawagan dito sa ating paladudunan. Itawag niyo po yan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan. At tayo po'y pagkwentuhan po natin. Katulad po ng sinasabi po ni Nanay Rodora na dapat po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numero. Again, kung halimbawa po wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. I-text nyo lang po kami o kaya miss call nyo lang po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo.

0: Tawag lang sa ating bulamang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Yung kagabi po, sir.
0: Sino? Ano pong pangalan?
1: Si Ate Rebecca po.
0: Anang Poso Robio, Pangasinan. Kumusta po, nanay?
1: Oh. Okay naman po. Okay. Yung sabon, tinatanong ko kung...
0: Okay po. Nanay, nasabi ko na po na sa atin po naman mga deliveries. At antayin na lang po natin. At pag meron na po, balitaan niyo po ako, ha?
1: Ay, mag-deliver sila dito.
0: Yes po, nanay. Nasabi ko na po. Salamat. Thank you, nanay. God bless po. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ingat din kayo.
0: Wala na tayong oras, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli. Na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat!
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibusuang, Palibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom, gita mo, it More Power Biotic Coffee, ang gudinamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music.
8: Ito

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Palibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it More Power Biotic Coffee, ang nanamira inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguyang nga. Was makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman,

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuhusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
5: Patakas mga buti ka!
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
1: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
1: Pagbilis ang labot ka.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung negosyo ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Proy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Lapi Kuya Boy.

0: Soldado Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
2: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compact kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.19 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banwat Galibo, probinsya Taklan, kabilugan nga islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Mayong aga. Buenas dias. Kruhay. Magandang umaga po. Maayad-ayad gid nga agahon katon tanan-tanan. Aga pagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Biyernes. Petsa 7 yon. Sabugan it Agosto dagong 2026. Dayaro kauna-unahan nga Biyernes. Para sa bugan ita Agosto, makaroon nga dagong 2026 mga katudo. Naga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga linibo-libo nga mga sukit. Linibo-libo nga mga tagpagamati. Ag linibo-libo nga mga supporter, followers, it programang Todo Birada. Kung pasinsya ka mo ha, ay na-late kita itapilang ka mga pinalito. Ay bangod nga ni ko rayang, ay nako, ugan hastat makaron. Nagainasaw-asaw ta. Agabasi makon kung sugayon tara, mabasa kita, ag magmasakit pa kita, agbasi hindi pa kita makaprograma. Ay hinuwat-huwat taron nga mag nipis-nipis ay asaw-asaw. Bago kita nanaog sa aton karang ogsaran, ag sumikad ko aton nga bisikleta, paagto iya sa broadcast center. Ag haragon. Magahatod ako kinyo, it binatuod-tuod nga serbisyo publiko, mga balita, impormasyon, issues ag komentaryos. Makaron sa aton karanga pang Biyernes nga edisyon ita programang Todo Birada. At sa kabilugan itaton nga pag ililimaw, pagaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa nakadeploy, nagawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para gamang mangagap it mga preska dagag po nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karanga pagamatinan. Sa hindi magbuhay, i-check naton, kamusta ho naton, ro bagyong maymay nga ginahigop it bagyong dolphin. Agbangod ka ra, hay nagapangasaman dong hanging habagat. So that's why nga apektado kita't bagyo, ag apektado kita it hanging habagat. May linog, magnitude 2.1. Asa may area ita Candone, Negros Occidental. May 3.1 ha, magnitude 3.1 mata. Sa City of Silay. Asa Sipalay, Negros Occidental. Agko Agosto 5, mga katodo, ging uyog it kasarangan nga linog. Magnitude 7. Rong sara, rong Sarangani, Davao Occidental. Grabe ha, 7, magnitude 7 nga linog. Pero according sa PBOX, uwa man it kung nanong nabatyagan. So that's why nga nagpaguwa sanda it tsunami alert ha. Na uwa man mana it dapat kahawagan. Nga basi magkaroon it tsunami ay bangod nga ni kupag uyog. Sa Sarangani, sa Davao Occidental, it kapin sa magnitude 7. Grabe no? Agos adlaw-adlaw may linog, agharang may bagyo pa. may LPA, mga indong panyimpo, no, may kalamidad.
1: Todo berrada, berrada.
0: So standby ka mo karon ha, i-check natin itong report ita Pag-asa.
2: Why?
0: Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Nakalibe.
0: May kaangtanan kay Bagyong Maymay at kay Bagyong Dolphin. Inahunos abi ko no ni Dolphin si Maymay. Pero si Dolphin, huwagot posibilidad nga magpangasa sa kagugtaan. Aman, haigtot ako no imogon nag kwan nag timbok ta ibabaw, nagpaibabaw ta arong nasambit ka nga bagyo. So that's why nga uwa kitat mabatyagan nga kung nanong pagpangasa kita bagyong Dolphin. Kabay pa nga hindi ko nimo magpanaog ang igto lang imo matunaw sa ibabaw. Samtang sa pihak nga bahin, natagbo ako makaron sa mga congressman ag sa mga senador. Wout ang mga konsanat haisipan dahi. So andat ang ginakauyakpan makaron ro pagpapuspon it barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Wout ang mga konsanat nagaisip ra. Or base raya ro sang kataktika nga matabunan dong anomalya, mabaho nga issues, kontrobersiya ko aton nga mga korap nga mga opisyal, especially ro rayang mga nasangkot nga ra mga katuto. Base baga mga kontaktika ra nga malipatan do mali-maleta nga tong kwarta. Malipatan do pagbawi ita kwarta. Ro impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ag iba pa nga mga kontrobersiya. Ayan na ho. Ro iba, nagahambal nga madayon. Aro rayang November 2026. Ro iba, nagahambal nga sa madason lang nga dagon 2027. November man gihapon. Ro iba, nagahambal nga 2028 November man gihapon. Ano ba talaga? Ay, may planot agalisanda nga amyendahan arong ka-aprobyang ag bag-ugang nga naging layi, naging batas it Pilipinas. Ah, mga katudo. Nga nag-fix baga sa apat nga dag-on ang nagtagana it November 2, 2026 nga eleksyon. Ang nagtagana it December 1 nga pag-assume or pagpungko. Ay kurayang nagtaliwan nga mga inadlaw pero liga aging patawag. Aging patawag it DILG sa Iloilo. Iya sa Western Visayas ha. Barangani nga istoryahan do pagproseso it timprano nga transisyon. Pero ginatawag naton nga transisyon ayro transisyon don sa mga magadagaog sa anda karaga pagpungko ang mga katuto. Aging istoryahan yun ha. Kaya ron haom nga haom gondo aton karaga komelek o galing ro mahambag ita komelek ay tama man kauwa tama na sa among alima ang jurisdiksyon sabi ay hambagon nga ay hindi ta pwede ro inyong mga ginasulong aron niya postponement naman ay ina abi sa alima ron ita kongreso aga senado. Pero nagahugag makaroon kongreso ang senado. Pero pangutana, hamat ginahingabot nyo na ipapospon dong barangay ang sangguni ang kabataan eleksyon. Ay harang nag-aalboroto gondo mga pumuyo sa mga kabarangayan. Na gusto nandang dalion nga may eleksyon niyagi ay may pagasintensyahan sanda nga mga barangay opisyal. Gabigon gidro mga opisyal nga mga sakon. Agawa nagakilaga ko anang constituent do ginakilaga na ro anang amigo kabarkada kapamilya nga matauan it prioridad pag abot it ayuda. Ay, ayuda, makaroon doon number one nga issue sa mga kabarangayan.
2: Kulitan, tawanan, di mawawalan.
0: Prorason abit ibang senador at congressman.
2: Mga seryosong usapan ng
0: ay kung uwa mana it barangay ang sangguni ang kabataan eleksyon makaroon. Ay matawaan mana naton do kumilek it lugar haag tsansa. Na maasikaso ro barm eleksyon. Naman ano kita ro problema?
2: Ay kahit
0: ang kamana-mana ro epekto pakara ita oil crisis kan o paron
2: ninang kapalit basta kasi yan ang ganyang ati
0: bansa naging normal yun nga ni makaron o yun nga ni nag-aaray o yun nga ni nagreklamo ro aton yung mga pumoyo bisan pa nga magnaba imaut piso ag 1.50 ang sumaka ay 3 piso o 5 piso mat sa uwaon niya ni Mansada nag-aaray. Siguro na i-immune nyo man. Nga ano mana ro atong obrahon kara ay ro gobyerno man mana ay ipaagi ang mana kita sa mga subsidiya or ayuda ay okay yun. Ro tama bang rason? Ro middle is complex. At kamanaman doong eleksyon ito sa barm abang sa muro mga katodo. Ayara si Senator Chis Escudero ho, nagpatuga-tuga mga katudo. Matapos nga nang iduso, ang i-introduce wrong Senate Bill number 2387. Ah, kahapon, Agosto 6, alang aging sugong ra, karong SK ag barangay official, instead nga 4 years ha sa haprobahan. Obrahon ako nung 5 years. Sinoro ging loko ni mo. Ay roana gali nga plano ko anang aranga house bill. Ay amyendahan. Rong Republic Act 1232. Aamyendahan. Ag obrahon nga Lunes 2028. Rong eleksyon. Ang mga katodo, Nobyembre man gihapon. Wa utake sanda it ginapiniino nakapokus yung tasanda di kara sa barangay election para nga mai pasuspend or ipapospon pokusin kininyo problema it aton nga pungsod Pilipinas bukong tatlo election do inyo nga pagapokusan kasi ro election nga ra raya ro maga plastar it mayad ag matarong nga pangginobyerno ka-exercise do freedom kinamatarong it kada isa nga magbuto makarang abuon nga naugot abong naakig sa plastada sa barangay bangot nga ni ko bukot mayad nga pag plastar it ayuda doyon yata naro akon niya mahamad.

0: namyaw anay kita.
1: Siya si Jutelwin.
0: Good morning kay Kagawad Michael Villanueva Solina ha, ina sa Numansya.
1: Buka na si takot.
0: Kay batchmate Jacinto Torati. Kay Steve Pador. Kay Rowena Iray ha, nga nagamonitor gun makaron sa aton karaga pagpangalagan. Kay Toto Roy Buntogon nga masako gun sa pagkusinar. Kay Marituni Kawaling ha, nga nagamonitor man makaron sa aton karaga pagpangalagan. Kay Gary Apio Makawili. Kay Rosalia Halbuena, good morning. Kay Mario Salinero. Kay Homer De La Rosa, nga nag-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Abi ko nga ni, halipatan nyo na ko ni Toto Homer De La Rosa nga na. Aga kama naman kay Marisa Permanis. Kay Marilyn Sakarias Igat. Ag kay Mami Pearly Puentes De La Rosa. Rong Raina makaron it mga tinugan on. Ina sa Julianas Market. Good morning sa mga taga Julianas Market ha. Ay nagasigabong man kita kada agahon. Good morning man kay Karin Mayor. Kay Blinda Taay. Ag kay Rosie M. Isoga. Ag kay Rodney Ditusel. Ag kama naman kay Inday Concepcion. Aga good morning man kay Manuel Nimes ha. Aga good morning man kay Mami Jo, kay Jo White, kay Jo Malapad. Ina sa may area Itapuo, Kalibo mga katodo. Aga good morning man kay Toto Roger Lucero Nagales. Aga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalaga Dabanwa. Ag siyempre, good morning man kay Nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buying ha. Aga nagapamati yun makaron sa aton karanga pagpangalaga. Sa mag-asawang Rutolo, ina kay Ristilin Ag Binji sa Mina Leso ha. Kay Bayet Bautista Yamog sa Malinaw, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Chelly Timpurasa. Kay Ilin Di Hosto. Ag kay Kagawad Bueno Abapial Ampod. Kamusta makarundong batan? Kay Joseph Gobs. Good morning man sa Tamalagon Tangalan sa Goboy Family. Ang nagapamati ang inaman kay nang Christina Tambong. Ang nagapamati man makaroon una sa Poblasyon Tangalan. Nagapit lang dong do piyesta sa Barangay Linabuan Norte. Pero wa pakitat invite talin kay Kapitan. good morning kay Kapitan Bimboy. So, imbitasyon ko pagkat makaroon do Barangay Tinigaw, Daywagit ah. Berwada, berwada. Sa pamilya ko Lindy sa Spybe, agina kay Nanay Kap at kay Tatay Kap. Berwada, berwada. Good morning man sa mga taga-barangay Tigayon ha, una sa kay Daddy Bert Tabasa, ina sa Motor Pool. Aga kama naman ha, good morning sa mga taga-barangay Estancia Kalibo, ina kay Kagawad na John Fernandez and Company, aga kay Kumari Josila Fernandez ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. So sa uman ha, kay Kagawad John Fernandez, ag nagasigabong man kita. Ina kay Coach Militar sa Tatak Militar, Tatak Milgar. Nga nag-monitor man makaroon ang nagasigabong Ruanda Karangat

0: tay ang superhero ng barangay. Kay Wonder Woman.
1: Ako, napapakita na kita sa radyo, servisyong
0: tuto. Aga siyempre sa mga taga Capitol ha, nga nagapamati katon makaron sa mga taga barangay Poblacion. Sa mga taga barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte o na kay Kapitan na Boy Aquino ha. Aga siyempre man ha, good morning man sa mga taga Old Buswang, New Buswang. Ina kay Papang Raul Samoy at kay Madam Herlin Samoy ha. Sa pamilya Madula Samoy ha, maayad-ayad ginyagahon. Ang ina sa Andagaw kay Kapitan na Juliet Melgarejo nga uwa man nagabugaw. Aga siyempre man ha, kay Tita Emma Vega ina sa Estados Unidos at kay John Williams Vega nga nagapamati man sa Estados Unidos. Sa Eriat Pook ha, maayad-ayad ginyagahon. Ang ina man sa Kano sa may barangay Naluok, especially sa Naluok Housing, maayad-ayad ginyagahon. Sa barangay Briones, especially man sa Briones Housing ha, maayad-ayad ginyagahon. Sa mga taga barangay Mabilo, New Washington, ina sa Team Balikloob, ina kay Boy Pilok, ahamba ni Katudong Rinald, maayad-ayad ginyagahon. At sa mga taga barangay Tambak, New Washington, at siyempre sa mga taga barangay Mabilo Kalibo, inatamyaw ko man ita maayad-ayad nga agahon doakon niya mga kasimaryo. Ay nagabilin gid permi si Kagawad Inday nga tamyaw gid manaro akon nga mga pinalangga nga mga constituent nga kabay pa nga una sanda sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon adlaw-adlaw. Ag okay nga okay pasanda sa all right. Ag grasyahan sa night aton niya makaako adlaw-adlaw. Pero good morning sa mga taga Sitio Baybay. Sa mga taga barangay, sa mga taga Sitio Pudlon ha. Sa mga taga Taguan, Takas. Sa mga taga Altamar, sa mga taga Pangpang Village, ag sa mga taga Sintro Proper. Ina kay Mr. Hel Regalado and family ha, and company. Inaman kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga nga nagapamati man, sinong muli no, nagapamati man. Ina sa Amalia Store, ag sa MGMC Gas Station. Kay nung Dolpo Murado ha, ina sa Tambayan ng Bayan. Ag inaman kay nung Merlin, ag kay nang Julian Relo, ha, nga nagapamati man makaron. Asa aton karaga pagpakalagan. Kay nung Daniel, Daning Sablaon ha, maayad-ayad yun niya gahon. Kay Toto Apid, ag kay Inday Lorena. Ina kay Ampo Jopri Magnuman ha. Ag saan ang pamilya, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad yun niya gahon. Aga siyempre, bago ako hilipat, ay base hikusi ako, ag hindi ako hipapamahaw. Birthday makaroon ni Kagawad Inday. So happy, happy birthday sa aking nag-iisang mahal sa buhay. Adong, so happy, happy birthday. Enjoy your day. Enjoy your life. Ah, bangod nga imo makaroon nga special day. So happy, happy birthday sa akong nag-iisang asawa. Ah, nga si Kagawad Inday Norle Rintillo. So happy, happy, happy birthday po. Oh, kabay pa nga mabusog at malasing mo ako mamaya. Happy, happy birthday kay Kagawad Inday Norle Rintillo at Barangay Mabilo Kalibo. My one and only. At sa tanan niya mga nag-birthday today ha, happy, happy, happy, happy birthday po. Pero dali yang ay i-check anin naton do dayagan itapanyem po ay si Katodong Obit Madrina na kastanbay yun. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kamusta si Maymay? Ay harang ginaguyod imaw pabalik it bagyong dolphin mga katudo. Agrayang si dolphin igto sa ibabaw. Awat posibilidad nga maglandfall mga katudo. Agawat posibilidad nga magpangasa sa sugod it Philippine Area of Responsibility sa rabuong naton nga information kahapon. Okay, i-check ane naton si Katudong Obit Madrina. Standby.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O Katudong Obit, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 7, 2026. Makikita po natin sa latest satellite images po natin na yung bagyong Maymay na binantayan po natin itong mga nakarang araw ay naging isang low pressure area na lamang at huling namataan 565 kilometers.

0: First, silangan ng Etiague sa lalawigan ng Isabela. Malaki po ang posibilidad na malulusaw na rin itong low pressure na area nito at magiging bahagi ng trough o yung extension or buntot nitong Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon ay may git 1,900 kilometers northeast na extreme northern Luzon. Base sa pinakahuling datos natin, ang Dolphin po ay hindi napapasok ng Philippine Area of Responsibility at patuloy nakikilos patungo naman sa may bahagi ng mainland China. Dahil sa bagyong Dolphin, mapapanatili po nito yung lakas ng habagat. Makikita niya po dito, marami pa rin kaulapan. Dahil posibleng bandang Linggo pa ito mag-landfall sa may bahagi nga ng mainland China. Inaasahan po natin na mapapanatili nito yung lakas ng hanging habagat na siya magdadala pa rin ng maulang panahon. Hanggang weekend po, no? Asahan ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon, yung western section ng Luzon. Gayun din sa may western section ng Visayas, ang maulang panahon hanggang this weekend. Dulot po ng habagat na patuloy na hinahatak o pinalalakas ng bagyong Dolphin. Mapapansin naman po ninyo, walang masyadong kaulapan sa may Visayas at Mindanao. Gayun din po, halos mababawas na rin ang mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley region. Kaya po mga localized thunderstorms na lamang ang mararanasan. So liban po dito sa dalawang weather systems natin, yung bagyong Dolphin po at low pressure area at ang habagat, wala tayong minomonitor na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 5 a.m. naman, naka-issue po ang ating heavy rainfall warning. Ngayon po ay inaasahan pa rin hanggang alas 8 po, no, effective po itong heavy rainfall warning. Magiging maulan pa rin, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Zambales, sa amin po, dyan sa Bataan at ilang bahagi ng Pampanga ay magpapatuloy po hanggang malalakas ang mga pag-ulan. Samantala, naka-yellow heavy rainfall warning naman po ang Metro Manila, Batangas, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Laguna. Ibig sabihin, kung minsan po makararanas pa rin ng mga malalakas na mga pag-ulan itong bahaging ito ng Luzon, particular na po hanggang mamayang alas 8. So mamayang 8 a.m. po magkakaroon ulit tayo ng update dito sa ating heavy rainfall warning. So 3 hours po yung effectivity po nitong heavy rainfall warning. Samantala, may naka-issue naman po tayo na weather advisory. So ito naman po pang 24 hours. So yung kanina, 3 hours. Ito po, within the day, inaasahan natin na magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan, lalo na sa may bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang ibang bahagi pa ng Luzon, kabilang na dyan yung Metro Manila, at hanggang umaabot po sa Antique, makararanas na kung misa ay malalakas na mga pag-ulan, na maaaring magdulot po ng mga flash floods and landslide. Kaya lagi po maging alerto at maging handa sa mga posibilidad ng biglang pagbaha at pag-uho ng lupa. Bukas naman, sabi ko nga po sa inyo, magiging maulan pa rin yung weekend natin dahil po kahit wala na tayong bagyo sa loob ng PAR, ang bagyong Dolphin ay patuloy na magpapalakas ng habagat. Kaya mapapansin nyo, mapapanatili po yung malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gusto ko rin po bigyan ng emphasis or diin yung bahagi ng Cordillera. Posible po magkaroon din ng malalakas sa mga pag-ulan dito sa Cordillera at sa may area ng Ilocos at La Union. Bukas po yan, dulot ng habagat. Habang iba pang bahagi ng Central Luzon, Cordillera, Ilocos Region, kabilang din yung Metro Manila at Cavite, Batangas, makararanas pa rin po ng maulang panahon bukas. At magpapatuloy pa rin yung maulang panahon po natin by Sunday dahil pa rin po sa habagat. Kaya po asahan natin medyo maulang weekend talaga yung mararanasan. Pero mapansin nyo po, mababawasan na yung mga pag-ulan, lalo na dito sa may air ng Southern Luzon at sa may eastern section ng Northern Luzon. So ito po, again, ay dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Dolphin. Once na mag-landfall na po ito sa may bahagi ng mainland China by around Sunday, possible po magsisimula ng mabawasan yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon. Muli po, no, ulitin lang natin, ngayong araw, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na nga po dito sa may area ng particular na Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa may bahagi naman ng Palawan ay inasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. At ganito din po yung mararanasan sa may area naman ng western section ng Visayas. Ang lalabing bahagi naman ng Kabisayaan, makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms, yung bahagi po ng area ng Central Visayas, Negros Island Region at Eastern Visayas. Samantala naman, ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. So dito po sa bahagi ito ng ating bansa, mas maliit naman yung posibilidad ng mga malalakas na mga pag-ulan dahil generally po localized thunderstorms ang nakakaapekto particular na sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, sa lagay naman ng ating karagatan, may naka-issue pa rin tayong gale warning. Ito po ay dulot po nung trap o extension po ng bagyong Dolphin, kaya po may malalaking pag-alon sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, particular na sa Babuyan at Calayan Islands. Delikado pa rin maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat, maliliit ang mga bangka sa mga baybayin po na ito, no, ng ating bansa. So yung mga maliliit na mga bangka, iwasan muna pong pumalaot sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Ganyan din po, no, dito sa may western section ng Luzon, inaasahan din natin na kung minsan po ay maalon yung karagatan, kaya mag-ingat din po yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Ang araw naman natin, sisikat, ganap na 5:41 na umaga at lulubog, ganap na 6:23 po ng gabi. At muli po, no, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms, patuloy po yung pag-update natin, lalong-lalo na sa mga heavy rainfall warning, thunderstorm information, heavy flood advisories, at rainfall information po sa buong bansa. So makikita nyo po yan sa X, Facebook, at YouTube, at sa dalawang websites ng PAGASA, pagasa.uc.gov.ph at panahon.gov.ph. At live naman nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako po si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas, lalo na po this weekend. A blessed weekend pa rin po sa inyong lahat.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogid nga sagamat ha kay katodong Obet Badrina. Direkta nga nag-report, no, sa anakarang area of responsibility sa PAGASA Weather Station sa Quezon City.
1: Todo berada, berada.
2: Completos ricados ha nga balita, iruin nyo nga nabatian. Ano gondo aton nga mga nagapanguna nga mga balita makaroon nga adlaw ha ita Biyernes.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: May daywa gumata ka biktima ita pagpamakol, no? Ag may sambilog nga vehicular accident. Ro mga biktima hayging pangdaga sa Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Ro ratong construction worker nga binakol ay makarat agali ro istorya. May ginaagtunan imaw nga sangka okasyon. Agmat sa may haagyan ta imaw nga sangka birthday. Agamat sa hakurso na dahan ta imaw, no? Samtang nag-aagi, tao kung nagbalibad imaw nga hindi mag-inom ay may ginaagtunan yan eh. Aghastang habagbagan ta imaw mga katuto. Nakita ko anang unga ha? Anang unga nga minor di edad. Nakita ro minatuod-tuod nga natabo. Kasi ro anang unga ay nagdagagan pa pauli. Ag nagsugid. Samtang nagapanangison ang mga katudo, no? Nagapanangison nga nagasugid. Nga mana, hato si tatay, biktima mana it pagpangbakol or anda mana nga ginabakol ang mga katudo, no? Roraya karang biktima nga si Dominic Akinton it barangay Kalangkang sa may Banwa kara ita Makato. Ayro nakakita, ayro anang 11 anyos nga unga no it biktima. Tao kon haman it nakasunod matarito, no? Agakita tanana kon paano ta sakiton bakugon. Aro ana kara katatay. Ang sa pag-respond di Banwa ay nagahando sa igot ang uwaot pangalibutan kung baga lipong rong nasambit kara nga biktima. So nagpakayo sanda itabang nagpakayot bulig ron agaging pablater, no, rong natabo sa Makato PNP Station agro natabo at Abanwa ay iging repair sa Barangay Justice. Ay paano pa i-repair? Ay patay yung biktima. Ang mga katudo, no? Ag hamat, kurato kunta nga pag-report, Ay, di ba nga, nasa time element pa ko krimen nga ginghimo. Ro reklamo hamat uwa tama na maaresto. Duraya nga mga responsable nga nagbakol sa biktima. Nasayuran nga umamin duraya nga raga mga sospek ag nagpromisa nga mabulig sa pagpabugong sa biktima. Ay, Diyos mio, Santa Garapa, umpisa nga na-confine hasta nga binawian itanang hugam nga kinabuhi, ruraya nga nga biktima, ha? Ay bangod hagos kugabos nga matustusan doan ang pagpabugong sa ospital ani Dominic nga ra, no? Ay tumaog ang kunuro grupo nga ra it 1-5. So kung magtatlo sanda tiglimang gatos, agwaon, waon masundi. 1-5 lang ang mga katudo. Rupang utana, ano ro nagawa sa investigasyon it Makato PNP? Ano ro nagawa? So i-challenge nato na ay ipapaluap ko nga makapangayo kita it official nga investigation report sa Makato Police Station. Kung ano ro nagawa sa anda nga investigation. Nga haman duraya nga bagay it pagpamakol, nga grabe nga pagpamakol ha. Sa pagpamakol na utdan it ngipon, ha? Na utdan ho, tama, nagkautod rang ipon, nagkagabasag rang ipon, ag nautod ro anak karang adila.
1: Todo, berrada!
2: Itrundaya karang biktima, ha, mga katodo. So gusto naton nga mabuol, no? Ro, investigation report, it Makato Municipal Police Station, ha, mga katodo. Okay. Now, para may manami nga balita, no? Kasi timprano pa, no? Nga ihaboy naton, dingdong, no? May classes at suspension advisory makaroon nga August 7, naging papagawa ro atong pinalangga nga alkalde itabanwa ang kalibo kasi may basihan kita, eh, no? Sa ginatawag nga suspension order, no? Beyond the control power it aton nga local chief executive ang mga katudo, no, sa sugundanan makaroon it na DepEd, no? Si Mayor Juris nagpapanaog it na suspension kung face-to-face classes, ah, from preschool to senior high school, no, both public and private in the municipality of Calibo due to pag-asa orange heavy rainfall warning number 2. Ah? So, executive order, may kaangtanan ka na, ay igasunod ron nga igapagawa. It atong pinalangga nga alkalde it banwang kalibo.
1: Todo berrada!
2: Raya, ah, no, dapat mga makarang oras, no? Para matimpranuhan natin do pagbalita, no? Nga may suspension of classes kita riya sa banwa ita kalibo, no? Agad ikara ko nakita, ro aton nga nga leader, nga may tagipusoon, may kabagaka, no? Sa mga inunga, agwa imo na ila, nga maibutang sa peligro or katagagman, nga daga ko rayang mabaskog nga hangin, ag kamanaman kung pag-ugan-ugan. Kita nga nga may buot, ginakubaan eh, base mahugugan kita, kung ano tong halin sa ibabaw, no? Matumbahan tat poste, mabalian kita't kahoy. Aag matugpaan mga katuto.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: So ginauman-uman naton ha, makaroon nga adlaw kara ita Lunes, iya sa banwa ita kalibo, wala pong pasok. Both public and private school, ha? From preschool to senior high school. Ayan. Pag-abot mataas sa college, ay, may klase ta siguro kamoron, agdepende lang sa inyong school authority, no? Sa inyong mga maestro at maestra, no? Kung may klase ka mo o kung uwa. Pero rosakop itayang class suspension advisory, hayrong preschool yang ag senior high school, no? Uwa karamadagaro mga nasa college ang mga katudo.
1: Komentaristang walang
2: so nga rin ginauman-uman ko nga ro preschool ag senior high iya sa banwa itakalibo, makaroon nga daw, wala pong pasok.
1: Todo berrada!
2: Berrada! Ay may aton abing aging check kara. Ay kahapon, kabo-abo abing katon nga nagapinangutana. Mana idol, may klase? May klase? Uwa? Ha? Ay, makon hindi ko rin masabat. Kasi waman makon it abiso. Aro aton nga gobyerno lokal itabanwang kalibo, no? Kon suspendido baga o kon bukon. Arong klase, no? Ay, kundi ging balikan ko, no? Ro basihan ang mga katudo, no? Kung paano i-declare nga uwait klase, no? Aro mga eskwelahan. Ay, harabi, oh, may ako niyang ginabuitan, eh, no? Ang mga katudo, no? Sa ginatawag nga rang learning continuity matrix for suspension of classes ang mga katudo, no? So, hara, akong atunan. Ha? Atong i-interpretar da, no? Ro, ginatawag nga hayo, no? Continue, kulay green. Ha? Ro, ginatawag nga kwanaton, durayang matrix for suspension per case stage nga ginatawag, no? Ro kulay green, continue. Ro yellow, hinay, ECN. Ro color durayang orange, high check in, no? Ro rayang hinto, high kulay red, stop. Ang mga katuto, no? Aray, oh. Ginabuitan na to, no? Sa yellow, heavy rainfall warning. Classes per grade level are suspended at the discretion of local, of the local chief executive, no? Or other relevant national government agency. Oh, kita po, ha? Yan, nakita na to, no? Mga katuto, no? Ang imauman kung halimbawa may tropical cyclone wind signal number 1, automatic na ang kinder classes are automatically suspended. Halimbawa kung may signal kita, ay uwa man kita signal o galing sa rainfall alert, naka yellow heavy rainfall warning kita. Iya sa Akgan. So that's why nga ro atong alkalde may kinamatarong nga magpapanaog it suspension of classes, mga katudo. Berada. Sa orange heavy rainfall warning, ara ha, ginabasihan nyo talaga to color coding, ha. Work, ELS, and in-person classes for all level are automatically suspended. Tanan na po, tanan na, no? Ro trabaho, ro alternative learning student, and in-person classes for all level are automatically suspended, ang mga katudo, no? At kung halimbawa, signal number 3, ayan, signal number 3 na eh, di karamata sa yellow heavy rainfall warning, signal number 1 at signal number 2, no? Kindergarten 10 classes are, or grade 10, no? Sa kinder, a grade 10 are automatically suspended. Todo berada. Kabuhay kun kuntara nga gina-emphasize, eh, para maintindihan, no? Ang prerogative man doon it mga ginikanan kung matsaagang-agang gid, no, nga mabasa ro inyo nga mga inunga, no, kung mabaskugrugan, no. Iya kita sa ginatawag nga ra nga red heavy rainfall warning. Work, ELS, and in-person classes for all level are automatically suspended. So pareha sanda, it orange heavy warning, a red heavy warning, no, ag signal number 4, ha, tanan niya mga level. Parehas man, it's signal number 3, wala pong pasok. Todo berada. So, kaya mo matrix naton, no? Ang mga katudo. Kasi, pag may heavy rainfall, may pagbaha, no? Kung may bagyo, hay delikado. Ah, delikado. ah, mga katudo. So kung wala raya nga rahi, meaning continue mataro pag-eskwela. O galing, kung may una nga yellow heavy rainfall warning, dapat kung taruaton yung mga local chief executive, hay mananawan, no, mananaw, nga abi isuspindi taro klase, ay haray, iyamanday. Iyamanda sa ginatawag naton nga matrix for suspension, ha? Mga katudo, no, sa mga nagaklase.
1: Komentaristang walang
2: so kamay pa nga maintindihan ni taton kara nga mga kaigmang hura, no? Patod nagakanugon kita, eros ang adlaw kunta nga may hitunan do aton yung mga inunga o galing haman abit isuong ta sa peligro, no? Ang magkinabaga karayin kita, paalin ta manas tutog sinininga to makauli. O suwa nga abi man to. O dahi man at payong to, dahi man at ringko to. Ah, especially kung sa mga kabaranggayan nga ra, no? Buhi man at daot saging ag magpamayungan, ag suangon man na rin unga.
1: Berrada,
2: so yan sa kalibo, o delikado, eh, siyempre nagabiyahe, no? May mga kahoy, may mga poste kita, or may mga yero nga ra, no? Nga base kung ahiapok ang mga katudo, di ba?
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Good morning, Anay, ha, sa mga taga HTG, no? Nga naga jaging-jaging yun makaron. Ah, sa rayang pangorason. Aga good morning man kay Ampod Daglinin Torres, kay nung Lini Torres, ina sa Torres Restaurant. Ayan. Ruandang mino ko no makaron, ha? Gaha yun, dubulalo, batsoy overload, ag inubaran nga manok. Sabi ko may inadubong pato makaron Ampod, ay mahapit ko. Pero robot choy nga na, testingan ko yung donor. On! Okay. So, sa mga gusto nga makakita, ay kahapon ding dong, nagpangutan na kakonsekwan si Sargento Romel Morato. Agto ka sa Mabilo Kalibo, no? Sa atubang it General F. Castillo, sa Jaime Cardinal Sin Avenue, sa highway, una ron, Rotores Restaurant. Ah, una ron andang mga lutong bahay, manami nga mga pasabaw, no, manami nga mga pagkaon ina sa Torres Restaurant, inaro sa may printed General F. Castillo Memorial School.
1: Todo berrada.
2: Arayon kita anay sa aton karaga mga headline.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Rokalibo PNP. Pwede nga mag-file it kaso sa mga responsable nga naghimo kuratong natabo nga bomb threat sa Pook Integrated School ko July 30, 2026. Sono kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas Ruaton nga hepe it Kalibo Municipal Police Station.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Ay andagon nga na-identify pero ginatres pa, no? Ay nag-a-apply pa sa natwarant makaroon para nga matabing ro computer, do gadget, no? Ro data, no? Para masairan do conversation baga, ro connection. It datong atong mensahe nga nagtuga it kahadlok sa mga inunga, sa mga learner, ang sa mga manugturo, ang sa mga ginikanan. It Pook Integrated School. Ay kung madumduman, ging suspended at sang adlaw ro klase mga katudo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Ang akon mo ron, ag minor de edad, haro rayang na sairan, nga imoro responsable, ag may mga ebidensya ka, may mga printout yun doato niya taga Kalibo PNP, no? Ay roan na matakot-takot ng target, hay bukot at do entire school, ag bukot at paluko. Ay roan at ang ginabaslan, hay rayang grade 10, nga mga nagabuli kuno kanangara. Asa na yung arang minor de edad?
1: Matalinong talakayan.
2: Ayaw galing,
1: pakinggan.
2: Nag-gaptat naging kakibot, aging kahadlok, it mga inunga. Agko mga manugturo, agko mga ginikanan.
1: Matalinong talakayan. Masarap
2: so,
1: pakinggan.
2: So kung in kaso nga hindi, Ropok Integrated School, agawa it may magtindog nga komplenant. Da Kalibo PNP, hay pwede nga magtindog. Bilang komplenant nga mag-file it kaso, sarayang minor de edad or may mga kaibahan pa imaw, considero mga responsable, pwedeng kasuhan ko taga Kalibo Municipal Police Station.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Tanbayan ay katudong yun ha, dali lang ha. pila ka mga negosyante at karning baboy, iya sa aton niya banwa itakalibo. Nagabat niya gun, it sangkiri nga paghina, no, kung andang pamaligyaon it karni. Ay rosambilog nga rason, apiktado ang nagadilikar, ang nagalikaw kuno, no, ro mga nagakonsumot baboy, ay bagot nga ni kurayang pagag, it African swine fever.
1: Komentaristang walang
2: pero kung doon pag-aistoryahan, hayro supply it buhi, agro supply it karni, sa pusinti patah, ay bisan bisitahan maro mga stockyard ko no, ay may mga suod pa, pero hasta hinuno, ang magapabilin, rosuod, it anda karang stockyard. Ay may nakaistorya kita banwa, nga mana idol, may mga negosyante man nga nakabatyagon it pagkuli, ruginamba nga pagkuli, mabudlay. Yun magpamakay itbuhi nga baboy iya sa kalibo kasi kada banwa, sandaman doon nagabakay, no? Nagakonsumo, no? Maagturo kalibo abe mana sa ibang mga munisipalidad, ay siyempre kinahangan man ito kada munisipalidad, ay may anda man itong tindahan, may slaughterhouse, oh, may nagakonsumo man it baboy. Pero nagsaka-saka mana, ropresyo itbuhi nga baboy. May una yun mana nga nagasumbil ang nagabakay itsinto si tinta. Ah, 170 na po ro iba kuno nga bakal.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: So ito na atong pag-aistoryahan doon sa kabilugan ni Taton karang pagpangalaga da banwa, no? Good morning anay ha kay Boss Ralph Valenzuela at Arte Valenzuela Construction, no? Nga naga-monitor man makaron sa aton karang pagpangalaga pati man si Kapitan Wendell Taiko. Ah, nagapamati man sa aton karanga pagpangalagad. Dali yan ha, bago ta istoryahan doon ay ang ESF. Ha? Ay ro aton nga veterinary regional office, no? Department of Agriculture, ay may mensahe. Hanungod rin ka sa mga tao nga nagadilikar. Okay, matamatod kung nagadilikar ka, no? Ang mga katudo, no? Ag, kung paano ko, no? Aro sinyalis. Para masairan nyo ro mga baboy nga ginabaligya kung daya ay affected it kung nanong masakit.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Ay may forward iya katon nga basihan. No, aton dun nga i-discuss ha, sa kabilugan itaton karang pagpakalagad. Ala size Jess, i-check ko ane si katodong John Camisilla ay may daywa nga ka mga biktima at pagpamakol ag may isang kakasot vehicular accident nga ro mga biktima haging pangdaga sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
1: Radyo Todo Live Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Okay, para sa kompleto nga mga detalye, Katodong John, Patrol, please come in.
3: Daiwa, Katodong Adjudil, sa biktima ita pagpamako, no ba? Mga biktima paman kara, Katodong Adjudil, puro gitanan minor de edad, no? Duda ko, mga grupo-grupo, siguro rin nga nga nag-ilinaway nga rin. Iya sa ato nga may banwa ita kalibo no alas 2:58 kahapon nagabot niya sa atong provincial hospital. Dahil nga nga biktima't paghaboy it bato no. Raya 3 anyos plata imura katulong adyudil no. Imura ay taga barangay istansya iya sa may banwa it kalibo nga konsiin. Nagabot sa atong provincial hospital biktima nga ita pagpanghaboy it bato. Paghaboy karat bato katulong adyudil no. Tumama sa anang ulo nga konsiin. Ba simple pag ulo ta katulong adyudil no iguon. Ay sigurado gitara nga madugo gitara katong dyan no, mabreeding ra ag aging dalaya sa atong provincial hospital dahil nga nga biktima at pagpanghaboy at bato ag makaroon dahil nga 3 anyos nga biktima haya makaroon naka-confine sa atong nga may Dr. Palistumbukon Memorial Hospital. Alas 3:30 umabot niya sa atong provincial hospital katong dyan rosambilog pagig nga minor no raya imura hay binayot imura at batsikorno katong nga dyan no biktima nga raya 14 anyos ay nagabot niya sa atong provincial hospital. Dahil imotarahe ging bayo, ita patsikurto, inatikon sa may barangay Andagaw, sa guwa gilang itsang kaiskwilahan, runa katulungan nyo din, no? Agar tumama, tarapagbayo ka na sa anaman nga ulo, pagido, ulo, puro ulo, tama, itatunday, wakara ka mga biktima, nga mga minors. Nga kung siin, ging kabuliganan man, imorang aging dala, iya sa aton nga may provincial hospital, wag inaton mabulor detalye ka ra, kung amat na baywan, imot batsikurno ra, ina mismo sa may barangay Andagaw tanong tendo na kara kung ano ro investigasyon itaton nga kalibo PNP dahil daywa ka minor di edad ro dahil nga mga biktima ita pagpamako katrong judil hinabuit bato sa bilog nga binayot bat si Kurno nga kunsiin dahil 14 anyos nga katrong nga judil haya nakaagob it lastro sa nang ulo nga kunsiin pariya sa nang daywa makaroon nga nakakunfine sa aton nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital. Daywa katinuga katrungajul, no? Na-aksidente sa motorsiklo dahil sa ayam, no? Nagabot iyat mga alas 8, imidyar porasyon tabi, eh. Pero mga biktimang rat, vehicular accident niya kadaya Reba Javier, 25 anyos na pangidaron karano, agaranang kaibahan karanga do, mag-amanghud siguro, o mag-asawa na si Harvey Javier, 25 anyos na pangidaron, no? Sandang daywa rahit aga barangay, andagaw iya sa may banwa, ita kalibong akonsiin. Sakay sandang daywa sa andang sa motorsiklo, si Reba nga raro driver, at si Harvey Rook Angkas, no? Pagabot na di karon sa may barangay po o aksidente tanang nakasunggab sa natayam ra nga kutsin sani nga sandara tumumba sa motor nga andang nasakyan yusin ging kabuliganan man sandara nga daywa aging dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil daywa nga ra nga si Reba ang siyarbi ay nakaagom katulong adyudil it nga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party ka na andang nga awas kutsin sanang daywa ra hiyaman makaroon sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Doon katulong dito, no? Daywa kamuling ang sambilog kabikulan accident nagkanabo riya sa ato nga may banwa ita kalipo. Ag maadto lang kita katulong dito, no? Sa mga nakakunpain makaroon riya sa ato nga may provincial hospital. Sa surgical ward naton may 54 ka mga nakakunpain. Sa ato nga pediatric wards may 52 ka mga nakakunpain. Sa ato nga OB ward may 105 kananay ag may 12 ka maunga ro nakakunpain. Sa ato nga female ward sa sikuntor may 69 kananay ag may isa ko nga ro naka-confine sa ato nga medical wards nga kunsin nakasari-sari nga mabati ano naka-confine may 97 ka mga naka-confine so matotal katulungan dyan no, sa kabilugan sa kaibahan ro ICU ward agro isolation ward may kabilugan nga 419 ka legal age ag may 13 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital alin sa provincial hospital katulungan dyan no, nagdiretso kita rin sa ato nga temporary na ito nga may kalibu public market. Iabi ako makarong makatrong dil nakaplastar sa kahabaan ita San Lorenzo Road. Rakon nga mga kaibana niya. Rakon makikita ninyo ro. Doato nga mga mahugod nga mga kargador ya sa ito nga kalibu public market. No? Siya tao sa tao. Kabilog raw. Araro may isda kung mabakal ninyo sa sunit ato merkado publiko. Wa pa man nagabot ro. Waro. Imo pala nagabot sa katak no. Nga may kargang isda no. Agaro isda makaroon pinakaabo riyan makaroon yung isda terus duda ko iyata sa ato nga dako pra dahil mga paspatara isda nga asa-asa makaabo kita nga asa-asa makaroon yan no nagdagsa o asa-asa riyan yung isda no halos asa-asa makita mong isda riyan warang kilo kara 180 so kilo yung paspatara o patakagit kilo riyan nga asa-asa makaroon yung nagkabuti yan no may aton tiyaw riyan alin 120 hasta 140 kilo may aton yung matan riyan halin ita 160 hasta 200 Rokilo may ginto kita rin, salay-salay, 160 kilo, may lamugan kita rin, 200 kilo, may pusit kita rin, 180 kilo, maya-maya, kaya paring Judge de la Cruz, no, narang maya-maya, bilog ta, kibahan ro ulo, agroikog ka rin, haya 130 kilo, pero pag unod, haya 150 kilo. May atong bandalaan rin, 380 kilo, agro-blue marlin, ay 400 Rukilo. May aton riyang gurayan 200-260 kilo. May tanga kita riyan 180 kilo. May bisugo kita riyan 180 kilo. May danggit kita riyan 260 kilo. May atong lawayan riyan 160 kilo no. Dayar mga isda no nga nagabutan riyan sa sudi tatong nga merkado publiko. Pero sa makaron, araw makaron gamat amat yung tabot ro atong mga truck no nga nakamikarga nga mga isda halin sa iba't ibang mga probinsya katulong nga dyan. Pero pag-abot sa Bangus, wag kita't problema. Abunda ba kita't Bangus na no? Magaling kay Kapitan Rio Fernandez iya sa Bagsakan area. Padre rito sa suod, itatong nga P6 yun kay Ma'am Nining Tolentino, Rodilin Bunlis Bangus at kay Bro Jopel na anak ron mga Bangus.
2: Pero kung siyang adlaw, mat sa tigo-tigo Bangus, no?
3: Oo, kung siyang adlaw, medyo...
2: Ag makaroon, abunda Bangus.
3: Wala, abunda makaroon dahil kung siyang adlaw ito, tigo-tigo. Dahil
2: galing rong pangutana, tigpila rong presyo.
3: Oro presyo yung mamatagapang gatong din, no? Pero wag man aga may kuno mat aga naba imo pero halos gabalik kita imo sa anang dati nga presyo ray nga maintok ra tag napakas naton nga bangos nakita nato kaputi mo di karay nakapakas talaga ro gin adat laging pihak ra hayalin it into 40 sat sin sisintar kilo no yun nga ro kun amigo matangay nimo makaayo ka matimo kun sino amigo mo ga baligya pag abot sa rayo di trato sa bawan wag ko tara hasta tara sa bilog ra hay gaabot ita 10 kilo o at 4 maghalin ita 200 220 hasta 240 kilo bira ka tingkat kita mga makaruyat 180 no, may 180 rin, mga apat o sang kilo ron, makaroon yun, 180 ron. Gani dipindi si Agot Bangos, no, iba't ibang presyo man doon, no. Gani haya, abo makaroon doon Bangos, nato niya sa sunit atong merkado publiko, no. Pag abot sa atong Pasayan, abo man doon Pasayan, dali yaman sa atong Dakopra, di mo huwag ko, taga Pasayan, haya, halin e 300, 350, sa 400 ro kilo, pero may malintok ng Pasayan nga ra, pwede ka tingka baka itumpok-tumpok katakatulungan din, no. Agpaabot sa tahong nato niya, haya 800-900 ro kilo, pero atong tahong riya, no, abo pa atong tahong riya, iya matabi sa atong harvest ra, no. Gani haya pulupaan tong kamuriya, wakit at problema. Paabot sa karni, abunda man, tagihapot at karni, katulungan din, no. Kapula, taga, sa mabay, ito karni, ato sa atong nga meat six, yun, no. Ito atong nga manok, ato nga dress chicken, agro backyard, ima matagapon, wama nagtaas, wama nagnaba, no, 200-210 matagihapon ro kilo. Agro native na itong nga manok, 380 matagihapon ro kilo. Pero kaabot ro parcel karit manok na mabakal niyo sa iba't ibang presyo, no? Ipili at akamuro mga parcel karit manok lang, gatumpok-tumpok or na sa Lopez, sa chicken, andang pa, no? Nagabuligyan ito sa kaya sa pamilya Lopez, no? Abura ng manok ro na ag kaya paring Victor Dimo, no? Gabuligyan manok sa darun katro nga din, no? Kaabot sa karne na itong ita baboy, abunda mag ita baboy, nagyapon makaroon, no? Bisan nga abo kuno ro ra may wa trut gabakal halos kita baboy makaron del sareng ISF pero raton tang baboy ro sa atong kalibo public market shift taketarya del puro taron nga nakatatak ron halin ta sang tanan atong karerya sa slaughter house ginatatakan taron abo patagapong baboy makaron yang nagbeligya sa atong meat section no to ana nga kasim purchak aglimpo imamatagapon no 300-320 matagapon no kilo pero abo tro pa sa karnit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo kung ano gusto nga haon para sa adlaw nga birne sa party at ato niya karni at baboy. Kung manaman doon karni ato baka ganuang warang unod na karay 420 kilo pero kabut ro parts karit baka ganuang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo no, kung ano gusto nga pagkataon nga gaon na pang binubuan abo ka nga pang party at ato niya karni riya kaso dito ato niya mid six yun at apa at iba't ibang presyo katulong dyan. Pag abot sa gulay huwag na problema. Ay nag-admission niya sa magtsakan area na to. Nagkaroon ng mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Pag-abot ika to sa may kilid ita to nga P6 yun, nagkaroon ng mga ginatad-tad at mga ginasinsin nga mga gulay. Sa pinakalikod, ito nagkaroon kay mamalapad ro mga binilog-bilog nga mga gulay. Pag-abot ika sa may kilid man ita to nga mid-six yun, nagkaroon kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store. Kompletos likados at tulog ka muruna. Do kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store sa katunganan di karon man ro kay paring bungo sa baliro nga dried fish section no anong mga bawuan ugahan abo di karon kay paring bungo sa baliro no ang sa pinakalikod ina di karon duga kuskus ang nagapuga ita payok pag di karon sa aton pinakamin building no aton nga grocery section Sualog Sari-Sari Store no kasi gabong kita di karon kay Iting Sandaros tabok nga nakaron kay Roy Buntogon restaurant Baukan namin ton. Pangmasa, rupresyo, walang problema, barato lang pero sa lasa, wala ka nang hahanapin pa. Roy Buntogon, restaurano, agay Sualog, Sari-Sari Store. Agay Ma'am Jocelyn Adok, ranang bugasan na yan, oh. Aboria ag Lopez, magagapaligyaman Lopez Store, no? Gapaligyat mga panakot riya sa sudit ato nga merkado publiko. Ang magpagwa ka di ka na sa ato nga palapos itay kalatsutsiron, abo rin ka na, no? Nga mga frozen products, no? Ag mga kakanin paglapos ito sa pinakapuntang ito abo manro na gabligat gulay no aga abo gabligaro nat mga gaon naton mga kamana ita saging kamote balingka ina di karon abo ra mabaka mo di sa akong likod di kararo mga dried fish section man reportasan ni papadad sa rasanda nagliliping sa daruna gabligya it mga prutas si papadad no mangga no aga nakasari-sari ng mga sizes ititlog gabligya sa na mga keeping naton ron ang kanong bani no. Nagabaligyan ka na sa likod na akong mga nakasari-sari ng mga baho, no? Mga uga, aron pili at akamaroon hati karon, no? Agawa at problema, abo man di karon ninyo mga baka, no? Mga iba't ibang mga klase nga gusto ninyo mga baka, rikara sa kaban, itatong niya sa Lorenzo Road, ay reading radio niya ra atong mga negosyante, no? Nakaplastar sa na, bukas yun sa na, no? Rikara sa akong printing, mga native product, karon nakamatamat yun ganit, naka, nagasablay yun ito ng mga native product, ro atong amigo riyan, no? Gani mas marami magtultimprano ko mo agud makaabot mo daya ng mga labas pa nga isda nga nagabutan riya sa sudi taton nga merkado publiko no aga nganaan pagid magaabot pagid ita maabot pagid ng mga basro atong amigo mayana nga ni kargao no mga taon trimutsis ron nga isda katrong gidil nga bagong abot ya sa sudi taton nga merkado publiko. Bago ako mag-istruno, ginagay ko ginata happy-happy listening, no? Kita ko ginabir ya si Chief Rini Arminio, no? Barato, retired yung tema, pero makarong kapulo pinindahan si Chief Rini Arminio, no? Ag happy-happy listening, no? Kaya retired Chief Buit Murato, no? Kita abig kami akara, ginbuol na, tinawag-tawag ka ton si on. Ag si retired Sergeant Burnik Arminio ina sa may barangay Linabuan Norte, magbata bisan ni Mrs. Ra ay mga Arminio ro na sa Linabuan Norte. Happy happy sa din sa pamilya Arminio ina sa may barangay Linabuan Norte. Imaw kay Kuya Rexis na dibas na ina sa may barangay Linabuan Sur ag ruatong mahugod ag mabuot na kapitan ita barangay poblasyon Honorable Bright Captain Neil Ibardulasa Candelario. Ang sana mga kagawad, Gandaya kagawad Honorable Jungjung Polincio, kagawad Honorable Lawrence sa Miraflores, kagawad Honorable Erwin Okindo, ang sa iba pagid nga mga kagawad, gabi-abigid sa akon nga igsuon, sa ato igsuon nga si Christian Tanya Milgariho.
2: Dumasunod nga barangay kagawad it poblasyon.
3: Masunod ato nga barangay kagawad. Ang si Chief Popoy, si Manay Chief Popoy. Ang si
2: may manami akong balita, hindi na ha, kay Chief Popoy ag sa mga senior citizen it barangay poblasyon. Manami ra nga balita.
3: Marami, may marami uman nga gabalita kararat na akong maninoy nga gwapo, no? Si Popoy Milgariho aga kay Sigsuo na Honorable Kim Milgariho. Happy, happy listening, gid. Gapinamati, abisan na ra. Imawan kaya former SB member George Agmamila Kimpo. Gapinamati, isa na sa atong programa. Kada agahon ina, nakatune in, isa na katunod, katunod nga no? Happy, happy listening, gid, sa pamilya Kimpo. Sa grupo, sa Team Buboy, sa Buko, itbarangay istansya. Happy, happy listening, gid, akin yung tanan-tanan ro na, no? Sa Team Buboy sa Buko. Aga kay Paring Junior, no? Aga Paring Rapi Alcaraz, sina sa may barangay Tigayon. Gapi na mati makarunubilog na pamilya Alcaraz, sina sa may barangay Tigayon. Aga si Paring Junior, maging masunod man nga barangay kagawad ita barangay at Tigayon katulong nga Judin, no? Dahil na kutong deal, may ato dato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga may area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Paadtorya sa aton nga masako-sako na aton nga temporaryo na aton nga may kalibo public market. Siya po para sa Tudo Birada. Ako man si Katudo nga yun, kabisilan ng Radyo Tudo. Kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
2: Abugid niya salamat ha kay Katudo nga yun Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa Anakaraga Area of Responsibility alin sa Provincial Hospital ba wahay nagsalir guman do mga inunga nga ra nagapaningkob ag may pitsa korno pa no so atensyon sa aton nya taga Kalibo PNP ha ayawon sandaron pag tawit chance nga abo paro andang hibayo abo pa andang hikurso na dahan no magriar pa ita grabing away no. Ag kama naman pwede yun kamo nga makaus-us ag makapanindahan ha ayaw nyo paghugatang hiabot-abutan pakamot mabaskog nga ugat.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning kay Ampo Jinjin Mary Cipriano ag kama naman kay nung Gido Reyes ag kay Toto Arbituri ha yaman Toto Arbi maugan man ag mabaskog ruhangin. Kay Idel Iraba, kay Well Andrade Tambong ha, nga nagapamati man makaroon ag kay Jam Bonifacio.
1: Todo berrada, berrada.
2: May manami ako nga balita ha sa mga senior citizen. Ag itry ko nga makontak si Kapitan Neil Candelario no? Or si Kagawad Jongjong or si Kagawad Erwin ha? Ag si Kagawad Attorney Kin, ha? Sandara ha, i-try ko nga maabot.
1: Todo berrada.
2: Para may hatod natun do manami nga ra nga mga balita para sa mga senior citizen nga nagaedad 80, 85, 90, 95 hasta 100 anyos. Ay raya hay dugang ra sa ginatao ha? Nga benepisyo it municipal, provincial, akuaton nga national government. Ro 100 abi sa centennial no pero may advance halin sa 80 85 90 to 95 ag mayadman nga ro aton nga barangay council ita barangay poblasyon ha ag nakapungkoon nya ni ro committee eh. Maging pati kayo yun nga committee meeting no nga ro mga qualified nga mga senior citizen aya sa barangay poblasyon hay posible nga matawaan it kasgip. Kasgip!
1: Todo berwada!
2: Kalipayon na kada si Chipopoy kung maaprobahan da. Daya nga nga ordinansa.
1: May punto ang bawat komentaryo. O,
2: balikan tarabanwa sa aton nga pagpangalagad oras sa Pilipinas. Alas 6:29, agroraya nga oras ginhatod katon it Henebra, San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Henebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos hindi magara.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
4: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Chance manalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa chance manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash alley na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: D3 Bio!
11: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Pamakal sa mga butika.
10: D3 Bio! Samfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samfon Gold Coffee Mix.
10: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Samfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
10: Samfon Gold Coffee Mix. Nagka-

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Good morning, Anay, ha? Kay Ampod Jose Feliciano Bonifacio, no? Nga nagamonitor man. At kay Idna Aragon. Ayan, nagkakapi-kapi ko, no? Ay tamang-tama gid sa maunganon nga panahon. Mayad ang anik ka mo, nakakapi ko. Ako nga ni nga rahay.

0: tabo sa barangay Istansya, no, aga barangay Andagaw nga ginakaimbabaran ita ray kalagabaga estudyante katodong Jodel, sandig sa aton nga information, no, nga nabuo iyan, no, sa aton karon nga kalibo PNT ro ray kalag sa barangay Istansya natabo ra kahapon, no, in between 2:30 to 3, no, ita hapon nga ginakaimbabaran gani, no, itray kalag nga mga estudyante agud ibadi kada kato Jodel ay outsider gata, no, bukod na ita estudyante itaray kada guys pilahan nga nahamtang di kada sa may kahapon, no, ita Osmeña Avenue ya sa aton sa banwa kada ita kalibo katodong Jodel do kaso abi kada isa sa aton nga women's desk, no, ita aton nga kalibo PNP ugaling nga hindi kita makakwal ita information, no, kung ano gibaga rong pinakamadagom karang rason, no, ita roday karang insidente nga ginrespondihan kapon, no, ita aton nga mga kapulisan, no, nga ginakaimbulbaran ita ray karang mga minor di edad kun ayhan grupo-grupo, no, ro ray karang mga imbulbado katodong Jodel kay isang bilog di kara sa may party sa barangay Istansya na tabo kato Jodel isa una tanan, no, sa aton karaga provincial hospital naka-admit matapos nga makangkon kara ita pila ka mga lastro, no, bangod sa ronday karang insidente kato Jodel nga makaron is tagapadagin parong pagpagusisa kay initially sa aton nga istorya iya sa aton kaga kalibo PNP nga kahapon taga-anda kaga nabisigaran, no, ay wagid ita ginatauno, no, nga information kung ano gibagarong pinakamadagom nga rason, no, or nano karang mga
1: base mga tima-tima gumandon nagwa
0: doon pagani katodong
1: kasi maisog, no, inapananda ginubat sa eskwelahan.
0: At sa libukong sa eskwela na tabo ra katodong Jodel mga estudyante at asanda.
1: Ah, mga estudyante. Pero,
0: pero
1: sa guwa na tabo.
0: Sa guwa, tabo kong sa eskwelahan na natabo, no, o rin karang kinagamo katodong Jodel, no, based sa confirmation katong kaina ni Police Officer Andrade, no, kay imulagit abikararong ato na pangutanan katodong Jodel kay siyempre pang mga minor di edad doong involbato aga sa yun taman, no, nga sa part aton karon nga MSWD or sa aton karon nga women's dash ay tama gi karon, no, ka pagod, no, ro pila ka mga information, no, nga gina tao katodong Jodel sa pila ka mga miyembro kada ita media pero kahapon iya sa dira kahapon, no, gindaga sa aton kagalibo municipal police station aga ginpaidagom, no, sa investigation aga base kaina sa confirmation iya sa aton kagalibo PNP right after kahapon lunggin patigayon, no, nga pagpagusisa pag-imbestigar sanda ay gin-turn over, no, sa rekrang DSWD, no, 16 years old ag padaba, no, rekrang mga pangidaron itrekrang mga imbolbado katodong Jodel, no, sa nasambit karang insidente, no, gaumunin naton iro una karon sa provincial hospital is Parias baga, no, nga iyalan na tabo sa may part kita barangay Istansya pero si parado galik katodong Jodel pero doon karang biktima nga una sa provincial hospital nga taga barangay Andagaw iya mataro na tabo, no, sa barangay Andagaw, no, particular sa guwa manggiapon, no, ita eskwelahan nga una karon na hamtang, no, sa barangay Andagaw katodong Jodel nga
1: pero bukon isang kagrupo ag sang kasi isang ka insidente
0: pa ibata ibata oo kay doon yung gi-confirm na tong kay ina sa kay Sir Andrade hamba na si parado tama na gain matama na rong sa barangay Andagaw nga
1: ag sa istansya
0: o iya man sa may istansya, no, ay ro atong bikinaga
1: pero puro mga estudyante ro involbado.
0: O mga estudyante katodong Jodel kay ro allegedly abi, no,
1: kasi kung mga prat-prat yung manda o kung mga ganggang
0: diwin mga ganggong pila ka mga gina usisa magkaroon itaton ka nga mga otoridad pero ginkumpirma kay ina itaton ka nga mga kapulisan nga roti ka nga sa may area ra itandagaw haiming ko pizza corno tabagarong nakadali ka na karoon nagamit, no, itap pizza corno katodong Jodel at siyang bilog doon, no, sa mga ginapamantaw nga maan niya gin-admit gid, no, sa Raykraga Provincial Hospital. So tawagan ko ano kung makaroon itong intervention, no, itry ka nga kalibo PNP particular sa aton karang women's desk, no, Kato Jodel kaya siyempre base baga nga kung hindi agira maagapan, no, Kato Jodel wag ka rin ma-intervention niya pagkahimu
1: magbayagusan baga ang siin pahiyanto
0: base baga, no, o do yun do base masundan baga ag bumagus, no, Kato Jodel that's why tama ka importante nga samtang mas timprano pa, no, maagapan agod nga mapatungan baga, no, nga hindi na mauman pero ray karang nga mga natabo although nga sa guwa mata ita espirahan, no, katodong Jodel pero siyempre hindi ginmalikawan karon, no, nga pagbalik karon aga basi kung may mga grupo-grupo pa
1: oo, magkita sa guwa diba, magkita pagin sa guwa sa huwag inahuna-huna nga ikita ka kung kontra nga to akita ka kung biktima
0: Idugangan na bika

0: Pero siyempre, kung namatay, may mga so-so pa ba, no? Doon man na rin pa rin, pag-usi man na, doon parang, anong karoon ba, katotong siya dahil, that's why tamang importante, no, nga mag-aktogid, no, raton ka mag-apulisan, agad nga, malikawan na ton, rung mas malala pagid, no, nga pwede nga manabo, kung hindi ra mapatungan katotong dahil, no, kapin pa makaroon nga, hagus ro, ro mga senaryo makaroon, sa iba karoon nga mga lugar, nga hagus, no, mataas nga porsyento makaroon ka to dahil nga may una pirmi nga mga kinakaimbolbaran no nga mga kinagamurong mga estudyante like naligan sa part ra ita kapis ka to nga mga estudyante man to no nag rambol ka to dong dahil nga basi baga makon kun haisipan baga itaray ka nga mga inunga nga nga sundon or tugaron baga no ka to dong dahil that's why nga kinahangan gid do nga ipaidagom sa ray ka nga counseling ro ray ka nga mga inunga syempre dai patawag ronda ko maginikanan agud no nga makatumar no ita action agati kang may kantanan sa Roday Karagabaga scenario nga naguntad kahapon iya sa aton sa Banwat Kalibo particular iya sa may barangay Istansya no ag barangay Andagaw ag katodong Jodel samtang sa piyakamahin sa Banwat Karaita Banga no king compare markaton kay na ita Karagabaga PNP nga may daiwa no kabaga tricycle dong hadagasa no asonggaban matapos nga mag overshoot kahapon do day karagasang ka delivery truck no katodong Jodel una karon sa may poblasyon na Banga no particular at ikarong ibaga pagliko karon sa may area Katarotonda no sa poblasyon na Banga katodong Jodel aga dumiretso no pag iwas na paglikaw na dumiretso sa ray karang daiwa kabaga tricycle nga nakaparada no that's why nagaangkon ita pila kabaga kasamaran katodong Jodel ruray karang daiwa kabaga tricycle bangod sa ray karang kapaspog no ita impact no ita ray karang nga truck matapos nga maduwaan kara ita control ruray karang driver no nga magadeliver kunta no ita pila kabaga baligya una karon sa Banga public market kahapon katodong Jodel halin di karon sa may area ita barangay Libas no sa Banwa kara ita Banga wagat idea ka ina pero ato nga istorya sa atong kagabanga PNP kung ano kararoon nga yung istoryahan kahapon no matapos yung nakadagang kahapon nga mag-istorya Roray Kraga driver no kabadaban ng Kraga tag-ana itadaywa kabaga tricycle nga hadaga sa katodong Jodel matapos nga mag-overshoot kahapon Roray Kraga sang katrak una sa poblasyon Banga. So far no sa iba na to yung mga municipal police station sa first district no ita ato nya probinsya Katakan wagi man kat mga madirugoon no nga insidente nga naguntad no sa at kila naton kabaga Banwa sa primero distrito although nga matanlog no rukar sa dahon makaron kay grabe rong waswas na itahuan halin pa kabii katodong Jodel
1: pero tawhay man kalibo kara iwat klase sa kinder ag senior high.
0: Oo, ay sa aton doon yung mga estudyante nga rin sa Banwa, like mga nagapakalibor, may mga kuan ay hawahunggit.
1: Hawahunggit, no? Ag magpamatyag, no? Sa sitwasyon. Kaya rin, nagpangasaro kagab-gab.
0: Oo, although nga magkaroon na nag-uungkat, no? Katodong Jodel, pero siyempre hindi natin mapaktandong tiyempo kay sa Japon do. Aton nga kagangitan ay magunong-gunom katodong Jodel, no? Nga may patimaan pa sa Japon baga. Nga basi magbuo-buo gihapon no nga mabaskog karagaugan iya sa aton sa Banwat Kalibo ag pila pa ka magabanwa nga sakop it aton nga probinsya
1: ita katodong Rinal may nakatao kakot idea ha dati di ba ginagaha-gaha nga tingga ginahorma paro pitsa korno
0: oo
1: makaroon sa online pwede ka uting ka order pili ka
0: oi kabo-abo sa online
1: kun maonor imong orderon kun tagpangwasak ta gid itsura o
0: kada kay
1: ibay pa sa picture.
0: Oh, pero dati ko na gina butang para sa kwan sa gugta ginagubong ag ormahan.
1: Mga kapatinggag ibubuang oh, imo pang hormahon tot manami, no?
0: Oo. Oh.
1: Ay makaron order ka na sa Shopee.
0: Manami para kwan may iba oh. Kasi may una karon nga parang
1: bayad kaya pag deliver mo may pitsa kurno oh. Ka na.
0: May una man uman sa kahoy, may uman sa kahoy ka to Jodel. Nga ko namat nakakatrak sa
1: pinakaraga. Kung pwede nga obrahan itikang rakwato niya mga kapulisan nga rong mga maura nga rang nga naka sakit or nakatuga it pagkamatay o kung ano man doon na no? Nga pagkadisgrasya ay pwede siya bawagon tara no? Nga i-online-online.
0: Ay galingot amat ko na siyempre sa online mabudli man yung mamonitor katodong Jodel kung sino kung sino
1: o galing pati nga ni illegal drugs makaron pati online mga deadly ganit. Weapon nga mga kutsilyo
0: oh. Online nga ni ginakuha
1: online
0: oh gabi na bika high tech makaron no
1: pati gani babayi online na eh
0: oh. itat lang.
1: Dito ko kahapon sa Tambak nag-walking-walking.
0: Oo.
1: O galing sa pilang adlaw namon nga walking every afternoon. Na imbierno na baga ako di karon banda sa kilid nga ron ko property nanday nung boy, no? Uh-oh. Nung boy. Ay may katunggan di karon nga habilin bago ro stockpile anay ni Dr. late Dr. Putin, no? Pag umrat ka tada. Ay may mga katunggan, may kabaho yang ano tabaga mako di karara. Umagi ka rin ka. Siyempre, mahaba ro katunggan. Mahaba maning tikangon kung ga-jogging ka or naga walking ka. Ay, kabaho-baho na katudong Rinald, no? Ay, sumailo ay, kami sa DT Port. Pagsailo na mo ni Maninay mo may psst, psst, psst. Sir! Sino man na to? Mga guwapat man na to, ah.
2: Kiyo!
3: Ba?
1: Hindi pa kunta ko magsabat, eh. Baka bakit nakilaga ka to ay?
0: Oo.
1: Oh, galit. Tandaan ko man na may tsura. Nubaan ko ah. Ew! Galing hamat kubaan. Hamat kubaan ka be. Huwag hamat ginaubrang magain.
0: Ano ro kwan?
1: Ha?
0: Ano ro password?
3: Bako password?
1: Ew! Wah, sige totong judjet karon do. Expert pang utanon ko ido na.
0: Ah, di ba gambas sa dagat? Ano man arupan do code ay para sa pagwan?
1: Ha?
0: Ay magamigami ko chimpo kray.
1: Pero diretso mataramong walking ron pagbalik
0: pero gapan.
1: Ha?
0: Diretso ro pan, diretso ro walking pero sa bilog gamatay.
1: Wa kilaya ko yang. Ambag ko kila, ah, kilaya katandaan man yan ni Maninay mo. Ayaw kita pagsupaga makaroon si Maninay mo birthday na makaroon basi kung hindi ka katagay.
0: Ay, happy birthday!
1: Dapat ay imo-imo makaroon niya itikon.
0: Oo.
1: Itikon mo imaw.
0: Sa imo Maninay, sa imo si Maninoy, dahil tarong tao nga masaligan mo kita.
1: Tama!
0: Bisan alin pa nga mga tentasyon sa palibot, makahambay kita ko, makatestify ako nga, uwa, kita imora na gamit.
1: Tama, kagin, tama, kagin. Tama, kagin, tama. Gani, maton Maninay, kung gusto mo pagit nga ako mismo ro, ka-istorya mo nga mag-confirm, imbita ako hindi na. Ha? Bisan wa ka matotanda ay pasadyahon taring birthday.
0: Oo, oh, sabagay, biyernes man na.
1: Ha?
0: Sabagay.
1: Ha?
0: Ay, na
1: dun lang kita. Bawa. Hibayag si Kwan, hibayag si Boss Ralph Valenzuela. Abawa. Thanks, Gil.
0: Si Boy Pilok, wakata.
1: Wata, umipos tayo mo. Aba ni Tatay Jesus, sinimo man na Rinald Ron. Ano, madasay rin ba ko sa bilog, right?
0: Bas.
1: Bao magun matundo imo rin ang pinagamig ay mapamabilo matun kita.
0: Sige, yun tayo, tagagsama, mas nalipat.
1: Oo, yun naman lang matun si Rinald nga rin magsampit.
0: Oy. Mas nalipat na si Tatay Jess Katun ay. Mas bukod na nagkatalan.
1: Mula nung nagkamalay siya at mula nung umibig siya ay nakalimutan niya na ang lahat. Ganun palang epekto ng totoong pagmamahal. Yun pala ang epekto ng true love.
0: Gawin ko mahambay ka nga. Hindi ka sure.
1: Araw, from Quezon City, hamba ni Ampod Benito Rintillo. Basta Rintillo, one woman yan. Bo.
0: Abo.
1: Ay, kung banjula, nano.
0: Ay, mas lalo pa.
1: Huwag ito eh. Kapaibot-ibot ako nga magpadayat mensahe si Maninay mo. Huwag mo gin siguro imaw ma-tablet sa nang kilite.
0: Huwag ko pagkakuan eh. Huwag ko pagkakuan eh.
1: Rarara.
2: Rumiply mo.
1: Aba ni Maninay mo, sinin yung daywa ron, pag-iiba lang ka mo. Oh, wabat matapos, dusog po na ba nanaw, sinin yung daywa ron, pag-iiba lang ka mo nga mga mabuot. Ay,
0: ito mo?
1: Ay, marami. Ay, marami. Ay,
0: marami. Ay, marami. Kita doon na.
1: Ay, ano maton Maninay? Anong huras maton?
0: Why kita da?
1: Why kita da? Okay. Pero depende ron kay nung Rex Agopitan hino na kung gumumpat ro anang mga ilihawong bugrit ba yung ato?
0: Karamiton.
1: Pero may ito pa ako sa pressure, mga 3 kilo.
0: Bahay kayo, mito. Bastante, taron.
1: Oy.
0: Mga... Gaon ko tali dati, tagi na inamban mo kay ibang sa mga bugret, eh, kung maalin baga, kung maun. Kanamiton
1: tagi. Kanamiton. Ah, manami pa sa bantagaan.
0: Oo.
1: Ah, manami pa sa Blue Marlins. Yan. Paborito pa, puan manami pa sa mamsa ni Katutong Jujit.
0: Oo, oo, ay. Pero pangagan na nabirong bulok, pero kanamiton tagi. Nakasapit ako kay Kwan, kay nung Ili.
1: Padaya pagit mensahe si maninay mo.
0: Oo.
1: May mga manok iyahay, kataya lang ninyong daywa.
0: Ay, what are you?
1: Oh, sige. Pagkatapos na magkatay, hay alinong dayon. Pwede pangutana kay maninay mo. Basta't ano nga niring mahambay kay maninay mo?
0: Ay, maninay, hindi ka magkahawag. Mm. Hindi ka mag-isip at pangain. Mm. Bisan, pumanaw si Maninoy, sigurado gidron, nga ikaw ron ang ginaparumdom.
1: Diba, happy birthday. Kuan yon kita ra yang miyembro ag grupo ag opisyalis kita ita mga amang nagbalik loob.
0: Oh, kumagay.
1: Agruaton nga pinaka presidente si Boy Pilo.
0: Nga nagapaukoy.
1: Nga nagpaukoy yon.
0: Nagbigyan sigara ito. Nagtipo, tropilok, at kanding.
1: Ay. Oh, aba ni Tatay Jesus. Tawgi si Papang Raul, mayad sa nitib na manok. Okay. Ah, sugoon mo pata si Raul to nga manik mo at manok itiba?
0: Iba taro sabat ni Papa Tatay Jess.
1: Iba ta. May tanga si maninay mo, may manok kuno imo itong kagatayo, no? Ay.
0: Ba, nagligad to, hay, nag-agay mo to sa amun. Sa sino? Sino makundo? Si Tatay Chess, sino makagabinusina nga rin, ha?
1: Inaboy mo kutat mato? Turbo ka mato, ginako pakot manok, tinabog mo ta?
0: Aban, ay. Tara, sakay ka na, punta tayong kalibo. Ay, ako sa kalibo. Wow, tayo mo ga, paano, rin makadumdum. Wata, halipat na si Tatay Chess, git.
1: Huwag itan invitasyon. Imo si maninay mo nga rin.
0: Ay, agahon ba yung manay?
1: Ha?
0: Agahon ako na yung ka. Wat-wat, pagpuan ay magsikapuan baga, magsunaaw o kalibutan mo yan.
1: Okay. Sige yan.
0: Ay. So, talaga natin na naroon. Tumatod ka lang report, no? Direkta yan sa Toy Caraga area, no? Sa Kalibo Municipal Police Station. Sa Gapon, Farsa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live. Report, report.
1: Abogid nga sa gamat aking Katodong Reynald Banjola. Natagbo ako sa mensahe nga rin ito to arbitory. Hagyan na siguro, Ray.
2: Todo, berada, berada.
1: Kanama na ninyong daywa, ag magsok-sok dayon, mga nanganit dayaper.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, oo. Sige. Alas 6:58, si Katodong Rolly Boy, direkta sa Arriba, Numancia. I-check na to.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: O, i-check na to si Katodong Rolly Boy Herrera.
2: Radyo Todo Live. Report, report.
1: O, daligang ha. Eh, may problema, abi eh. Problema ro ato kung namat nga rin ang linya. Ro ato nga signal eh. Ha, mga Katodo. So, pagkatapos ka ra. Okay. Agto ka mo iya. May baligya akong ber. Doon, panganir, mabudlay ka ra Katodong Rinal. May baligya si maninay mong ber ko, no? Patagalit libre ra. Bako natin doon para sa ekonomiya. Okay. Balikan tas ka Todong Rolly Boy.
2: Radyo Todo Live. Report, report.
1: Direkta sa anak karanga area of responsibility ka Todong Rolly Boy. Patrol, please come in.
3: Yes, Katodong dito sa aton nga police report, no, alin niya sa aton nga segundo dito sa aton nga probinsya sa clan nga concern development kaya na tuwi sa sangka yung patigayon nga bypass operation kahapon it alas 5 sa bahayin it si Kisong sa barangay Panayakan sa Banua it Tanganan nga kung sinangin sa
1: Ay, nalo na tabo kay Katodong Rolly Boy. Okay, dali yang ha, dali yang. Ambay ko eh. Nagkinaproblema. Medyo nga niro atong if live nga raw na naginatudasa. No? Sige, das yang. Okay, dali yang ha. May manami man kita kabalita. Okay, sige, Katodong Rolly.
3: Yes, nga kung sinang sambit nga 41 años aga tumandok arat regalado or regador sa banwa itibahay ay nabagkan isang ka sa si suspected nga drugs no o konishabu aga nagabalor it 1,100 pesos wrong na-recover niya by bus money at may nakita pagid nga tatlo pagid ka suspected o sa si ito suspected shabu sa anak ka nga nakadikit sa sangkaka isigarilyo nga mabalboro sa sulit ko anak ka nga U-Box ito anak nga service nga motor nga kung siin nag-aminar inaw sa ating mga kapisan nga anarong nasabit nga droga nga gin baka malang nangagi dahil sa sugo man ka na pero wasat gina tumod kasi no nag-sugo ka na para magbakay it nasambit nga siya mo katulong Jidel no sa makakagabi matapos inaw na ma-aristo agin basan it anang violation agin dokumento ya sa aton nga pangalan PNP ibaano aton nga aklan second mobile force aga kagabi gindaga sa Roa City agin pinaam sa ginatawag nga drug test no agin inaot mag-aaga ginbalik ya sa aton nga pangalan PNP subject nga inawhay iga-inquest no sa aton nga prosecutor's office in violation sa Republic Act 9165 kung ginatawag nga Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa pihak na bahin, nangin madinagan ko na nung pag-serve isang ka warrant of arrest no sa sangka top 5 most wanted ya sa ating probinsya Raklan ya, sa base man sa report ko ating nga Lisa Municipal Police Station nga for the crime of 3 counts of qualified rape no sa bahin itila Katnolok sa Banwa Itiliso alas 9 station oras sa Tagahon kahapon man nga daw nga kusino nga sambit nga akusado sa nga sambit nga kaso ginkilala ginaman sa Assistant Arnold 31 anos na asawa ang residente sa barangay at kabulang sa Banwa Itiliso ipatagay ng pag-aristo pinaagi sa atong Iliso Municipal Police Station Provincial Intelligence Unit kung atong nga PPA Tracker Team agroong nasambit nga warrant of arrest in-issure ko atong nga Regional Trial Court Branch C at 6 Judicial Region Kalibo Aklan nga natsahan kong Agosto 4, 2026 Wat Yanta para sa anang temporaryo nga kaluwayan kunta sa nasambit man nga akusado nga si Asserten Arnold. Sa pihak nga bahin, sa Banwa man itnabas, naging madinagawa naman ng pag-aresto sa sangka top 9, no, most wanted nga persona nga kung singin aresto man niya, Rayan Mangabian, for the crime of incestuous rape, no, ginaresto sa bahin ng barangay poblasyon sa Banwa Tnabas alas 10:38 ng oras ita agahon kahapon man nga daw nga kung siya inong nasambit nga akusado nga ginaresto base man sa mandat niya to ginaresto ginkilagi daman si kay Asenten Francis 40 anos ng Brigon na asawa Santa Carpintero residente ng barangay Buena Vista sa Banwa Tnabas nga kung siya nasambit nga warrant of arrest bin issue man niya kung ato niya Regional Trial Court Branch 3 6 Judicial Region sa Banwa Tnabas Provincia na klan na pichahan kung Agusto atres na kung 2026 Nobel recommended was yasa para sa anuman karangat temporaryo nga kailwayan subject nga iga turn over makaroon lang nga bao sa korte nga amor ng pagwa ito sambit nga warrant of arrest ang iga remit yung dahil sa aton nga BGMP no suno sa aton nga Nabas Municipal Police Station. Gino naman, no? Katodong nga Judel, rung pula ka mga accomplishment, no? It aton nga mga operatiba kung aton nga Philippine National Police is segundo distrito nga nakabagag opisyal sa blotter entry itag sa tag sa naton ka mga municipal police station, Nabas, Tangalan, at the same time, Yasabain, it Banwa man, it Liso, katodong okay. Judel.
1: Sige, Banwa itanuman siya makaron ay uwa man dit ka klase no
3: oh,
1: ay bago okay. Abot gilang kakon makaron do classes suspension advisory no ni Mayor Ogie Iniro face to face classes in all level both in public and private school are hereby suspended effective today August 7 2026 Friday in the municipality of Banumansia Aklan due to the Visayas DOST Pag-asa Orange Heavy Rainfall Warning Number 2. So wala pong pasok ha, mga katodoro, munisipalidad, it Banwang Numansia. Ro iba pagi dabi nga mga banwa magpadaya kamot mas timprano, no? Ako timprano naton mabasa katutong Rolly Boy.
3: Oo, oh, ganit man para
1: hindi yung mga makarang oras nakapanaw utaki ro mga inunga karakahuoy
3: man. Ay, agaan pa tayo. Basta kwarto pa tayo kaya ligo siya taana. O mga unga para mag-aga paumpad to si Stilan, no?
1: Oo.
3: Dapat mas timprano ro pagpagawaan that advisory. Para hindi ba mabutang siya nga ang mga ginisanan nga gabuling matpaom para makadto sa eskwela nagdagat sa eskwela sa mga inunga katodog
1: detail. Okay. Sige.
3: But anyway, yes, ato na area of responsibility din to manyan ka taway at sa mga wanugan o nagatsaliti pa sa makaron ay kainat aga-aga ni taga ni high gravity ay pagpusdak uhan.
1: Abot-abotan kita ng nagapunga-punga ta ko hasta makaron.
3: Abot-abotan ni man ako sa mantigin gani.
1: Gani ay chimpugon nga mag-usoy ako trinkout ka na kung magmaura na eh, siyempre nagabisiklita ka, nagabisiklita ako, nagabisiklita si Katodong Rinald.
3: Ay gatalbo ta ka kung doogan nabi kung nang sumusmagan ko eh.
1: Aman naman naman.
3: Gatalbo sa lawas ko.
1: Ay kasi may imot ng ringcoat. Oh. Si Katodong Rinald matsamay anaman ako wapata. Hindi na mausoy ako hindi na sa post karo sa unit tap basi may una. O kon uway mausoy lang ako tuano tagrayang plastic silupin ay pwede man doon. Ay bukon man itanuan lo may ugan.
3: No? Ha? Para nga hindi man ako malipatan. Taniyong ko anayro akong kinaga na kagawad no it barangay Mabilo si Kagawad Inday Norley Rentilio.
1: Aba,
3: makarang adlaw.
1: Happy happy birthday Kagawad.
4: Happy birthday.
1: Mapilitan nyo tayo mong ipag-aaraman no katong tigana.
4: Happy birthday!
1: Kakaon ka man karon?
3: Ay, basta ha, gasugod mo lang sa tiyan ay ginakaon, ginataron.
1: Pero, biling ko kinyo ni Katodong Rinald, ay magdaya ka mo tig sambilong nga daya per hindi na ha?
3: Aba.
1: Ha?
3: Ah, may bugret.
1: Magdaya ka mo tig sambilong nga daya per. Ha? Ay total Sabado Manilaga pagka Domingo makapauway-huway man kita. Isa hindi yung kita magdayaper.
3: Ha? Magkaon ka totong Judel.
1: Ano rin mong size itdayaper? Ay Rinal siguro extra large eh. Grabe tang mga sumsuma ni Kagawad, no? Bago ka kumaon, magsuksok ka na diaper.
3: Maglaw na ko.
1: Hindi, may teknik abi karon. May teknik karon. Pero, hindi na ako rubahala kinyo, hindi na. Basta na yan kamot diaper, ha? Ay, base mga sumablay ro akong plano, hindi na. Hindi ko madaya sa ritual, mga.
3: Hindi yun, gulang-gulang.
1: Sige.
3: Okay, so dito na siguro ni Sinero at mahatulat na yung mga informasyon ang report. Alin sa ating area of responsibility para sa Tudo Miranda. Ako naman kaya Tudo Rolly Boy area at Radyo Tudo. Kaibigan.
2: Radyo Tudo Live. Report. Report. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
1: Abugid nga sa gamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Nagahinibayag ko no si Vicente Crespo. Matsa masalimukan man mana kami kinyong Daywa Idol it hinibayag iya sa Sitio Vega no sa barangay Naluok ina sa teritoryo ni nang Ruth David no sa mga pamilya David nagapamahaw kami itsinanlag nga humay ag sinaing so good morning ha sa pamilya Crispo no nga nagamonitor ay bukod niyang itpuro seryoso kita kung namatay gusto ko man nga happy ka mo makauhibayag man baga ka mo
2: ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Tudo.
1: Radyo Tudo araw aton nga balita puro patay dapat tayo may pang pagod vibe man di ba ka Bingay Almanon o kita mo si Bingay nagahinibayag o ha okay pero kamahal sa foreigner don idol isang kiwa na inihaw 500 sa Boracay. May iyaman sa kalibo, White Marlin doandang tawag. Ah, may akon to eh. Mga 3 kilo yata, no? Pahaom ko tangan ito eh. Hamarinate ko ito eh. Pahaom ko to kay Katodong Rolly Boy at kay Katodong Rinald. Pero magdagasan at dayaper. Ah, okay. Good morning man kay Martina Tornino. No? Agka man naman kay Margea remedyo makiling, no, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Alas 7:08 ro aton nga oras, agroreng oras ginahatod katon itinebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para may chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako ha, sa aton niya pagbalik ha, itry na aton niya maabot si Kapitan Nel Candelario or si Kagawa Jungjong at si Attorney Kit si Kwan pa, no? Si Kagawad Erwin sa aton niya pagbalik. Raya ro good news para sa mga senior citizen. Balikan ta pagkatapos si Jamakara.
2: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
5: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Seth Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ayun
4: po
5: naman,
4: yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: D3 Bio!
10: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Kumakal sa mga butika.
9: D3 Bio!
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
13: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
14: Thank you very
13: every
14: much.
13: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
14: Tama, kasi, tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw.
15: Todo Berrada. Berrada.
16: Good morning, Anay Galiha, kay Ampod Ronald Quintana, no? Ina sa Barangay Tambak, Mabilo, New Washington. Ayan, nagapamati git, no? Hinibayag ta kamo, ginabakay ta itinsik dubogrit nga ron. Doyon advice, ano ra? Doyon advice ko kana ay doyon ginakaon ko pamilya na ag mga unga nami, no? O manami gid mata ako gakaon tang karon wa tang karon ga balibad. okay pero kalisod osoyon iya abo iya sa aton ha Toto RB no abo iya mahay man 2 kilo galing no mga tig 200 man 250 man 2 kilo no o galing igto kay nung Rex Agupitan gina itsa na takakon niya karon do mga hiniwa ka bukrit
15: todo berrada berrada
16: karon ay imo anay mong kiwaon tapos tuhugon ag bugaron sa silak no lamayuhon kay katuho ro ana nga mantika no mahapon don pwede mo ihaw-ihawon don oh pwede mo prituhon don oh ay manami kita sa kananam kita ko imong angkiton.
15: Komentaristang walang sinasanto.
16: Samtang ginahugat-hugat na tundolinyada ni Kapitan Neil Candelario, lubong gali makaroon nga adlaw ha ni Doktora Milani Villanueva Tolentino, former sangguni ang bayan itbanwang kalibo. No? Imaurahin nagtaliwan ko July 25 sa edad nga 75 years old, no? Garuan ang gubong ay nakaschedule gali makaroon nga adlaw, no? Sa mga nakakilaga kay Doktora Milani Villanueva Tolentino, no? Ruan ang gubong ay sa Medalla Milagrosa Cemetery, no? Pero may alas dos, ithapon nga funeral mass sa Cathedral Parish of St. John the Baptist Cathedral. No? Agro rayang minsahe ag panawagan ay halin kay Melissa Villanueva Tolentino Roana Karangaunga. Okay? Harapagid, no? May panawagan nga nga naging duho kakon si Dingdong ay hinaga mataraya. Pero pagtaliwan nga ni Renato Puno Nakubuan. Ayan, no? Imauray nagtaliwan man sa pihak na kinabuhi ko July 30, 2026 sa edad nga 71 years old, no? Ruan na nga patay nga gawas ay una sa Barangay Linabuan Sur sa Banwa Itabanga. Agruan na nga ubong hinaga, Agosto 8, no? Sa Banga Cemetery. May misa alas 9 ita agahon sa Nuestra Señora de Salvacion, Barangay Chapel, Barangay Linabuan Sur sa Banga. Ro nagapanawagan, hayroan ang nagapalangga nga mga unga, mga katudo. Okay. Ara na dong si Kwan, si Kapitan Neil Candelario, no? Kasi nag-interes ako nga pagatalakayon daya. Di ba garo sintinyal is 100,000 pesos from the national government, no? Tapos may counterpart karon do municipal agro provincial. Pag natipon, hay naamat-amat mataron. No? Ay manami man nga ro barangay ay may counterpart. Agara, base kon first in the province of Baclan, ha? Or base first in Western Visayas, no? Nga ro barangay ay may counterpart bisan papaalin dahil ang ginatawag nga rang kasgip. Ay gusto ko nga ning ipangutana ra sa mga sponsors sanday punong barangay Neil Candelario, Honorable Erwin Jongjong ag Attorney Ken akon pila, no? Ro ginataong kas gift sa mga senior citizen nga kwalipikado ag ano ro basihan. Kasi ro nakita na ako sa bilog nga basihan kung umidad ka 80 makabaton ka 85 90 95 hasta sanggatos makabaton ka kurayang kas gift, no? Nga iga tao ita barangay ang mga katudo. Now, kung ayang-ayang si Kwan, si Kapitan Neil, ay, si Kwan ang anay, si Chipopoy, noro presidente, ita Senior Citizen Association, no, iya sa barangay poblasyon, buwan lang ginaton imaura ita reaksyon. Kasi ro, raya nga rang ginabagay, ay hapong kuan yun, kahapon yata, no? Gingpong kuan da ita komitiba, no? Nagkaroon ita committee meeting, para nga ni, nga bagayon, agayoson do igapasar nga ordinansa. Agro-ordinansa nga igapasar, hay dayaro magiging basis nga matawaan do mga qualified nga mga senior citizen it ginatawag nga cash gift. Pero wapakot idea kung pilaro ginatao nga cash gift, no? Ita barangay poblasyon, ag siin magahalin or siin pagabuon, rong budget nga maitao sa mga senior citizen nga nagaedad it 80, 85, 90, 95 hasta 100 anyos.
5: Berada, berada.
16: Manami nga balita nga ginahambang nakon para sa mga senior citizen at barangay poblasyon kalibot.
5: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
16: Ro municipal do Kalibo Municipal Health Office ay formal yon nga ging pagawa ro mga schedule it ligtas tigdas or tipdas, no? Or measles, rubella, supplemental immunization activities and the vitamin A supplementation iya sa Banwa ita Kalibo, no? Pwede ka mukakon yung mga pangutana, ha? Kung raya abi man ang barangay, anong pizza kami, ha? Pwede ka mukapangutana ang mga katudo, no? Para masabat ko, no? Ay pwede man doon nga magpadaya kamot mensahe makaroon, ay pwede ko man kamong sabton it mensahe man kon agang-agang do oras, no? Nga halimbawa tapos yung do akon nga programa, no? Ay kung basahon ko ra 16 barangay, ay base maabutan kita alas 10. Ha? Pero matag-od malang man, ah, no? Ang mga katudo, no? Pero padaya ang kamong kakot mensahe, no? Ag I think sayod nyo gon, no? Sayod nyo gon. Ang mga katodo, sayod nyo gon, no? Siguro ay bumisita ka mo sa inyong mga barangay health center or sa barangay hall, no? Una ro, naka sub-it siguro, reschedule ang mga katodo, no? Reschedule it bakuna nga rat, kontra tipdas, no? Tipdas angin, no? Idol, good morning, shout out mo kami iya Katiklan Market, lalo na sa pinakagwapo kong inaanak nga ga-birthday makaron, si Chester Labastera. Okay, so happy happy birthday ha kay Chester Labastera from Jeffrey Cabal, no, nga naga-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagan.
11: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Ayang-ayang man si Chipopoy o Tisigia, kung ayang-ayang sanda, no, pati si Kapitan Neil Candelario, no, ayang-ayang, no, nga makaistorya naton para kunta nga matawaan man itahugada nga maexplikar gidit mayad. Agadroatod niya mga senior citizen ay ibhanandat pangamuyo, no? Nga maipasar, no? Kasi non-issues man da eh. Do problema malangkara kung siin buong do budget. Eh, hindi man siguro sana magpatuga-tuga o barangay nga nga magbagay itdayang ordinansa kung amansan at piho nga pundo nga pagabuan para masabat do kinahanganon nga ranilulo ag nilula ay nga matawan it kaskip ang mga katudo, no? Manami pamatian ha, sa aton niya mga senior citizen ag... Saludo ako no sa liderato ita barangay poblasyon barangay council. Now, pero sa piha kara ay maging paabot katon nga reklamo, no? Madumduman nyo ko sang gabi may padre di pamilya nga hakursunadahan binayo ang hinandos medyan ay maabtik nakalikaw. Oh. Patiruan ang asawa ka babae ha igo mat inumok. Patiruan ang mga unga yata nagkagaigo it bato, no? Una di karon doon sa may bagsakan. Do reklamo ri karon niya gusto kukutang ipaabot sa barangay. Uwa kunot iwag. Agwa it CCTV. Dati ko no may CCTV pero hamat binuol. No? Ag dapat do iwag hay dugangan hindi pagbawasan. Dindo reklamo ka kon ha. It pila ka mga pumuguyo, no? Ang mga katuto. Aghambay ko nga ni sa complainant nga to nga nagpa-blatter. Nga kon mairiper do kaso sa barangay, ay hinyoon mo kay kapitan. Nga butangan kamot sa posinti nga iwag ina sa may iriat o yuturong sa may bagsakan. Ag ibalik ro CCTV nga to ay haron. May mga naga-ininom kuno una nga mga kayakinhan, mga bataon pa, no? Mga above 20 pa sa karuidad ang nagapangursunada.
11: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
16: Ay pati kuno ro mga babae una, dalaging ding ay andat ang nakursunadahan ay bukot at manami ro, no? Rin kataro gusto na akong ipaabot, no? Sa pihak ko good news ay raya madubad news ang mga katuto, no? Ag may reklamo nga ra, no? Naging paabot katon pero pahinagahan ko ra, no? Kasi gapinanguta naman ako sa ibang mga barangay ay may nag-file it complaint sa barangay. Uwa pa hapatawag ro complainant, agwa man hapatawag ro ginareklamo. Na kung tama ra katudong judget, no nga. Si kapitan nagpaguwa ug tat desisyon. Ha? Anat ang aging kwa no? Ging dismiss ro reklamo, lagi outright. Do reklamo it complainant, uwa pa nga ni man na kami magkita, uwa pa nga ni man na kami mahusay. Nakabaton nyo tama na ako reklamo kay kapitan. Nga ro akong reklamo, hay dismiss, may buyot kita it decision makaroon ko kapitan. Pero, gusto ko nga bago ko buksan daya, hay una si kapitan sa pihak nga linya mga katudo. So aton da nga pag-atawa.

0: Awang kita oras banwa sa aton kara nga paga ililimaw makaron nga adlaw kara ita Biyernes agoman kita nga magakililita hinaga sa aton nga pang Sabadong edition. Pero balikan ta si Kapitan Nela aga paagtunan tarurayang barangay kapitan nga nga ginareklamo. Awa pa nga ni mana kami mahusay. Magsampa ko ita reklamo ay nakabaton yun agagi man ako papel. Gaging dismiss ko taro ako niya kaso ay uwa ko nit pugos. Ay Maria Kagusip Santisima sa langit. Stand by sa masunod nga programa. Susunod na to no komentaryo with katodong Judjet Dajet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dantes nga gwapo ya sa Radyo Todo. Ang komando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rintillo po lamang. Abog niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kawikaan, Kapitulo 11, Versikulo 1. Kinasusuklaman ng Panginoon ang nandaraya sa timbangan. Ngunit ang nagtitimbang ng tama ay kanyang kinalulugdan. Ruatong pagkaunit kagag, makarong mauganon nga adlaw it Biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Mga pasabay sa lipunan. May restback na. Radyo. Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Bisan maugan nagaaso gihapon nga mga balita sagwa ag sugodit probinsya hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas namon nga linya 268-4456 nagabaton kung may suwestiyon ka mo komentaryo. Pananawan, opinion. As usual, kunuha ka mo't pantelko, kapinuna ka mo sa mga alipungtod bukid. Basta importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, pisalit, gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita? Pulpak nga pulpak kita makaroon, pero unahon tayo panyempo. Update manwa sa Bagyong Maymay. Si Bagyong Maymay, wala na. Nangin low pressure area na si Maymay. Agdayang LPA, sunod sa pag-asa, ginabana-bana sa distansyang 565 kilometros este Itichage, Isabela. Ag Ronggil Pabaskong Gahabagat, nagapikto sa Central ag Southern Luzon, ag Western Section it Visayas. That's why nga maugano na ton nga panyempo. May tropical cyclone sa Guapat, Pilipinas. Dayang Bagyong Dolphin sa distansyang 1,095 kilometros northeast kung extreme Northern Luzon. Samtang bit-bit matali dolphin ng hangin nga nag-abot 140 kilometros kada oras magapit sa sentro ug bugso nga nag-abot 170 kilometros kada oras nga nagahugag west-northwestward sa kada sigon nga 20 kilometros kada oras. Dong panyempo sa Batanes sa Gababoyan Island, apektado banwa it extension or ginatawag nga trap ita tropical cyclone dolphin. That's why nga mabubagyuhon nung panyempo, mahangin ag mauganon. Sa Occidental Mindoro, nga maka-experience at monsoon rains, Roga Metro Manila, Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Antique. Maka-experience at magakagakang awan. Rong nabilin nga Luzon ag Western Visayas, kaibahan kita, may kukalhit-kalhit nga pag-uwanuga, nagpagdugdugdug, tanan, epekto it habagat nga ginpabaskog kuraya nga LPA nga dating Bagyong Maymay ag Bagyong Dolphin nga sagwa kung Philippine Area of Responsibility. Samtang dong nabilin nga partit pungsod apektado at localized thunderstorm. O galing magpupamatsyagang ha, kapiniya kita sa Western Visayas ag bilogid nga Pilipinas ay posible rin mga pagbahag landslide. Bakod kung pagbuboit ka sarangan hasta mabaskog nga buho si Duan. Kahapon banwa, grabing buboit Duan. Nabas, Ibahay, Tangalan. Ah, sa New Washington kahapon, grabe man buboit Duan. Ruatong Aklan River kayo na nagaganab-ganab actually. Butang bago, nagaugan sa ilayang nga porsyon ni Taton ng Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Rohangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas. Kasarangan nastas sa mabaskog. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, magamig-amig, ay gaabot yung imo sa 27.4 degrees Celsius. Samtang iyakaton sa Aklan, kapingid sa nagauugan-ugan nga banwat kalibo. Atong temperatura mas mainit kumpara sa Metro Manila. Bisan gainuan kami, mainit, mapaang tiyempo. Gaabot kita sa 31 degrees Celsius. Mauwan-ugan na ito niya panyempo. May pagdugdugdug sa kalibo. Hindi lang gabi eh, magamig

0: Tibig sang kiri, 25 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.45 nga nagauwan-ugan banwa, atong temperatura 27 degrees Celsius. Rohangin nga nagahuyop, southwest 7 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot, 18 kilometros kada oras. Rong air quality, ayos pa man. Bilog nga sang adlaw, mauganon doon nga panyempo sa banwat kalibo. Ang bagyong maymay nangin LPA na lang ro nagapekto katon sa Aklan rong habagat ngin pabaskog it LPA ag bagyo sagwa it Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Kahapon, ginprobesa ko nga ipabati ko kinyo rong pagpahayag, official statement, agrong malugod na pagtanggap ni Mayor Simonet Peralta Francisco, ag pamilya Francisco, sa public apology, it nag plead guilty sa kasong simple libel. Nga si Matapahaw New Washington kagawad ninyo nadura. Makaroon ipabati ko rong punot bagatsyagon nga pagpahayag it alkalde it manwang New Washington.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Reyes.
0: Samtang aton man nga ginabuitan manwa dayang pre-trial order nga may titulo People of the Philippines. Siyempre, criminal case. That's why nga People of the Philippines. Bukod at Omar aga Simonet nung komplainan kara. Kundi People of the Philippines, criminal case eh. Versus Ninyo Nadora. Yan ang katundong pre-trial order. Aga kunhibuitan tarong kopya it mismo nga promulgation banwa it judgment kay Ninyo Nadura bangod ko nga pag plead guilty sa kasong simple libel gang imbes nga 12 counts of cyber libel ipatpat na tundong unod banwa ita judgment pero makaroon talakayon tarong pre-trial order.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte, kung matandaan si Mr. Johnny Saminio, nagsugat sa aton nga sanggunang bayan nga naga-inquire kung legitimacy at leadership ko pagiging presidente baga ni Miguel Valenzuela at Kaputuda. Dahil wabi sa ng grupo rek, Kaputuda, Miguel Valenzuela, ang Kaputuda apelyedo. Kung sino gitarong ilhiti mo sa daywa, Kaputuda ni apelyedo o Kaputuda ni Valenzuela? Pagkatapos nga nagsugat si Mr. Johnny Saminio sa sanggunang bayan aga sa opisina ni Mayor Joris Bautista Sucro. Si Mayor Sucro ko July 28 nagpadaga banwa it ordo aton nga sanggunang bayan nagpadaga it sugat July 28 nga permado ni Mark Celorio Board Secretary to Acting Secretary to na sanggunian noted by Vice Mayor Philip Piero Quimpo address kay Mayor Jory Sucro. Attention, Miss Oria Cruz, focal person, this officer, it's civil society organization, kuwato niya munisipyo at kalibo. Eh, ayos, di ba? At sa kalibo ang sa Bilog Aklan, dingdong, ronga may focal person, roan ang civil society association. Organization.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Actually, gintalakay ra. Gintalakay na sa gudang bayan. Ko July 30, si Oria Cruz Doon this officer, ang focal person it civil society organization, itatong yung munisipyo, nagpadagat sungat kay Sangguniang Bayan Secretary Mark T. Celorio. Ano rong unod ko na sambit nga sugat? Ag ko nagtaliwan nga Agosto 6, ko nagtaliwan nga Lunes, ag gintalakay na adlaw it Martes, kusesyon it Sangguniang Bayan. Si Mark Celorio, Roaton nga Board Secretary 2, Acting SB Secretary, noted by Vice Mayor Pilipiero Kimpo, nagpadagat sugat kay Johnny Boy Saminyo. Ano rong sabat ko aton nga Sangguniang Bayan? Sa letter of inquiry ni Johnny Boy Saminyo, nga nag-inquire kung legitimacy kong leadership ni Kaputuda man. Ay, Kaputuda man yung nagamit na eh. Tag may andaman uniforme. Iba galing logo. Ang ginabuitan ni Miguel Valenzuela.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby sa kabinugan kung aton nga pag ililiba. Samtang sa pihak kaparte, rayang ranga dismissal. Bakod ko no kung lack of probable cause. Grabe ha? Nga pirmado ni punong barangay agliga ng mga barangay President G.C. Morales. Imaura kapitan itlibas banga. Daya partira sa reklamo ni Rony Escalona versus Mrs. Rafaelina Rimanises. Kung sindong barangay ko no naghimot hearing ko June 26, 2026 una sa Libas Barangay Hall. Agdong desisyon banwa ni Kapitan G.C. Morales hara nagahambay. After careful consideration of the facts presented during the hearing. During the hearing ha? Aba na. After ko no, careful consideration of the facts presented during ko na sa hearing. The punong barangay hereby renders the following decision. The complaint filed by Mr. Escalona against Mrs. Rafaelina Rimanises is found out. Nadiskobrehan ko no. Ni punong barangay J.C. Morales to be illegal. Grabe ha. May complaint na galing illegal and has no probable cause. May illegal complaint matagali dingdong nga ginatawag. Kung ga-complaint kagali, pwedeng matawag nga illegal ay what probable cause. Ag doon doon nakabutang, Kapitan G.C. sa imong ha, decision ha. Doon complaint ko no, illegal. Agno probable cause.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang pamangkot, ro kapitan baga moto propio, ay iya kahapon nung komplainanto, nagapanugiron. Iya, nagagto si stasyon, nagagto iya kay Katudong Judelo, nagapanugiron. Watat na tabong hearing. Ni bisan sa beses kuno, wa sanda maipatawag sa barangay as alleged by the complainant kaya nag-agtoya kahapon.
1: Walang
0: ag nagbit-bit niya ni kuna sambit niya desisyon ni Kapitan G.C. Morales itlibas banga.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Pero ano ba nuwaro hambal sa idaumit katarungang pambarangay? Una sa itong local government code. Do barangay kapitan baga, pwede moto propio magbasura it kaso nga what full blown hearing ro sabat banwa sa daumit katarungang pangbarangay pwede ko no nga rung punong barangay can dismiss a case without a full blown hearing only on specific procedural ground ag ano rung ginahambag itlay eh nga specific procedural grounds.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Roham, bangit lay eh. Pwede ka nga mag-dismiss nga kapitan ita kasong binarangay kung wakad jurisdiction binasura mo for lack of jurisdiction dismiss mo. Aya, hindi kakunda bukon ita binarangay ra. Wakot jurisdiction ka na, kaya gina-dismiss ko. Pwede.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Or don't complainan, ha? Pumalyabanwa. Nga mag-appear sa hearing after due notice. Tihambang ganit complainan, what hearing nga natabo eh?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Hambay Kapitan Jiset na ye, they cannot, ha? You cannot arbitrarily dismiss a case on its merit without basic due process.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Under the katarungang pambarangay, a case may be dropped or dismissed early motu proprio on their own initiative, sa imong inisiatibo, or upon motion purison like. No jurisdiction. The dispute fails outside barangay authority. Halimbawa, kapitan, offenses carrying prison terms over 1 year kung may sentensyang sobrang sangdagon. Pakaiwa, rong kaso nga na-involvarit government entities or parties living in different municipality. Aiwa ka na si mong jurisdiction. Halimbawa, taga-Libakaw o rong komplainan, dong respondent taga-Borwanga, di pwede mo babasura.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Ano pa? Complainant's absence. The complainant fails or refuse to appear for the scheduled mediation or conciliation nga what validong rason. Ag nabato na ro, notice of hearing, proper notice. Yan po, ha? Yan po, banwa. Ang sinasabi ng batas nga ground for dismissal motu proprio it caso. Agbay limitasyon ng kapitan. No trial on the merit. Rui mo ginahambag na merit da eh. Amag mo illegal dong complainant. Rung complaint illegal. What probable cause? Now, paano ka makahambay nga sangka kapitan nga illegal dong complaint ag what probable cause? Ay limitado man lang kamo. Ah, dong power. Ah, itkapitan. Hay mediator ag conciliator. Bukon ta kamo tuwes nga magambag illegal ag what probable cause dong kaso. My goodness, Kapitan GC Morales, sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano ang baitlay, Kapitan GC, ha? No trial on the merits. Abarang a captain is a mediator and conciliator, not a judge. You cannot dismiss a complaint simply because they believe the evidence is weak or the case lacks merit. Oh, ambay mo lack of probable cause. Ano ba itlayi? Hindi pwede. E bukong kalibot huwis para magambang a weak or dong kaso lack, kuwang what merito. Evaluating evidence is the role of it, the prosecutor or korte, hindi kapitan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: dapat,
1: radyo, todo.
0: Inindorso mo sa korte rong kaso. Eh, ito taka mo maghampang. Te, sino ka timo nga maghambay nga illegal long complaint? Ag what probable cause? Ano ka? Judge ka? Conciliator ka gang? Mediator ka gang, Kapitan GC Morales, sir. Doon yung ginahambag it katarungang pambarangay. Una aron sa local government code. Pero, hopefully, hinaga makatao ita pagbahay ka rin, Kapitan GC Morales, ay ginahambag nabing illegal eh. Ag wakunot probable cause ng reklamo. Ihambangan ni ita laye, mediator kat imo, conciliator ka. Diba? Pag hindi makasugot, ruin yung gina-issue, certificate to file action in court. Ito, taka mo mag-away sa merito at reklamo. Bukod at ikaw ra maghambag illegal. Lack of probable cause, gindismiss mo, hara nag-aligar ng complainant. Wakan it na tabong hearing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon galing ay malikcur kita, hindo na kapitan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7.59, hawan-hawanan tayo mensahe. Di ba kapitan Juliet?